0: Garu no Vunya. Pinis Handus. Rinda Utsu. Buyax. Love you, Garina. Rip. Uling.
1: Los Malita. Report. Live. Report.
2: Daghang salamat, Handos Trante Utso Boyax Labio Cardinal sa Balitang Regional.
1: Handos Balita,
2: oras sa Pilipinas, alas 8:04.
1: Handos Balita, Balitang Regional. Handos Balita,
2: Ilauman sa Department of Health, Negros Island Region, kung DOHNIR nga mabakunahan ang 437,586 ka mga bata nga nag-edad o size hangtod 59 kabulan atol sa measles rubella supplemental immunization activity kon MR is IA o ligtas tikdas nga ibigayon gikan sa Agosto 10 hangtod sa 28 ning kasamtangan tuig. Ang kampanya maglangkob sa mga probinsya sa Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor ug Bacolod City. Yahog sa DOHNIR ang tanan nga gidikanan og tigbantay sa mga bata nga paimuslan ang libreng bakuna aron mapadalipdan ang ilang mga anak batok sa tipdas o measles og rubella. Lakip na ang paghatag og vitamin A supplementation sa Negros Occidental. Daghang mga lokal nga opisyal ang mipadayag sa ilang suporta sa mga kampanya. Si Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr., presidente sa Negros Association of Chief Executive, nagawag sa mga ginikanan nga dadon ang ilang mga anak sa labing duol nga health centers alang silang barangay aron mabakunahan. Samtang si Kawayan Mayor John Ray Tabuhara usab nagdasig sa mga ginikanan, guardians sa tanan nga residente sa pag-apil sa pagsuporta sa League Tas Tigdas campaign nga nagpasalig na ang bakuna nga libre og luwas ug epektibo. Matud sa DOH ang tipdas kon measles usa ka grabing sakit nga dali kayo nga makatakod pinagi sa hangin og direkta nga kontak sa tao, samtang ang rubella usa usab ka viral infection nga kasagarang makaigo sa mga bata ug batan-ong hamtong. Ingon sab sa mga hamtong, gipadayag usab sa ahensya nga ang Regional Verification Committee kon RVC nakahipos niya ito nga September 2025 nga nagpadayon ang lokal nga paghatag o pagkatag sa measles o rubella sa nasod uban sa padayon nga pagsaka sa mga kasusulod sa miaging 12 kabulan. Bisan pa sa daghang outbreak response immunization nga gipatuman gikan sa 2024 hangtod 2025, nagpabiling ubos sa target ang vaccination coverage. Tunini, girekomendar sa RVC ang usa ka nasudnong measles rubella supplemental immunization activity alang sa 2026 aron mapugngan ang dugang pa nga pagtaas sa mga kaso. Dugang pa sa bakuna, ipahatag usab ang vitamin A supplementation nga nakatabang sa pagkunhod sa mga komplikasyon nga
3: This is Amapola Broadcasting System.
2: Og makapalig-on sa resistensya sa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Usab makatabang aron ang imo makahiupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bibi, pato o gansa. Makatabang ang animal baita aron mas mapapaspa sa ilang papangitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga animal baita ang isagol sa ilang tubig limnon o dilabakha sa ilang pagkaon. Ginagbayang kantidad dapat siguradong ginansiyado ka. Animal baita mapalit diri sa tayasan sa labis agrabet o tayasan cockers sa ayungon sa ayungon cockers agrabet o brumpet animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
2: Ang dos balita.
1: Sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Ang dos balita.
1: Pepe Sara Duterte nanguna sa posibleng 2028 presidential race matod pa sa survey. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyax Labiog Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax, lasig Handos ug Labiog sa imong balitang nasyonal.
2: Handos Balita. Live report.
3: Dagan na lamang ating bundang wali tumasukin di pa minaw. Kung ipahigayo ng eleksyon sa 2028 sa panahon sa survey, 49% sa mga respondents ang mapilig ang Vice Presidente Sara Duterte. Isip Presidente, kinisumbala sa survey sa Pulse Asia ng himogigan sa Hunyo 28 hangtod na Hulyo 3. Ang kanhi Vice Presidente ug Mayor sa Naga City nga si Lenny Robredo ang ikaduha nga dunay 26%, gisundan ni Senator Rafi Tulfo nga dunay 14%, si DPWH Secretary Vince Dison ug Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang nakakuha kini og tag 1% matag usa, samtang si MMDA General Manager Nicolas Turi III ang nakakuha og 0.1%. Ang pagsuporta alang kang Duterte mao ang kinatasan sa Visayas nga dunay 53%, Mindanao adunay 87% ug Class A 59% ug nanguna usab siya sa lima ka kauban pang mga senaryo sa pagkapresidente nga gilakip sa survey. Maitungod sa pagka-vice presidente si Senator Bongo ang nanguna sa listahan nga dunay 27%, gisundan ni Robin Padilla nga dunay 21%, Bam Aquino 14%, Grace Poe 14%, Irwin Tulfo 9%, Francis Pangilinan 4% ug Nicolas Turi III dunay 0.5%. Gipakita usab sa survey nga 89% sa mga Pilipino ang interesado sa eleksyon sa Mayo 2028 ug ang maong survey gihimo ngadto sa 2,400 kahamtong respondents pinaagi sa face-to-face ng mga interview ug aduna kini margin of error na positive negative 2% sa 95% ng confidence level. Nanukad gikan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyanan kami tinubdan sa mga labas ug tinuod ng mga balita. Matagkaruno ko niya. Pero si Hondus, 38. Boyaks, love you, Karina. Reporting.
2: Andos Balita. Live report.
1: Daghang salamat Handos 38 Boyax Labiog Karinal sa imong mga balitang nasyonal.
2: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 8:11.
2: Handos balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Handos balita.
1: Mingon si NBI Director Attorney Melvin Matibag nga wala mag-isyo og sabwina ang National Bureau of Investigation kang Vice President Sara Duterte may kalabutan sa kingong hulga sa Vice Presidente. Matud ni Matibag na matigdan sa NBI nga sa matag higayon nga dunay ipagawas nga sabwina bato kang Duterte dili kini mutambong sa mga pagdungog. Dugang paniya sa daghan nga mga proceedings lakip na ang impeachment proceedings sa House of Representatives. Wala usab mutambong si Duterte.
2: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas alas
2: 8:12. Handos balita.
4: Balitang international.
2: Handos balita.
1: Kini mo sunod nga mga balitang international. Gihandos kanato sa Astasan sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasuan dili kahi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa Astasan ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang Astasan Tin Organic Seaweed, mas tasog santon, purity 5 times beta carotene, tasog vitamin C,

0: posibleng magkadungan og away sila si Filipino boxing legend Manny Pacquiao og Floyd Mayweather Jr. batok sa lain-laing kontra sa saka double header exhibition sa dili pa mahuman ang tuig 2026 kontra ho ni Mayweather si heavyweight legend Mike Tyson samtang wala pa matino kon kinsa ang makontra sa pambansang kamaunang Pilipinas. Kung madayon kini gilao mga mahimo kining taytayan aron madayon ang professional rematch nila ni Mayweather o Pacquiao ang isuwag sa sayong bahin sa sunod tuig. Si Mayweather nahat sa pag-atras sa tinguhan ini nga musagubang unta og exhibition bout batok ang Greek kickboxer Mike Sambidis niadto nga Hulyo kun Hunyo 27 human gipasakaan siya og kaso sa production company nga si SI Sports Events nga nibutyag nga nakahatag na kini og pasiuna nga bayad nga 4.65 million dolyares silang away ni Tyson. Ang plano ni Mayweather nga muaway ni Sambidis mausab sa usa sa mga hinungdan nga kalit lang nalubog kun nalubog ang rematch nila ni Mayweather o Pacquiao nga karon unta nga September 25 ang original nga schedule niini. Gumikan kay gusto man gyud ni Mayweather nga muaway una ni Sambidis usa ka official nga nalambigit sa pagkasiugda niini ngon nga dunay lakang masalida kini sa CSI Sports event up unya human kini una ang iyang double header exhibition nga bidahan nila ni Mayweather o Pacquiao.
1: Andos Balita. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio.
3: Sumala pa sa pagtuon ang monolaurin o ang fat envelope sa virus pariyara kadak-a. Ang gawas ana murag bubble. Murabag sabon, kung imong paburuton ang usa, unya ang usa, imo pod paburuton sa pikas, kaning duha ka bubbles nga imong gipaburot gamit ang sabon, kung magdugol kini, mag-usa ni sila dok. Pariyaan na dok ang imuhang monolaurin. Sige kag inom D3 Bio, naani siya sa imuhang selula. Gapilit, pagsulod sa virus, mupulito siya, mausa na siya. Lukupon to siya sa viral envelope nga fat substance. Karon, tungod kay kulang diay ang poor binding power. Naay poor binding power ang monolaurin nga mo disintegrate ang lipid envelope sa kagaw. Muna nga kung wala ni putos, mabungkag kini, patay ang virus. Tungod parehas rin sila sa kagaw, Dr. Ramil. Karon, unsa may angay na tong buhaton, padaghano na tong inom monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio.
4: Padaghanay tag inom D3 Bio, Sir JP.
3: Oo.
4: Ang monolaurin nga naaradyod na sa D3 Bio.
3: Pasabot nga dili kaangay magkabalaka. Kay ang vitamin D3 nga component, gamay ra kaayo. Ayag problema nga ma-overdose ka, pwede ka mo inom og duha ka soft gel sa buntag, duha ka soft gel sa gabi. Kampiyon jud ang proteksyon.
4: Ako kay matag 8 ka oras ko inom, Sir JP. Ang ako jung ganahan sa D3 Bio, Sir JP, mani. Usa sa mga nakita ko, kinibang pag-produce sa mga nagakaigong mucus sa imong mucus lining.
3: Yes.
4: Maumana siya ang gut trap. Maunay gut trap sa mga kagaw.
3: Sa mga bakterya, sa viruses,
4: ug uban pa.
3: Oo.
4: Dili na siya makapenetrate kay alangan mang-infection to sa imong mucus.
3: Oo.
4: Wala man siya makuha ana dito.
3: Yes.
4: Mao na nga kung matrap siya diha, kampiyon. So kung gainom kag D3 Bio, mura kag ga-produce daghang mucus sa imong mucus lining ug dako ang chance na dili siya makapenetrate.
3: Mao
4: na'y rason nganong makita sa imong ilong baba ang mga mucus.
3: Oo.
4: Gikan sa baba, padulong sa ilong, padulong sa ilawom sa imong tiyan, bisan pa sa imong tinai. Oo, may mga lamig-lamig na diha. Nakabantay kang usahay kung magpupo ka na ay manggawas tungod kay giproduce kini siya sa lawas batok sa mga kagaw. Dili ra ang monolaurin mamatay, mo produce og mag-encourage pa ang D3 Bio sa pag-produce sa mga nagkakaigo nga mucus sa imo nga mucus lining.
1: D3 Bio.
5: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Nga naman nga mag D3 Bio ko, kay ang vaccine sa COVID, gihimo to prime your immune system aron may balaan sa immune system kung unsa ang yang kontra. Pero ang vaccine wala gibuhat to fight cytokine storm. Mm. Kung gasige rag react ang imong lawas, it will overreact. Maura gyapon. Mm. May cytokine storm ya gyapon ka. Ang D3 Bio gahatag kanimo og extra virgin coconut oil nga maoy makaprevent sa cytokine storm. Rick. So, unsa man ang matag nimo? Kumpiyansa. Mm. Dili ni mabayaran. Tanang tao karon halos 2 ka tuig gipriso sila mga balay.
4: Katawanan kayo Sir GP. Human naman ang dagway ang herd immunity. Kaso lang doon na napoy bagong gihimo nga strain. Lahit na pud eh, matrangkaso ka.
3: Wa nay katapusan dok. Mm. Ang term nila kuno sa Indian variant, ala palos. Mm. Ang palos sa Tagalog ni usa ni siya ka karakter nga bansay mutago sa immune system. Pero dili gyud siya makaikya sa monolaurin. Mm. Monocaprin og monocaprilin.
4: Nga makita mo sa D3 Bio, matablaw jud siya patay. Patay jud ang mga kagawa Sir GP kung nakainom kag D3 Bio.
3: Nga naman. Mm. Patay jud siya kay bisan ang Indian virus kusog kayong mutago sa immune system nato. Mm. O saraman gyapon iyang padulungan ang atong selula. Muna kung muadto siya sa atong selula, naa nay gahulat dito nga monolaurin og monocaprin kung ga D3 Bio ka.
4: Kana kung naka D3 Bio ka. Nya kung wala siya ga D3 Bio Sir GP.
3: Good luck na lang jud. Nga naman nga dapat mag D3 Bio ka because D3 Bio has extra virgin coconut oil nga mooy mupugong sa mga virus.
4: Mm.
3: Pinaagi sa monolaurin, monocaprin og monocaprilin. Mm. Wa na tay oras Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hinderoso.
4: Ako na sab si Dok Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusohon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:25.
1: Andos Balita. Andos Balita.
7: Balita. Balitang Showbiz.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Kini mo sunod nga Balitang Showbiz. Gandos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop. Ang bago sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop. Ang bagwapa nga dilisog sa panit. Makapaputi, makapahamok o makapahamis sa panit. Adunay ba kidi oil nga nagdala o vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients nga mao'y mo paputi o mapahamis mong kutis naturally. Diri sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o Aix Pharmacy. Sa iyongon, mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drugstore. Epar Motors Himala Lod, nagbaligyan sa mga barato kulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauchi o Yamaha. Karun, adun na sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng mga Kimco, Hero Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligyan sa sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himala Lod, naimutang dihan sa Manational Highway, Barangay Bambaid, Himala Lod, dol sa Crossing Balaas. Yay pa nag-iaw ginamala nila ni Epar Garopel o Gina Garopel. Oban silang anak nga si Doy Doy o sa Paris nila nga si Bing. Samtay lang mga maayo o banggiitan ng mga mekaniko, mao sila si Jan Jan, Jebby Lowell, Tope, Virgil o Bird. Alang sa barato o pulido ng mga motorsiklo, Epar Motors Himala Lod ang tubag niya na mga kahandus.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:26.
1: Balitang Showbiz.

0: ഓക്കെ മക്കാൻഡസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. മായും ബുത്തക് ബുത്തക് ബുത്തക് ബുത്തക് ബുത്തക് ബുത്തക്. ¿Cómo es tu feelings, Karun? ¿Se tu morning? ¿Malipayin bang feelings? ¿O magulaanun ang kasing-kasing? Alam magando sa kay karong buntaga mabugnawon ang panahon. Unsa man, bisan ang panahon, kun ang panahon mabugnawon, kumusta minong relasyon? Mainitin ba gihapon? Sige, rito sa ito nga balitang showbiz. Ipasinunggan sila si Ivana Alawi o award-winning journalist Cara David isip Best Host for Public Service sa unang PAMAS Broadcast Arts Awards 2026 nga gihimo sa Manila Hotel. Gidawat usab ni Ivana ang awards alang sa iyang vlog nga Ivana for All nga gideklarang Best Public Service Show. Sayang nga mensahe gipasigdan ni Ivana ang importansya sa paghimo og positibong content o pagtabang sa mga Pilipinong nanginhanglan. Apan gisaway kini sa publiko human na himong kontrobersiya ababang hatag og usa ka gatos ka iPhone 17 ni Ivana sa iyang mga followers bukti sa pag-follow sa online gambling page. Samtang nagpasalamat usab si Cara David sa pasidungog nga iyang nadawat, nakadaog siya sa alang sa Imbal Samador di Motor sa programang Eyewitness o Best Public Affairs Talk Show para sa iListen. Baguhay lang usab nga nag-viral si Cara David tungkol sa iyang dokumentaryong Ibinasurang Paraiso nga nagtuki sa giingong illegal nga paglabay basura sa yutang kabilin sa mga ita sa Subic Sambales. Okay mga bay ha, agi pahatagan og pasidungog sila si Ivana og si Cara David. Unya si Cara David, si Ivana ana ang mga kontrobersiya. Lagi mga bay makandus kay anaa ang mga pagsaway mag-angatdo kaniya mga bay. Abisa nang hatag siya og usa ka katus ka mga iPhone 17 o niya ang problema kay ang uban misaway kay kanawat lagi ka basta kay kana nga mo follow ka sa kana nga page sa Facebook nga online gambling. Mga mga makandos lagi mga bay kamo kasaman uyon mo so pag mo sa gibuhat ni Ivana nga nanghatag siya og iPhone aban ang problema nga kay mo follow sa ka. Mana mga bay magandos, para nato mga bay magandos, ganang nga mga sugal basta kay legal lang, yatagan mo na pagtugot sa itong gobyerno, audi, wala na kwan, wala na angay mga question kay legal. Legal man nga mga lakang, kaya na illegal pa na ginakopra na. Ano nga itong kinabuhi mga bay magandos, sama ang gihapon sa sugal. Bisag di ko sugarol, akong ang kunon mga bay magandos, ngayong kinabuhi sama sa sugal. Og labaw sa tanan ang pagsugal mga bay bakandos choice man nimo. Imo man katungod. Wa magkagalunga. Imo man katungod nga musugol kag dili. Musagol ka og musugal. Imo man katungod mga bay bakandos. Datong balikon nga ang kinabuhi ibabaw ni kalibutan tanan sugal. Sa diha nga manguyab ka sa usa ka babay sugal nagsugton bakag dili. Sa diha nga mga sawa ka sa usa ka babae sugal gihapon na may ba nagkinig dili. Sa diha nga mamana ka sa usa ka lalaki sugal gihapon na may ba nagdili. Sa diha nga mag-eskwela ka sugal gihapon na kay nga naman gwa kay kwarta di gyud ka mag-eskwela. Munay sayop jud ang pangutana sa mga kaigsoon gihapon nga magpili ka edukasyon o kwarta. Sa man ang pagkapot sa edukasyon gwa kay kwarta. Kay manikamot mo, ginahalam ta manikamot, araw makakwarta, araw makaeskwela. Diba to, nahang libre, apan. Libre bago ng boarding house o ka ng pretty ha. Ay guban pang galastuhan sa eskwela ha. Abo na nga, sugal niya po. Katong pagnegosyo sa itong negosyon, sugal niya po na. Kaya pwede na nga makaginan siya, pwede pagbalkan siya. Muna ang kinabuhi na ito, samag yung sugal. Pag yung magandos ba itong balitang showbiz?
1: Balitang showbiz.

0: Lolita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8.33.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Mga kandos, katuntag na og balitang showbiz. Gendos ka na to sa Bus Abloy, Vulcanizing Siya. Bubulkit sa ligid o mo-align siya ta sino nga mga motorsiklo na imutang diha sa National Highway, Barangay Matuog, Payasan. At bang sa crossing sa Matuog Elementary School, Bus Abloy, Vulcanizing Siya. Gaya pa nag-iagunumala nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy o Bray Luisa Apatan.
0: Balita.
1: Okay mga bay, kinimong nga tulaman naon, handos balita, dungan kining, ngayon madunggan sa tulo ka mga Sibianan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio, o Battle Radio Canlaon City. Makita o madunggan sa kita sa Tibo Kalibutan, pinagi sa Facebook page, nga Star Radio Tayasan, YouTube channel, Star Radio Tayasan PH, o website, nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Balita.
1: Okay mga bayha, good morning jud sa tuntra na magkaigsunan nga namin o karuntag na nagbuntagon labi na gudi Pastor Isay Salentorio nga na sayang buntag nagpalagubo naglanog-lanog ang iyang radyo iya sa Bunga Tamaw kinungdan yung mga silingan kaniya naminaw. Ano niya sa tanang-tanang nga naminaw karon sa tumakaigsunan mga bay magandos gikan diri sa lungsod sa Tayasan nga doon na sa Tibo Kalibutan. Pinanguluhan diya nila ni Mayor Bemberto kaoban ni Vice Mayor Nonong Roberto Jr. O sa tanang-tanang nga naminaw karon ha, mga SB members ito nga kwandro kay doon ay mo report diri situational reports ha, si Boss Dendo Abensilio Vlog mga bay mo report siya nga to nga usay report dire ang bagyo asa na to na ba sa Amerika o to pa sa kuan mga kando sa kini nga sa Middle East. Boss Dens, good morning. Sabana ba mga kasulod sa bagat jut lang ha mga to. Okay. Boss Dens, good morning.
2: Hello, good morning to you and all of CEO. Diya sa doang Star Radio na 98.3. Ay, kasi ang ako ang adlaw kung di ko makatawag. So, nag-monitor ko ka karoon din sa may gyul nga, no? Kuso kay doang signal karoon habang nag-standby nga doang Bihar. No, nagulat tag sa doang oras. So, karong nga oras, guys. So, naadiri ang tindahan ni Julio Sabak nga kanunay gayon nga always listener sa 98.3. Sa Star Radio, no? Ya po diri mga establishment karon diri sa mo ang terminal diri sa Bihar diri sa may atbang mismo sa Mercury Drug Bridge Gilgan City kanunay pagyud nga nagpaminaw ya ako ra ning giliso atong ni aging adlaw kay kanibang lain mag istasyonan niya karon kasi ano minister radio diay. No, so always na naminaw karon diri, no, ilabi na diri ato ang mga Bihar, no, kanunay pagyapon nga nagsubaybay tungod kanako, so naminaw na sila. So thank you so much sa ito ang Star Radio ang atong pinasikad nga tinudanay nga servisyong tinudanay nga walay inikilingan walay kiputikan kundili pawang servisyong tutuanan lamang hindi ang inyong algans kanginang kurman ko yun may muntang ganatong dahil sa tao di idea kay Digoy Jorge Diaz yung mga kay Ruben Aquino o kay Yaya Amel nga tuwang kaming barangay gagawal barangay magpuhaw sa tao po na kay Jubilin Alcuntin o niya kaya sa tao po kay Kapitan Ramela Mayagma o sa iya mga public servant bilang kagawad sa barangay magtuaw. So hapit na maging eleksyon, so hinahinay na kamangkamang na yun, no, at ipakita nga to ang mga tinudanay nga servisyo ka na magpapili o magpareilik karong this coming barangay eleksyon. Sa Rabri kay Sol Balasabas Biton, kay Yuyo Untoy Biton, kay Joey Biton, and also on all Balasabas family, shout out din nyo. Good morning sa kuwang binagagwapang asawa nga si Catherine Sorinio o sa tanang Sorinio family nga na rin may butang sa may lungsod sa Tayasan if ever diri sa may barangay magtuhaw sityo kang abukay Tayasan ni Gusto sa asa sa taon po na kayo nida mga kalderon dia sa magtuhaw kay kanunay po yan mo nga paminaw uya si by Giovanni Ornelio nagpaminaw gud dagangang nagpaminaw ay nindot yung kayo sadya yung kayo rin sa radio sikat manggun. Oh, sikat ang Star Radio. Tinuudo dyan. Ako gamonitor dyan ko sa highway. Mga tubos ayungon, guys. Kito pong terminal lang mo dito. So, grabe dyan po. Ni Star Radio dyan po. Ipaminaw. Kaila yung idol si Bay Rudy Bay. O ka. O sa taglangyay. Kagdumala nga si Bus Ayan. O may buntag po. Diya kay Bay Ray. O ka sa atong kapnod. Sa kawanangan si Pa. Pero kapag set out ba yung Kapitan Aya na Tirano o kaya incoming barangay Captain Poblacion Tayasan Tuna Tirano Bahandi. Set out everyone Tayasan kay Buyaks Bud kani atwa magalalot always nagpaminaw Buyaks Kalumba. Ano diya? Tubyo. Diya may highway Tayasan ang iyang Buy Barbershop. O, hindi nga nga sa ganyan na. Hindi nga nag-set out. Ayun ni Buy. Dito to gayo. Kini si Ate Carla. Ano, good morning. Thank you so much. Back to you. Idol by Ronnie Bay.
1: Salamat diyan yung boss dance diya sa Yul. Kanya panglisuan ang mga kwan diha ka ng mga bihayar diyan nilang mga radyo. Salamat ha. Pinagi sa tabang ni Boss Dance kipang liso niya mga radyo sa mga bihayar ka bang driver niya. Unya, i-appel po niya liso ang radyo ni former board member Julius Sabak. Ulan na minaw. Pada ulo siya manakanunay na minaw. Kaniyan to si board member Julius Sabak. Unya, huwag naman ito mabisita kay Vice Mayor na sa Lalbertan. Salamat ka kay balik na Boss Yakwan. Kaya naman ko yung mga istasyonan sa Tugkaran. Tugkaran sa Gilgan. Teka, rito sa mga pahibalo.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
1: Okay, pahibalo. Gika ni Tayasan Care Coordinator Boss de Buhino. Oh, okay, matapan niya. Byron, mayong buntag. Pabalo ang opisina ni Congressman MMEY. Karong Sabado, Pizza 25, Canlaon na pod. Ang venue sa Panubigan Gem sa Educational Assistance. Salamat, bye from Ma'am Milcar. Okay, matapan pahibalo ni Ma'am Milcar Laguda nga gipaagi sa tumaptikon nga Tayasan Care Coordinator Boss de Buhino. Salamat boy, Boss de Boy. Salamat dia Boss de Boy. Asimuhang pahibalo. Gipahibalo dia ang Giholngan ha kay lanug-lanug ta sa Giholngan. Gipahibalo ha nga kamo nga taga Giholngan ala adto mo sa Panubigan karong Sabado para mo process inong educational assistance alang sa mga estudyante sa kolehiyo. Gikan sa buhatan ni Congressman MMEY.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
1: Okay, balik-balik ko itong pahibalong usa ka pakbag nga color violet ang nahulog niya sa may alasay sa antak na sa buntag nito nga Hulyo 20 diya sa Karasada dool sa Nor Oil paingon sa Kangkaandog Kabulutan. O niya, ang kwarta, iniwala ito ko ng kwarta, matupas na giya, importante ang mga ID lang sama sa National ID, voters ID, guban pa ang tuas sa mga bag. Ano pahibalo in eh? Si Julito Kalumba, o niya, sa makakita, palayog lang o Ole Dresa Star Radio Tayasan o diya sa Panimalay ni Rudy Dagino.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
1: Okay, lang pahibalo ha. Katong nakatrain na yung magtisda o niya wala pagkapasis. Hala, anhamo diya sa pisina ni Mayor Bimbo Berto. Pagkita lang si by Ian Biliare tumaptikon nga private secretary niya para mo cater ka ninyo para nga makaasis mo libre nga 100% nga wala mo ibayad mga amigo.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
1: Sige, pahibalo. Gaya kanila ni HRM Auto, Office Manager Chris Ramirez, kaoban ni Local Youth Development Officer Janel Inicio nga ang laing AWOLS activity may tabo na sub-dress Tayasan karong nga Hulyo 28 Hatiman eh. Hulyo 28 diha sa Tayasan Municipal Trading Post.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
1: Agatong doon ay mga problema sa mata, kung doon ay mga katarak, ay mga kabalaka, la, doon mo sa pisina diha, as kung makandos, kanang palista mo sa La Libertad Primary Care Facility, parang malista mo, ay kada bulan magpadala si Congressman EY o napulo ka mga pasyente sa katarak para papirahan dito sa IHER Foundation mga bay o makandos.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita.
1: Okay, arita sa dugang. Okay, arita sa dugang. Ang sagiholngan, ipahibalo lang puhon sunod sa Badubay. Okay, salamat ha. Doon ay dugang ipahibalo si Boss Duboy. Matupan niya nga katong una ipahibalo ha. Nga karo nga pizza 25. Kanlaon lang to ha. Timan eh, kanlaon lang to. Unya, sa yul nga ipahibalong sunod na po na nga Sabado, ipahibalo po na nga ni Boss D. Boy Hinoo mabtikon nga Tayasan Care Coordinator nga ito nga lungsod sa Tayasan. Okay, salamat Boss ha. Salamat ha. Salamat ni Boss D. Boy Hinoo kaba ni Ma'am Myrna o ni Ma'am D. Myra o sa duha niya kaanak diha sa magtuhaw. Good morning diyan ni mo Boss D. Boy Hinoo.
0: Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
1: Okay mga bayan, salamat po sa minuton nga pagtimbaya dito gahapon nga adlawa dihata sa Queen Bill Bisayang Manok Espesyal. Salamat ya ni Ma'am Lilia Katubig o ni Bay Juni Ganti. Salamat ha nga sa inyong pagsalig sa Star Radio Tayasan. Ilabi na yung Handos Balita ang misponsor usap sila sa itong Handos Balita alang sa Balitang International. Kamu diha, huwag ganahan mong masponsor. Kunta ka lang si Bayron ni Bay para nga maapil ang inutindahan o sa itong sponsor sa itong Handos Balita.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
1: Okay mga bay, mato pa di ay itong laing angkurman sab dito sa Dakbayan sa Giyulgan. Mayang puntag bayro ni bay idol ko kayo. Okay, salamat ha nga kinakusgan ba ng angkurman o komentarista dito sa Giyulgan sa DYGL. Unya na minang tag na nagkabuntagod. Salamat sa kong idol pod nga angkurman sa DYGL. Unya to ni nakabase. Agawas nga angkurman ni siya station manager o sabato kayo. Siya station manager sa Lake Radio San Carlos, dayong siya mo'y HR head sa tanan nga mga istasyonan sa DYGL. Okay, dahaman nga DYGL niya. Salamat ha nga. Dako ni siya nga istasyonan niya. Nag-idol na to nga gamay. Salamat ha, salamat. Magpasalamat ka ni mo, Boss Marvel Pihongoy nga naminaw karon ni Tagnan ni Kabuntagon. Salamat na. Ana magdi mga kuan good mga bay. Ana mga media personality. Kanunay ba nga nagtinabangay bisan lalain og mga istasyonan. Salamat ha, salamat. Okay. Dayon, ada pa lain re ang pagtimbaya mga bay. Okay, bato-bato ni Pastor Isaiah Salentorio. Hello bay, good morning. Happy Handos Balita adlaw nga Huwebes. Lagubo ragi hapon. Salamat diha nga kanunay nagpalagubo. Unya daghan patag mga gretas ng pagkabasahon mga bayan, pasensya katong oras milapaw naman tadi ay ugka ng 5 minutos.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas alas
0: 8:45. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan pinaguluhan sa tumabdikon nga station manager nga mao si Boss Ayan Hanil Hato uban sa tong teknisyan nga usa-usab kadiche nga si Bayre Sorenio. Daghang salamat sa inyong pagkaminag bebuntag pag-usab kanatong tanan at agi kay mosunod na ang tulumanon ni Dr. Mel Oy nga kasayuran sa mga panglawas ug humani ana karong alas 9:30 mosunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasad. Oban sa tumaptikon ng mga reporter nga mao sila si Handos 38 Buyag sa Labiu Karinal o mga kaubanan, kini ang inyong take balita Handos 98 Byron ni Bayle Brado. Magbilin sa kabanultiun nga nagkanayon mga Handos bisan kabus kaman apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita. Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos Balita. Handos Balita. Handos sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban. Matag karon og unya. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. The latest news, latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 8.
3: 48.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: sa mga gadidribayo. O sa kamahimsugon, mabugahon nga adlaw, welcome! Ay, welcome mga higala ha, sa bago na usab. Live nga edisyon mga higala. Ling atong programang kas sa yuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauban kanunay mga higala dokan sa lima nolo sa inyong mga simya. And hopefully mga higala, ang nainom na, ganunay ang DTX 500. O, nainom na mga higala ang Klinika D3 Bio. Di pagkalimtan mga higala, ha? DTX Coffee Mix. Di pagkalimtan ang ato ang mga epektibo ng mga produkto mga higala nga naakaroon sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Of course, di po sa pagkalimtan mga higala ng atong mga uban pa ng mga produkto nga naakaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Hatod ka na ito sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman. Pang matagalan. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Ilay nalang subong imo
4: sugar.
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
1: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Ilay tong score gani?
6: 470.
5: Nagtiko 2.
6: Sa gabi, 2. Sa
5: ilay na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.

0: Ito si Rico.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Turkey sa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to. Pamatsyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungon sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ako si Jay, taso kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Diskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa lisit, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuho. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sulod, sa isa ka bulan. Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibo,
2: gid kaayo
7: ang Mighty C.
2: Mighty C.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
2: Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka pariyos ang amarguso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Di ba galimtan ha? Ang ato ang mga produkto. Ay, nga naa sa mga botika pharmacy sa inyong mga lugar. By the way, di ay, sa mga gusto mo joining atong programa, ning atong dulumanon higala, iyong kong send mga higala. O sa inyong mga pangutana, mga concern, sa atong mga linya sa cellphone, mga higala sa 0981-654-8967. Masbo na ko 0981-654-8967. Anyway, isgota na to ron mga higala, mga ka-DTX, kinibitang kining pagpalimpyo, pag-purify sa tuan dugo. Ika nga mga higala, blood is life, no? Blood is the current of life. Ang gahatag nato og kurinti sa kinabuhi, mauning aton dugo. Mga importante kayo mga higala nga himsog baskog ang aton dugo. Limpyo ang aton dugo na enough nga circulation, na enough nga production sa red blood cells sa aton dugo. Wala nga matulog yung tagtarong. Matulog dag sayo. Aron nga naay maayo nga production sa atong dugo during sa atong pagkatulog. So importante nga hinlo atong dugo gikan sa mga toxin, no. Ika lang atong mga gikaon labi na gyud na mga unhealthy mga kargalog, mga preservatives and chemicals. May mga toxin waste ka na nga gasagol sa lugo na to. Gani, di ba kung magpa-blood test ta? O makita, di na. Sa blood test, ang unsay na sa lugo, na yung mga impurities na. No? including na dira ang cholesterol, triglyceride, ang proteina, proteinuria, dasaka. Mga waste product na mga higala nga gadapon o galaghan nila sa tunugo. Mga impurities plus mga chemicals, mga higala.
0: Isang tasa ng kape para...
12: O nga ito ang ginainom. Labinagyan ko natin mga medication. Ang lugo, mga higala, muna siya'y medium transport sa oxygen, hormones, clotting factors, sugar, fats, og cells, mga higala, sa itong immune system. Kini sila, kining lugo, kuani siya, gahatod, no? Gadala o gahatod kini sa mga nutrients gikan sa tuong digestive tract ngadto sa tibuok parte sa tuong lawas. In short, mga higala, na ay tulo ka mga main function ng atong lugo. Number one, ga transport sa oxygen, carbon dioxide, nutrients, hormones, and etc. Ikaluha, ga protect ning atong lugo. Yung protection, naani siya yung protection, mga higala, gikan sa pathogens o mga blood clots. So, gakreate ang atong lugo, ana. Then, ang lugo usab nato, ga-regulate ng atong lugo. Regulation sa pH balance sa tubig o sa temperature sa atong lawas. Ano na iluha ka mga main responsible organ para sa cleaning sa atong lugo? Para malimpyo ang atong lugo. Kabalo mo ang duha ka mga organo kagalimpyo sa atong lugo. Number one is kaning atong liver. Ang atong atay. Gina-convert ni atay ang toxin gikan sa alcohol. Harmful metals. Bisan pa sa mga tambal ng atong ginainom. Ngadto sa harmless substance. Aron nga mapasiguro nga ang lawas, mga higala, dili madaot. Og mapasiguro nga kini sila mo gawas sa atong lawas. Ma-eliminate. Ikaduha nga organo nga gahinlo sa ato ang dugo is kaning kidney. Pinaagi sa gitawag nga filtration. Onya, ang atong lugo, mga higala, nag-detox man ang atong lugo sa mga musunod, no? Ang atong intestine, ang atong skin, spleen, and lymphatic. Now, karon, unsaon man nato makaangkunta nga malimpyo. Malimpyo kining ato ang lugo. Kinahanglan nga mukaon ta sa mga pagkaon nga ga-detox atong lugo na ay mga pagkaon nga ga-detox. Ga-cleansing sa atong lugo. Ga-purify sa atong lugo. Naapoy mga pagkaon nga gahatag og impurities. Naapoy mga pagkaon nga makahugaw sa atuan lugo. So anitas dinitas kaon sa mga pagkaon nga makalimpyo sa atong lugo. Number one, mga higala, no, sa atong mga kaliti ekstra og mga kalitri bayo. Kining cruciferous vegetable. Nindot niya sa kidney na to kay taas ni antioxidants, nagaprevent ka niya sa cancer, kidney cancer, no? Kani mga cruciferous vegetables. Number one, ano, broccoli, cabbage, cauliflower, Brussels, and sprout. Malay mga pagkaon nga cruciferous vegetables. Another one, nga mga prutas. Pwedas prutas. Nga taas o antioxidants nga gatabang sa ato ang atay o kidney nga mo limpyo sa atong lugo. Number one is kani mga blueberries, cranberries, ahos, no? Ang ahos, ang garlic, grapefruit, apples, ginger, luya. Nindot ning luya sa mga kuanan, alcoholic fatty liver. Ang tubig, no? Ang tubig usab, usa sa pinaka-best nga katabang sa tong kidney aron limpyuhan ang atong lugo. Onya, aron nga ma-minimize nato ang pagkadaot sa tong kidney. Tubig yun. No? Kinahanglan kita mo inom ang daghan ng tubig. Kay usan po na siya sa kikinahanglan aron nga malimpiyuhan ang atong dugo. In short, mga higala, kung atong balikan, kining mga ginarecommend nga mga pagkaon, prutas o gulay man eh. Unsa may naas prutas? Unsa'y naas sa gulay nga makalimpyo man siya sa atong dugo. Hinomduman na ito kanunay na ang mga malatian karon mga kalite X, mga kalitri bayo, naas sa dugo. High blood, diabetes, di ba? Arthritis, cholesterol, naanas dugo, mga higala. Karon ang ginarecommend is antioxidants. Kay galimpyo kining mga antioxidants sa atong dugo. Ga-protekta usab kini sa atong mga cells gikan sa mga harmful chemicals, toxins o oxidative stress nga dala sa gitawag nga free radicals. So kung atong balikan, ang gimension diri nga mga prutas o gulay, mga taas og antioxidants. So antioxidants gyud number one ang gikinahanglan nato. Kung gusto taghimsog nga lawas, baskog nga lawas, kung gusto ta mga higalag matabangan nato atong lawas, dapat na agyud tay antioxidants sa lawas. Now, kaling pag-inom na ito sa DTX 500, unsay number one ninyo nga makuha? Unsay number one na ito nga makuha sa pag-inom sa DTX 500? Number one, ang antioxidants niya. No? Nga combination sa DSA o sa Mumordica Charantia. Combination sa Ambalaya mga higala o DSA. Grabe. Taas kaayog antioxidant mga higala. Kung atong timbangon or sukdon, ilabihan ka taas yun. Nasa 1.3 million units of ORAC value mga higala. Pating daghana, pating taas ang antioxidants. Muna nga, kita makasigurog yun ta nga. Sa DTX 500, labi na yun kung sabayan na ito na Mighty C. O sabayan na itong Mighty C para sipa yung kaayo o lindot yung kaayo, patsada yung kaya siya o ganang output, no? Isabay na ito ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Kada inom na ito, mga higala, sa DTX 500, makasiguro tanga ang atong mga lawa, atong lawa sa atong dugo, atong mga cells, matabangan o mahinluan. Malimpyuhan mga higala. Tungod sa, makasiguro man ta, kay tungod kay na ay taas nga antioxidants nga makuha nato sa pag-inom sa DTX 500. Aron nga matabangan nato itong lawas, mag DTX 500, then aron malimpyuhan nato atong dugo, mag-take ta mga higala sa power do. Ang ato ang power do mga higala, DTX 500 o Mighty C isabay. Isabay na to. Buntag o hapon, no? Sa mga nangutan na dok, unsaon pag inom na. O buntag o hapon, naka DTX 500 ka, naka Mighty C ka din. Pagkahapon, naka DTX 500 ka din, naka Mighty C ka. Available ha sa tanan nga mga leading nga mga drugstore og mga pharmacy mga higala sa inyong mga lugar.
13: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Bayo, magdindog ko sir. Magigda ko, ana, bangon ko. Buntag sa'yo, simurok mo kamang-kamang ko sa banig, bro. Sa nagdig na ko, Dito Bayo, maghapon-hapon ko laba, mura na kong bulat ng laba. Lamig ko paminaw.
2: So, wala mo ginatumaron?
1: Oo, oh, Dito Bayo, kapi sa buntag. DTS, Popimig.
2: Popimig sa lang. Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin.
1: Gamit sila ng DTX o Gitribayo kay lami kayo na sa lawas.
3: Ako si Fisi Dayon, taga Purong Paglaom. Akong edad sa isinita isite. Ako muna batyagan, sa Petra ang akong kilid. O niya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, doon na kaya si Mana. Duwa ragyan sa isang kaadlaw. O niya, pag-uma, inong na po ko. Wala na po ng batyag. Wala na yun kay sa una magluod man akong sulok-sulok. Wala, magsige na lang po. Inom. Pero sa pagkaroon, kalay sa Ginoo nga nag-inom po ang DTX. Parisan po na akong may PC. Kalay sa Ginoo, wala po na. Nang libot kayo may isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may PC na akong diinom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
4: DTX 500! Balik sa mga butika!

0: ang makatuman kita sa state ani ma'am kuan kanang mawala yon sa kitiri sa batang ba abdik masya basta naka state ug tumar ani
1: sa so, wala pa din siya ninom anak sa diyang gibati ma'am
0: nang luyahon siya
1: luyahon
0: niya dali siya magubo magdalaga na yun siya sa kuan yang gitrabaho ani
1: so unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nang kagamit ani
0: natong wala lang kagamit ani magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na
2: T-Trix 500. T-Trix 500. Mabilis sa mga butika. T-3 Payo. Mabibilis sa mga butika.

0: Pagalim tani gana ng alkaline base nga vitamin C. Ay magmighty C ta ha.
1: Alkaline nga vitamin C.
0: Ang ato ang mighty C mga higala na sa pinakadool nga mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Kanto mga mahiligon dira og kape. Ganahan mo kape nga walay asukal, no? No sugar nga kape. Gamit mo mga higalag kuan. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Kana mo'y kape mga higala, no? Dili mo magmahay kay lami siya og humot nga klase sa herbal nga coffee. Ha? Humot og lami siya nga klase sa herbal nga coffee mga higala. Wala nga you try it mga higala ang pag gamit no, pag inom anang ato ang DTX Coffee Mix or either kanang aton DTX Premium nga coffee. So pili agyon ang kape mga higala nga motabang yun sa itong lawas. Wala no? Makaingon ta mga higala nga. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Naa sa pinakadool,

butika, mga higala o mga pharmacy sa inyong mga lugar. And may padayon ta mga higala sa paghatag o pagdagan. And ato na yung usab hisgutan mga higala kadali ni nga to ang D3 Bio. No? Ang ato ang vitamin D3 na may BCO. Muna yung pinakauso karon nga klase sa vitamin D. Kay gipakusog mga higala sa cold compress extra virgin coconut oil. Katong galison dira sa mga kanami taong medyo experience mo mga higala o ganang dili maayo nga coordination, medyo mawala atong control mga higala sa tong lihok sa lawas.

0: kanto nga makatabang sa as a natural antimicrobial. O guarantee man na siya, no? Nga naa siya antibiotic naturally. Onya ang antioxidants nga naa sa D3 bio, kaning gitawag nga gallic acid o cumaric acid. Vitamin A mga higala makatabang sa pag pugong nga dili ta mga higala dali nga motiguan. Ang vitamin E mga higala usa kini siya kaklase sa bitamina nga taas ug antioxidants kasama sa vitamin C. Ang vitamin E mga higala makatabang nga maprotektahan nato ato mga selula gikan sa makadaot nga dala sa mga free radicals nga moy dinunglan sa gitawag nga oxidative stress. Nga moy usa sa mga rason mga higala nga dali kaayo nga madaot o motigulang ato mga cell, ato mga cellula o mag-cause o mutation sa cell nga ga-cause o cancer. Mag D3 bio ta kadaan law. D3 bio ha? Sa mga nagkaedad nira, aron nga maprotektahan na to ato ang memorya, atong brain, ang mga ugat na to sa atong utok, aron na hapsay ang sirkulasyon sa dugo. Amin na yun kung magka-high blood na, magka-edad na, kinahanglan dag suplemento ng mga tabang yan. Usa sa mga recommended kaayo nga, patsada kaayo nga suplemento. D3 bio. Pwede ni siyang usapon kay chewable man ni siya. Patsada kay mga higala kung magsakit inyong tutunlan o magkatol inyong tutunlan mga higala, buhaton ninyo inyura ng usapon o kanang D3 bio. Maglain ng pamatsyag, maramog kahilan tanon, no? Maramog isubawan. Dali rana, no? Mag D3 bio lang, sige. Kada 6 hours na ay D3 bio. Then inom na dagdagan ng tubig pahulay. At so mga bata, para layo sa mga sipon, hilanat ug trangkaso, pagamito nato og D3 bio. Pwede sa mga buntis, mga bata, sa mga mabdos, kapasuso, sa mga may edad na, nagkaedad na, pwede kaayo ni nga to ang D3 bio. Anyway, itong oras limitado kay mga higala. Murag mo say babay ko. Sunod nga higayon, susamang oras, simbihan mag-uban-uban yan punta. Programang Kasayuran sa Maing Banglawas. Dog hands sa lima, nalo nyo nakauban mo, say bye-bye. Ay kalimot na, Sambuanga del Norte, Dipolog, no? Sambuanga del Norte, na ani sa mga leading ang mga drugstore. Nas mga butika ito mga products. Mga ka-DTX, mga ka-D3 bio, tara, mga penata!
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: Maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:20.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
8: O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
9: Welcome ug kumusta mga suking tig paminaw.
10: Welcome Visayas ug Mindanao.
9: Ubanin na pud ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
11: Yes, of course, mga sokin, tig paminaw, may adlaw ka Dragon Mail, may adlaw sab sa Malaysia sa ato kanon nga sunod sa ato ang programa mga suking tig paminaw, no? Bisaya so gamit na. Ani ana sab inyo hanga ubos higala igsoon sa kahanginan. O banin ninyo mga sokin, tiba diha sa inyo mga sokin sibihanan sa matag atakna sa ato ang programa from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading. Nasa mga nakasulay na mga sokin tig paminaw sa ato usab nga mga produkto napaka-epektibo garantisado og barato sama usab ni ining atong Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay makalimot mga sokin tig paminaw, basta Dragon ang inyong pilion, ha, di ba? Wala nga makabarato mo mga sokin tig paminaw nga naa usab sa ato ang mga butika, ha, di ba? Sa inyong lugar. Wala igala ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Mao ni siya ang pinakalindot kaya nga klasis kapi. Walang palpitasyon mga sokin tig paminaw sa klasis kapi. Di gan maglabad niyong ulo, di maghaplos niyong kuto-kuto. Mao na higala ang pinakalindot kaya nga klasis kapi. Kay more on herbal, dusi ka klaseng herbal, ha. Ay mo kalimot na na, basta dusi ka klaseng herbal, sigurado inyong hang lawas ligonon kanunay sa ato ang kapi. Ano nga ang atong kapi, dili ingon nga di ka katulog, mas nindot tinoon ang imuhang pagkatulog. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga kapi nga mao usab ang Dragon Herbal Coffee Mix plus na apotay kape nga Hard Max Coffee for Men. Ay makalimot anak kay ang ato usab nga kape nga Hard Max mohatag pud ni og dugang kusog kalig-on sa performance paglabing-labing ni Mr. ug ni Mrs. Ay makalimot ha, one cup lamang mga sokin tigpamin sa Hard Max Streams Coffee for Men with all kinds of ginseng. Ready mga sokin tigpamin sa labanan ni Mr. ug ni Mrs. Ha, ay makalimot ha, nindot kay ang performance pag ikaw naka Hard Max, ha. Hard ang simula, max ang sarap mga higala. Alang usap niya ito, nga doon ay mga problemas panit, ha. Basta doon ay problemas panit mga sokin tig paminaw. O sana po nga makatabang ang Dragon Herbal mga sokin tig, Dragon Massage Oil with Chubaki, ha. Akin siya daghan kay mga herbal ang naanini. Mas lindot po nis, pagkatol-katol, mas lindot po sa imong ulo. Kung doon naman kay kaspa, doon naman kay kuto, lusa, matabangan sa Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tig ng kamot nini. Sama sa ilang-ilang, sama usab sa lavender, sampagita mga sokin tig paminaw nga naa diha, makatabang na higala sa mga pamaol, nanay tatay matagabi, pwede mo magpamasahe with all body massage, no, di ba? Ang kayang matabangan sa Dragon Massage Oil mga higala. Ay makalimot usab sa atong sabon, Dr. Punti Soap lamang katapat sa katong dunay mga skin problems. Doon naman may bun-e, up, ringworm, mga sugat na ayaw gumaling. Kinisya kayang matabangan sa Dr. Ponji Soap. Kabag usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ay mo kalimot na mga sokin tig paminaw. Para nindot ang inyong hamis, ang inyong aping, intero kalawasan. Like kutis artista ang resulta. Gamita, testingin ninyo, walay kumos pagsulay. Nga mapalit ninyo ang atong produkto sa nagkadaang butika o farmasya. Doon lamang sa inyong mga lugar. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato na bay mao na higala ang pinaka importante nga atong masayran usab sa ato ang produkto kung saon do na tay daily supplementation. Ah, importante mga sokintik paminaw, ang ayos na to ang ato ang mga herbal supplement for conditions. Ah, tabangi ang inyong kagulingon mga higala, mga sokintik paminaw, labi na gyud sa nag-antos mga sokintik paminaw sa ilahang mga sakit, mga varicose veins, do na bay Alzheimer's disease mga sokintik paminaw. Something it may lower the risk of blood clots sigala. Ay mo kalimot ha, basta doon na tayo daily supplementation. Layo kaita sakit mga sokin. Tipe basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ang nakatatak sa atong produkto higala, sigurado ang ikaw nga nagkaluya, sigurado imuhang lawas bag-uhon.
9: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious o puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
12: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
13: Nakastar, sikat!
14: Ubali si Remedios Arnais Trabajada, taga-Ilabas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inyom lang kayo sa dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami! Makaturog ko kumayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, dami gidriya. Tistido na namin nga pamilya, kamu gidriya ang ginainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riya nga bulong.
15: DTX 500,
16: mabali sa mga butika.
15: D3 Bio,
16: mabibili sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabasa ka butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
18: Ako gali si Rodrigo Dumtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong good sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, i-maintain mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
15: DTX 500,
16: mabali sa mga butika.
15: Dragon Fruit Plus 650 mg.
19: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanggit, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
20: Ah, gamit ko dahil kaan ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
19: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
20: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga isuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
19: Ganunay ko mo mo inom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
15: Kapusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
21: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga-inom ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco, for good memory. Then Nance Liniment pag mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mamensahe ko lang sa gusto gumamit ng NANS is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effect. So yun, thank you.
0: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga di gamit sa amigos. Sa tayo pala itong pangalan, no?
1: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagkagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa primero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Copy na akong gigamit. Kay mao usang nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Copy. Kay kani mao ay makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Copy. Dige, daghang salamat.
0: Okay, salamat kayo nang...
22: Coffee lover ka ba? Suway! Ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaga. Dili hap dos sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
23: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
24: Ako si Nora Suniga, 64, Bon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule.
0: Mm-hmm.
24: Oh. Ang ako jung namatdan sa kape mo painit ko sa Changi.
0: Yes.
24: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya dayong pagkatutod anak mo kuan ang akong singot ba.
0: Yes.
24: Maayo good day ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
0: Salamat kay.
24: Tinuod jud na.
23: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mabalik na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
25: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
26: White Nights Dumaguete Pension House
25: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
26: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
25: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
26: White Knights Dumaguete.

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Oh yeah!
4: Let's get it on.
5: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
2: Hard Mama.
5: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag-Hard Mama. Extreme na.
6: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: Atong paminawon ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron tablet.
9: Pangalan og kumpletong address.
10: Daday Briones Talakulabang Agunoy Davao del Norte. Ito yung Vitron. Okay man kayo ya. Mahayo man.
9: Naggamit ka sa Vitron tablet?
10: Oo, Vitron. Kung di ko ka to, inom ko anak.
9: Mm-hmm.
10: Nauyon na sa kanya. Isa po, ganang kanin kanin kanon. Mga nalang po yung ako ang di ko anak. Mahayo ko. Dali ka kang baka inumdong magtanong. Umakumang sa kaitang malimot.
9: Limtanon kay ka. Pero pag take ni mo sa Vitron tablet, naulian.
10: Naulian din siya.
11: Vitron tablet. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
13: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
14: Donnell Brand.
15: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigilang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may paminaw sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadungan niya ng about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba naka-diabetic man, high blood siya. Ipalit yung liyan na mo na mong ginamintin twice a day. Kung ka ng lunch coffee sa mayo kay na siya yun kay akong ba na sa inong sa daan na o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee o lunch capsule o UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang. Kung yun din ang tabang ang imong produkto sa lunch.
16: Kung ka mo masulubon, tungod. Kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang endless
3: Jesus Life Funeral Homes
16: nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi.
3: Endless Life Funeral Homes
16: na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
14: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
17: White Knights Dumaguete Pension House
14: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
17: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
14: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago by beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
17: White Knights Dumaguete Pension House.
18: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
19: Many more.
18: E&C Mart, the all-in-one store. Kompleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
19: E&C Mart.
18: Your all-in-one store.

0: Gawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nanong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Oras sa Star Radio, alas 9:45.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 9:55.
3: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
5: 1 plus 1!
6: 2!
5: 2 plus 2!
6: 4!
5: 4 plus 4!
6: 8!
5: 8 plus 8!
6: 16!
5: 5 plus 4!
6: 9!
5: 5 plus 5!
6: 10!
3: Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: kali si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong good sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka batik ko yung nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DJX 500 mapali sa mga butika.
2: Ako ay Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat, guys, Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang

0: pamatyag sa lawas. Wala na ko'y pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mary Lotag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gishare ka na ako.
5: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo nga malipay? Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisi. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa. Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Let's get it on!
0: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana, makapadasi.
1: Hard Mama.
0: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-hard Mama. Extreme na.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
0: Dragon Fruit Plus.
5: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo kong Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay ma-aptik nyo yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusang pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga penata!
6: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giawag na ko katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan ba na mga ingredients.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanay mutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
8: Donnell Brand.
9: Sa ipagpasalamat, gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder Iskolin. Ito nga daw. Atong hello? Pangalan o address?
10: Analisa ko din Tino. Sa laptop payaw sa mga sibugay. Sibu ang Wonder Iskwaling kay akong panas. Hangap siya. Mahita po siya. Hangap. Naulian.
9: Pila naman to niya ka bulan baka ha o adlaw giantos ang iha ang gibating paghangap?
10: Isa kasi man na to. Yung giparito na po Wonder Iskwaling. Mato na. Kung ang good siya. Naulian. Epektibo good ang Wonder Iskwaling.
11: Wonder Iskwaling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Pagong sa Astasan, wag tang ang balatian.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po namo nga maayo po siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo. og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gi-share ka na ako.
8: Isa'y pangani mo, Nay?
9: Lucy Sardimio.
8: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
9: Matoom.
8: Pila edad ni mo?
9: 78.
8: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
9: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
8: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
9: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
8: Nang hubag?
9: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, mo, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Ya yeah, dito may anak hospital dong karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya ya di man siya gusto pa opera kay di na kuno siya kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito galakaw pa siya pag uli na mo parte na madyung hubaga sa iyang mga iyang
8: no sa mga yantil
9: no hubag jug maayo
8: hubag tanan
9: ni kani ino hu abot diri hu asa sa abot diri kuan
8: punuan sa paha
9: nakapatay mi sa radyo nga naa day kanang amigos ko pe siya ni Incha Sulayan na to gitu na mauju ni nakakuan niya dong hantod garon
8: ya karon okay na yung bana okay,
9: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
8: pa na edad to
9: kuan 79
8: so sa mga naminaw karon mamon sa ikay istorya ni mo
9: okay mugamit sila ini keng tambala kay mauju ni nakaayo sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan TL di na jud siya kabangon okay, yeah, so, ang amigos ko pe moy nakaayo sa iya
8: amigos ko pe ra gino
10: sa dala salamat mga idol.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
12: Many more.
11: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na!
12: Palit na!
11: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
12: E&C Mart.
11: Your all-in-one store.
13: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
14: Si Jane masagbod sa Kapiil daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Niya, ibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan. Niya, pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Niya, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
13: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 10:56.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
5: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon Mel Galios.
6: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
7: Welcome Visayas og Mindanao.
6: Ubani na pud ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako ihatag na sa imong higayon, Doc.
8: Yes, of course, mga sokong tigpaminaw, may adlaw ka Dragon Mail, may adlaw sab sa Malaysia sa ato kanon nagasunod sa ato ang programa mga suking tigpaminaw, no? Bisaya sa gamit din aw. Ani ana sab inyo hang ubos higala igsoon sa kahanginan. O ba ninyo mga sokin, di ba diha sa inyo mga sokin sibihanan sa matag-atak na sa ato ang programa from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading. Nasa mga nakasulay na mga sokin tigpaminaw sa ato usab mga produkto napaka-epektibo garantisado o barato sa mga usab ni ining atong Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay makalimot mga sokin tigpaminaw, basta Dragon ang inyohang pilion, di ba? Wala nga makabarato mo mga sokin tigpaminaw. Nga naa-usab sa ato ang mga butika, di ba? Sa inyohang lugar. Wala igala ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Mao ni siya ang pinakalindot kaya nga klasis kapi. Walang palpitasyon mga sokin tigpaminaw sa klasis kapi. Di gan maglabad niyong ulo, di maghaplos niyong kuto-kuto. Mao na higala ang pinakalindot kaya nga klasis kapi. Kay more on herbal, dusi ka klaseng herbal ha. Ay mo kalimot na, basta dusi ka klaseng herbal, sigurado inyong hang lawas, ligonon kanunay sa ato ang kapi. Ano nga ang atong kapi, adili ingon nga di ka katulog, mas nindot tinoon ang imuhang pagkatulog. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga kapi, nga mao usab ang Dragon Herbal Coffee Mix plus na apunte kape nga Hard Max ni coffee for men. Ay mo kalimot ana kay ang ato usab nga kape nga Hard Max mohatag pud ni og dugang kusog kalig-on sa performance paglabing-labing ni Mr. ug ni Mrs. Ay mo kalimot ha, 1 cup lamang mga sokin tigpaminaw sa Hard Max streams coffee for men with all kinds of ginseng. Ready mga sokin tigpaminaw sa labanan ni Mr. ug ni Mrs. ha. Ay mo kalimot ha, nindot kay ang performance pag ikaw naka Hard Max ha. Hard ang simula, max ang sarap mga higala. Alang usap niya ito, nga doon na mga problemas panit. Ha? Basta doon na problemas panit mga sokin tigpaminaw. O sana po nga makatabang ang Dragon Herbal mga sokin tigpaminaw. Dragon Massage Oil with Chubaki. Ha? Akin siya daghan kay mga herbal ang naanini. Mas lindot po nis. Pagkatol-katol, mas lindot po sa imong ulo. Kung doon naman kay kaspa, doon naman kay kuto, lusa. Matabangan sa Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw kamot nini. Sama sa ilang-ilang, sama usab sa lavender, sampagita mga sokin tigpaminaw nga naa diha ha. Makatabang na higala sa mga pamaol, nanay tatay matagabi eh. Pwede mo magpamasahe with all whole body massage, no, di ba? Ang kayang matabangan sa Dragon Massage Oil mga higala. Ay makalimot usab sa atong sabon, Dr. Pondy Soap lamang nga katapat sa katudunay mga skin problems. Doon na mamibunay, up, ringworm, mga sugat na ayaw gumaling. Kinisya kayang matabangan sa Dr. Pondy Soap. Kabag usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ay mo kalimot ang mga sokin tigpaminaw. Para nindot ang inyong hamis, ang inyong aping, intero kalawasan. Like cutis artista ang resulta. Gamita, testingin ninyo, walay kumos magsulay. Nga mapalit ninyo ang atong produkto sa nagkadaang butika o farmasya. Doon lamang sa inyong mga lugar. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay, mao na higala ang pinaka-importante nga atong masayran usab sa ato ang produkto kung saon doon natay daily supplementation. Importante mga sokin tigpaminaw, ayos na to ang ato ang mga herbal supplement for conditions. Tabangi ang inyong kagulingon mga higala mga sokin tigpaminaw. Labi na gyud sa nag-antos mga sokin tigpaminaw sa ilahang mga sakit. mga varicose veins, doon na may Alzheimer's disease, mga sokin, tingin pa minaw, something it may lower the risk of blood clot, sigala. Ay mo kalimot ha, basta doon natin daily supplementation, layo kahit sakit mga sokin, tingin pa basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading, ang nakatatak sa atong produkto, higala, sigurado, ang ikaw, nga nagkaluya, sigurado, imuhang lawas, bag-uhon.
6: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious, o puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao.
9: Mga kasunigan mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
2: tulo pod ka kapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Kita balagosa.
4: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bio og kanang unsa ba isa oi DTX 500.
4: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
3: kuan ihang sakit ihan murag ni muminaw ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani?
4: So wala pa siya ninom ana unsa diyang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
4: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, may kisig. D3 Bio o kanang TX 500.
0: TX 500. Mabili sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
0: DTX 500 mabilis sa mga butika. D3 Bio mabibili sa mga butika. Dragon Fruit Plus.
6: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usa ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usayan eh, kasi yan pangihi sa usa ka gabi, halos o anako itinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os, kadiyutay lang mo, natukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcacay. Sulod sa tulo ka buwan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-mintin lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
0: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo lumalipay sa Em's Flower Shop.
9: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
8: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
9: Tapad lang sa pansuan.
8: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
9: Emps Flower Shop.

0: kwan sa bitron drop nang anak manggod ko og trick plate kay nang gagmay kay sila ba nalibog ko og unsak may painom sa bata nga ganado ilang tulog og pagdidi nakadugog man ko nga naay bitron ko silang gitisingan hello yan sa Ginoo abti kay sila atong time nga kung silang gipainom maminaw sila sa imong pingog kung kita toy adunay mga bata ta infants pa nga gagmay gamitin niya sa bitron drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak.
1: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagigukulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba?
3: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay dragon fruit powder, subaki oil, goblin powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, ug ginger oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon herbal oil with subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, ug minor sprain ug strain.
3: O diba, bongga ang dragon herbal oil with subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
5: Ako si Merinda Babilio sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa non-capsule UAID at Cervicare. Anong tulo ka product ni Ram Allen, ako na yung nakaayon sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ang kalawasan mo na yung naayon sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit, high blood, diabetes, mula na ako gisigig inom kay inom mo si Dr. John nga mo, inom ko no nga, wala pa yung kaon ng dance o UAID. Muna nang gisigil akong inom ko noon, hantod ka ron, hantod lang akong dawas, mula na kanunay na akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Allen.
6: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay, usa ka interview ho diri, usa ka nanay, nung user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo, nay?
7: Merna Bromo.
6: Pila edad na ikos ganay?
7: Sa isinta.
6: Dugay na ka nagamit o gamigos coffee na
7: Dugay-dugay na yun. Pagsukuan eh.
6: Pagsugod so yun?
7: Sugod, oo.
6: Kung ano ni gamit mga gamigos coffee na yun sa mahimong gigamitan?
7: Sa akong high blood o sa akong bana high blood po. Nga karo ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
6: Ah, okay. Sa una dahil na ikat
7: 180, 200.
6: Muna yung blood pressure ni mo.
7: Oo. Bisaga, inong pa kumpara sa high blood.
6: Karon wala na kailahigin.
7: Wala, Jun.
6: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
7: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
6: Jutay raman. Asa dapit ninyo ha sa Tayasan ay?
7: Matuog.
6: Barangay yung.
7: Barangay yung.
6: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
7: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
6: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong na pamatuntan. Salamat mga idol.
8: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala ni sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Ako si Neri Katipay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nana siya'y kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya, kay hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang nurse did siya ang result sa iyaha. Salamat kayo sa non-product o salamat ati Arlene. Salamat kayo ma.
9: Kung kamu masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
11: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
12: Hard Mama.
13: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
12: Mag-hard mama. Extreme na.
14: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing og stroke, hinawa og laom og angkuna. Ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
15: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
13: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
16: Pure energy.
13: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kumpleto!

0: na.
1: Dragon Fruit Go! Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
2: Many more.
1: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
6: Welcome sa atong programa, mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw, lain na pod na edisyon, Doc, no?
7: Mm-hmm.
6: Sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotana,
7: okay,
6: karong adlaw,
7: yes,
6: mga ka-Dragon Fruit. Doc, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot, Doc, no?
7: Tama.
6: Ang usa sa mga produkto sa Dragon, okay, Fruit Herbal Capsule, Doc Alan,
7: yes,
6: kani daghan jud kaayo nga nagpaabot, Doc, because mm-hmm, kani Doc intended jud ni sa mga, especially sa mga kalalakihan, Doc, no,
7: uh-huh,
6: nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din, ha.
7: Tama.
6: Especially karon, Doc, sa mabugnang panahon,
7: okay,
6: Doc Alan, no, nagsiging ulan-ulan outside. Ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan,
7: yes,
6: sa atong topic karong adlaw, ang atong bagong produkto, Doc, mm-hmm, ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc. Nganong gibutang ni siya, Doc, ang usa sa mga ingredients ani, Doc.
7: Tama.
6: Atong hisgutan, mga suking tigpaminaw, nganong naa ang Korean ginseng, Doc.
7: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel, no? Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
6: Yes.
7: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel, no?
6: Yes, Doc.
7: Mayong adlaw usab diha nimo,
6: no? Yes, diba? Doc.
7: Ano higala, mga suking tigpaminaw. At hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme, no? Mga sokin tigpaminaw nga kape nga mao'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala, mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng, mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng, mga higala, mga soki na to nagasubaybay kanunay sa atong programa ka Dragon Mail nga usa da inisya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na, no, nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar, di na po usab mutindog si Manoy, onya nakulangan po sa vitamin D to ka Dragon Mail. Mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto, mga sokin tigpaminaw, usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness, no, mga sokin tigpaminaw, alang sa sexual desire, mga sokin tigpaminaw, niadtong mga adult, no, nga dili kayo makontento sa ilahang partner. Mao ka na higala nga istadihan, mga sokin tigpaminaw, sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner, mga sokin tigpaminaw, ka-Dragon Mail. Now, ang ginseng, mga sokin tigpaminaw, usa na siya nga mo-promote for blood flow, no? Ang itong dugo, nindot kaayo ang sirkulasyon, mga sokin tigpaminaw, usa nga muhatag o ka-active o pagpagahi, no? Muhatag higala o kampayan nga tuosab sa ato ang partner. No, atong hatagag pagtagad, mga sokin tigpaminaw, atong kaugalingon kung onsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon, mga sokin tigpaminaw. Well, atong hatagan og insakto nga pamaagi aron nga malipay si Mrs., no, ang imong partner, mga sokin tigpaminaw. No, reduce to performance, mga sokin tigpaminaw, sa anxiety. Important ako consideration, mga sokin tigpaminaw, ang importante nga naman mo'y namatikdan at tugin mo daw dayon sa inyo, mga soking doktor, no? Consult your doktor kung ang sperm account inyo, mga soking tigpaminaw, dili active. No, mo na, higala, importante kung gusto mo nga magkaanak, ha, gamit gud mo mga sokin tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mga kanahigala mga pinalangga kong tigpaminaw. Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mo kalimot. Gamit mo sa atoang lamiang kape. Atoang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Nga klasis kape nga may muhata kaninyo dugang kusog. Kaligon, labi na gyud kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw mahatagan. O insaktong solusyon.
6: Yes, mga ka-dragon fruit. So, unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, Doc. So, ang Korean ginseng, na ilan usab ni nga Panax ginseng nga nag-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So, based sa study, mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng, Doc, usa ni siya ka-potensyal nga na ay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So, ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon, Doc.
7: Okay.
6: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw.
7: Okay.
6: Ang gina-encourage ta mo, no, namo ni Doc Alan nga mong palit sa atong pinakabag-oong ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
7: Yes.
6: Para sa ato ang mapakita na nato, Doc, ug mapafeel na sa atong mga asawa din, ha.
7: Okay.
6: Sa atong mga partner ang atong love, Doc.
7: Yes.
6: Kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
7: Tama.
6: Dili ka i-disappoint ani mga soaking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
7: okay,
6: mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
8: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
10: Noon sa namin akong kinabuhi, puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa midatong na nako ang kalibutan. Kinigpisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako lang hunuson, kining ako kinabuhi.
9: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi, dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dawaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
10: Ayaw tuluwa ang imong kinabuhi. Kay kini kasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
11: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 12. Size.
12: Good evening, ladies and gents. This is your captain speaking. About 37,000 feet.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. La una, dos.
3: Anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga...

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
3: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
4: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Totoki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Aloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Kining atong programang Tudling sa mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano ilaing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil? Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindota gaya po ngayon. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugis, daw, guban pa. No? Wonder ba na bablas? Pertinindota gaya po kayo. Oo, oh, para ni adong mga... Katong-katong mga kaigsuunan di ba nga, kwan, kanini ang... Na ay, sana, na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga sitawag ana ganini ang almoranas colon problem ug almoranas no Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure Wonder Cardio Care then kana day nga tuang produktong Wonder C Plus nga apoy drop syrup ug tablet nga moy mo protect nimo para di ka daling subawan nilantad og magbalatian ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated di mabasta-basta na. Alang ni kaninyo tanan sa tunling sa mga garay.
5: Kaanindot sa palibot sa gipuy antang lasang. Dino niya kita magpuyo sa kalipay ugway pagkalisang. Mga umaabot ang kaliwatan daw magdula-dula o maglipay. Kaya itong pinoyanan puno man sa kalipay ugwalay pagmahay.
4: Bugnaw nga palibot sa lasang tarayon magkita.
5: Mga gyalimahan tang mga hayop na naghatag natong pangita. Sa bugnaw ng lasang dili kita magmahay, kay kining lugara, lugar man aron kita malipay. Bugnaw man ang atong gipuya man puno kita sa kalipay. Dili kita kinahanglan magmahay, kay kita man usab na lipay. Kung wabot ang mga adlaw, kita nagayon masulubon. Atong hinumduman sa bugnaw ng lasang kita nagmalipay. Bugnaw ng lasang, balik-balikan tagayon. Walay pahawa, bisag apuson pa sa gawin.
4: Lasang nga Pinoyanan, walay makatugaw.
5: Bisan pagkinsa nga tao, dili makabugaw. Bugnaw nga lasang kalipay o kasakit. Bugnaw nga lasang kita magpiyong sa hingpit. Lasang nga Puloyanan sa tong panaghigugmay. Puloyanan sa kalipay, hangtod kita mamatay.
4: Bugnaw nga lasang, alang ganin yung tanan.
5: Sa tudling sa mga garay.

0: kanan mga pinalangga digbaminaw. Atod kaninyo sa Juandro Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Ikopya-kopya na imo kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated ha. Juander Herbal Oil ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa on ay kuan gini ni ang testimonya sa nagamit sa produktong Juander Herbal Oil.
1: Dahil po pasalamat kay akong gitry ka ng Juander Herbal Oil. Ginagamit kina na mo mo ginamon permi ang mga gigamit rin ma'am kay sa kuan lagi yung bana nga trabahan ti sa pinyahan. Dami lagi ka hago mo ginang imasag siya ko sa yaha ma'am kay siyang kahalang
2: This is Amapola Broadcasting System.
1: Siya, lamig kayo siya.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Tulok ka simana pag nagamit ani.
2: Tulok ka simana sugod karon.
1: Oh, sugod karon. Atong pag wala til sa sa imo.
2: Daghan mo da gagamit og Animal Vita, sir.
1: Oh.
2: Oh, igna imong mga silingan diha nga maggamit og Animal Vita.
1: Oh, ako lang gi kon sila nga mogamit pud sila. Gi-an po na ako ba nga ipatanaw po na ako kung baksin sa ila ba.
2: Anya nakita gid nila ang resulta.
1: Oh. Nakita gid ang resulta nga gid mukaw nang mga baksin.
2: Imong gisagol sa ilahang pagkaon ang Animal Vita.
1: Oh, gisagol ako sir, gisagol.
2: Sige, sir Ilmar Lahoy-Lahoy.
1: Oh.
2: Taga Upol Misamis Oriental.
3: Ingon ana gyud kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita, ha? Kanang Wonder Banaba Plus nindot po na kayo. Lisod gag bawas sa kanang Wonder Banaba Plus, epektibo kayo ana. Kanang nakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris ay wala. Diya na, birahan na sa Wonder Banaba Plus. Mauni pinakanindot. Kini nga to ang produkto, mga pinalanggang tigpaminaw nga Wonder Banaba Plus. Testing eh! So ay, gamita, epektibo. Kami na ha? Testimonyaw. Nagamit ni Wonder Banaba Plus.
4: Ilina, sumagan ko sir sa Oblasyon Bacolod, Lanao del Norte.
2: Mm-hmm. Sige. Asulti daw mi ma'am kung unsa ka epektibo ang Wonder Banaba Plus.
4: Paano manggod? Dalita manggod sir, mag-atake ko ba sa high blood o niya, kanyang kaon mong kukukan ng kukuha ba niya, kanday kayo na sa mutrigger, manday na siya sa high blood.
2: Mm-hmm.
4: Niya, lain na gigi akong paminaw, niya tuko sa kong bana, bisag bago ko magmata ng last risk, katulgon, di ko kasmata na niya pa niya, kung natulog pa dahil kung ako ato, mm-hmm. Kanang gino nilabitag kumato, sili na kamata.
2: Mm-hmm.
4: Then, lain mong gigi kasmata na nanawag ko sa kong anak, pero ang akong tingin, nagkalalom.
2: Mm-hmm.
4: Lain na yung kasi natin kung nga mo bigay ng yung kuhani, lain na yung kaya rin. Nagkangit-ngit naman, diin ko dagan dito sa Mercado B, dagan dito ng pagdali palitong Wonder Banaba Plus.
2: Mm-hmm.
4: Lista na ako yung jatag dito sa indahan. Inom na ako dayon sir, pag inom din ako ulay 30 minutos na nabati, ginako ako. Kaya binod mo kayong tangkog ulay, nagyon mm-hmm. Naminom kung bigay na ako. Akong kuhan akong tangkog o binod.
2: Pagtik ni mo atong Wonder Banaba Plus, taod-taod na ulian dayon ang imuha.
4: Mga 30 minutos na bati gina ko nga ng anam di ko walang kabinod sa kong tangkogo, din ang gawas akong tingong, din nawag ko sa kong anak niya.
2: Mm-hmm.
4: Ay, salamat kay sa Ginoo makay siya mo, pinag-ingon ako nga.
2: Mm-hmm.
4: Pagkalit, pag-inom anak mo, pag-inom anang inambing ko din. Karong gimintin ako ng buntag o hapon.
3: O, oh, diba? Wonder Banaba Plus. Ana sa kanindot, no? Kaya pag-greet ko ni Ilmer Tabay, nag-greet si Juni Nimal Kabadiangan Lupon Daba Oriental. Kumbana ko mga bata from Kimberley, taga Misom, Baliangaw. Akong pamilya nga kauban ako sa balay, akong anak nga silang Christian Love, Anna Pearl, o akong bana nga si Ipid. Garay day ko among silingan, Andres, sa barangay, mainit, Anahaon sa Leyte. Silang Rosa Romblon, Agapito Tiempo, Lito Tiempo. Piping Romblon, Maris Nombre, naminaw sila sa imong programa. Karon nagpaka-paka, nagbuto-buto ilang radio karon gikan kini ni Rolito Ranoco. Sa mainit, Anahaon, Southern Leyte, salamat sa pagbasa. Shout out from Lala Pagadian City, from Midmar de la Serna. Salamat Kuya Carl sa Mantungo Family, Uribawan Family. Ambuk Tumbalay, Wario, Kanaklang Kuya, Nagbagaray, Junjun sa Purok Dos Barangay, Dato Inda. Sa Trinto, Agusan del Norte, si Romeo Bahaw. Bagaray si Floriana Daki sa Banay-Banay. O niya ka ng Vitron Drops na to, nindot po. Katong mga nai-anak nga mo'y pagkatao tamag 1 year old, kanimoy gamiton yung Vitron Drops. Kay maunin pinaka-epektibo sa mga bata nga bago na tao taman 1 year old, Vitron Drops. Pero tinindotag yun, ang Vitron Drops.
5: Ma'am, unsa man dayon mo experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga sa home ani?
6: Oh, naa ma'am.
5: Bilang edad, ma'am?
6: 4 months.
5: 4 months. Oh. Unsa man po'y nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
6: Mahit ay siya, ma'am. Pamiro ka lang ng ilong mami naman di ang katulog. Ngayon, sa iyan pagtutoy. Ngayon, na ang kupo siyang nakuha ng sa iyang sakit nga, katulog kang kalibanga.
5: So, nagkalibanga po dahil nag-apil na imo

0: 4 months old, ma'am?
1: Yes, ma'am. Na-admit niya siya at napasay 1 month.
0: Then, Vitron drops, imuhang gipainom sa iya, ha?
1: Oo, ma'am. Nakahantad ka rin, ma'am. Awa din akong gimintin.
0: Okay. So, daghan kayong salamat, ma'am. Unsa kayo yung pangalan?
1: Regina Kagaanan.
0: Taga-asa?
1: North Mapang, Purotro.
0: Okay. Daghan salamat, ma'am. Oh, God bless you.
2: Ingon anda, no, ka nindot. Ang ato ang Vitron drops. Sa Vitron syrup, nindot pa. Para sa mga 2 to 12 years old. Doha katuig tamag do si anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay ka ayong kanang mumata kay sig duwa gadgets. Kanang Vitron syrup, maka bright po ni katong mga batang bugo. I-Vitron syrup na ninyo. Mga pinalanggang tigpamilya.
3: Oh, ako dahil si Rizalino Rosales, sir, taga Ipil sa Buong Gatibugay. Ako mungkin po kayo tabang ko tinood ang inyong product, labi na sa akong anak. Kay katong akong anak mo, halos kada bulan, magbalik-balik sa ospital, hilantan, mukumbulsyon. Dayon, pagpainom na mo, anik mo, ito, itistingan na mo sa akong misis. Aloy sa Diyos, wala na ba po kayo, sir?
4: Dugay na mo nagamit aning Vitron.
3: Oh, dugay-dugay na, sir. Bali, naana siguro sa kuan, mga 5 kabulan, Vitron nga, sir.
4: Kanya, kumusta naman ang bata karon?
3: Kaloy sa Diyos, sir, kusog na mukhaon, dayon. Healthy na po kayo siya, di namin mabalaka nga mataliksikan gamay hospital gudayon, kumbulsyon, kaya pero may muna ma-admit rin ko sa hospital rin sa Ipil.
4: Kanya, okay na sa karon, wala na gibati?
3: Oo, oh, wala na sir, kaloy sa Diyos din. Dili na po kayo siya, yun nga, katong para sa yung gibati nga lospad siya nga pagkabata, dayon gamay lang lagi mabikin, marami kasap pang ugitlog na nga kung anak, kaloy sa Diyos. Kay hadlok lagi, di magod po dalim nga kuan, atakihon, kumbulsyon, then abigyan na mo sa akong asawa o patulon niya mong anak ay musulirap man ang mata niya. Kaloy si Diyos, di raman po.
4: Kanya karun, wala na siya gi-convulsion pag take ni nga Vitron syrup.
3: Wala na po, sir. Di kan nga nagamit mi Vitron. Wala na gini kabalik ang hospital. Kaloy si Diyos.
4: Salamat
3: po. Salamat po sa produkto niyo, sir. Dayon, salamat po kayo sa Ginoo nga gimugna ng maong produkto na din makatabang sa mga...
2: Ingon na, no? Ingon na, ganindot mga pinalangan tigpaminaw. Ang Vitron syrup, ang Vitron tablet may po ni para po ni mga 13 anyos pataas. Ang ato mga kaigsuunan niya nga wa na'y ganang mukaon, grabe kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron tablet pang paligon sa immune system na. Aminawa, testimonya, o, nagamit ni siya og produkto nga Vitron tablet.
4: Kinsa ganini palihog?
5: Kuan ako si Sini Bejusilio sa Buntis, Bakong.
4: Okay, sige ma'am, sultiin mi ma'am kung unsa ka-epektibo ang Vitron tablet diya sa imong paggamit.
5: Kuan, epektibo jud siya, sir. Kay sa una, di ba yung kayo kay makatulog ba? Kuan ko niya. Nakainong kuan eh, ganahan akong mukhaon, ganahan akong kumatulog. Niya. Sa una, malintanon kayo ko. Basa na ako itong nabutan, karon makakuan ako ba? Okay naman.
4: Karon okay na. O, di na kalimtanon.
5: Di na.
4: Sige, salamat kayo ma'am ha?
5: Oo.
2: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Garay lang kun dilang Junjun Abang, Yulin Family, Roy Pubadora, Dundun Masikampo. Binji Kalimpusan from Adilpa Q Kalimpusan of Tambuli. Salamat kaayo nimo Kuya Cards. Thank you so much. Garay na ko Kuya Cards ang Escropulo Family, Kalamba Family, Francia Family og Kaburatan Family. Garay po na ko ang unduwa ka anak kasilang Kent Adrian o Kate Andrea o labi na akong pinalangga nga Bana, si Dinis nga kapaminaw. Sa imuang program, Kuya Carl, sulit ka iming nga tigpaminaw sa inyo mga salamat sa pagbasa, Rhea Andy, ay ni taga Aliusan. Garay po, pamilya ko dyan sa USM lang, Kabakanod, Cotabato, Norhan Sindad, kay Sindad, Angkil Ting, Alcaher, Gundalangan, Patayan, Gundalangan, especially sa... Ina ko si Ani Sindan. Sindad Balon. Salamat po, Razol Sindad. Balon to ng Matilak Mother Kabuntalan. Kuya Carl, sa akong lula, sa iyong ex, si Benjamin Curayag from Don Victoriano.
6: Ang Wonder Cardio Care, ha? Kaya ito mga kaigsuunan, bidar ang panahuna. Kadaghan pa kay balatian, right? No, hindi kang sakit ba? Mga atong kaigsuunan, ng mga high blaron, lapas na ganin mga 140 pataas ng over anang inyuhang one, kanang inyuhang dugo, kanang mga 150, ana? 150 over 90. Ano, masakit taas, taas nga blood pressure, delikado na ba, ana? No? Kinahanglan na mo nag-Wonder Cardio Care. No? Wonder Cardio Care, yung itong kinahanglan nun. No? Importante man kayo ng Wonder Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas. kay di gani normal, mutaas na, mastroka, mahiwi ka, mausap imong linakwan, pastang paita. Traidor bagi nang kanang sakit bitaw nga kwan, kanang high blood, traidor. Ay kupiyansa na kay traidor.
2: Testing is way gamita ang atoang produktong Wonder Cardiocare mga pinalanggan tigpami. Nindot biagil kay nang Wonder Cardiocare. Provin antistin na gina. Kato pong mga almoranason, no, kay sakit ba ginang almoranas, no, niya, ay mga tao nga naana, di lang ipuganahan mo tugan, kailain mapugay na una-una ng sakita ko ng almoranas, god, no? Na ako yung mga kailangan ay mga almoranas, di po ba nang ipanabi, gini po naman na kay almoranas, ang mga buhaton, magpalit lang ka o Wonder Hemo Aid. Pwede rin na, no? Naman tayo mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ano mo dito? No, ina nga, papalita mi og Wonder Hemo Aid. Labi na kung di pa bito kay grabe imong almoranas, pero grabe na gyugayo, subject for operation na. Di na lang po mag-atik-atik anak kay mga food supplement, rabi na itong mga produkto. No? Pero kung nag-start pa lang, gamay pa lang, anak, mo tukar-tukar lang kung makakaon ka kontra, no? Inana lang ba nga mga pagbati ba? So pwede rin yung kana mag-inom og Wonder Hemo Aid. May nang magklaruhay ta. Wonder Hemo Aid. Una imong imnon. Katubitang mga naminaw na to karon nga mga kanabitang si tawag anak breadwinner. Kana bang ikaw mo gabuhi sa tibok pamilya, imong income mo ay kanang gigamit sa pamahaw, paniudtog, panihapon, ano ba? Ka breadwinner gyud ka. Abi nimo dili biya ka pwede magsakit. Ginahanglan perminti ka himsog. Ayog sugot nga magsakit ka, luoy imong pamilya, magkautang-utang mo, every time magsakit kayo, ano may kanang source of income. Namo ko yung mga trabaho nga, dili 15-30, kanang daily, good ba? Pagkatan, kanang trabaho sa, kanang vulcanizing, no? Kanang, di ba? O hilantan ka, di magkakapang bulkit. So wala dyo kay income man ang adlawa, no? O, gawas anang katrabaho kag kumpanya, di ba? Kay, o hilantan ka, basta mo justify lang, swildoan man ka, no? 15-30 man ang swildo. Okay, naaman kay walo kaadlaw nga kanang sick leave, na kay walo kaadlaw nga kaniniang vacation leave, o sa RSB na, sa uban, kay tag, kung ano mo na, 5 days mo na, o sa dulim, o nag 5 days mo siguro, no? O, ayun na ba? Pero kung ang imong trabaho ka na, bitong, trabaho ka ron, marana, mag-drive ka og motor, ang imo biyang income na, kana biyang imong pag-drive, babal-habal, pag dili ka ka-drive, wala ka income, munang dili ka pwede nga magsakit, no? So, ama imong palabihon karon mugasto kag palit og Wonder C+. Ngay, mugasto mo ka na. Mainom kag Wonder C+, kay vitamin C mo na, para di ka subawa, nilanta, di ka magsakit, no? Oh, kaysa di ka mo inom ano yun, possible na yung mga adlaw magsakit ka, unsa naman lay ato ang para sa pamilya, no? So, katubang mga ang trabaho bito, ma-expose sa init, ulan, unya, dali ka magbalatian, pwede na dyan ka mag-vitamins. Ang tao, magod, kinanglan mong kutag-vitamins, good? Kanang Wonder C+ na i-capsule, ana. O, para sa mga adults. Na po syrup, ana. Para sa mga 2 to 12 years old. Para dali magsakit ni mong anak ka nag-eskwela. Dali-dali magbalatian. Kanang Wonder C+. Ay mo kalimot sa ngalan. Wonder C+. O, inyo nang gamito ng atong Wonder C+. Mga pinalanggang digpaminaw. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi. Kay ang imong kape gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, niya giingnan po ka, hindi pangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba, mo na yung mga kwan? Inang ka, ayaw nagpangapi. Kay kanang imong kape, imo na hinungdan na imong hyper acidity. Imo nang aslom ka manugab. Kay nang hyper ka, na hyper acidity ka. O, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kuto. Ginan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-inis og kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis is stevia. Ah, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay di ka kulbaan, nga naman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay dili ka magka-hyper acidity, nga naman. Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si pag tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee. Magalit ako ang Batelier Family, Dialing Family, Ardiliusa Family, ang asawa o mga anak, si Cute o si Lian, o ilang mama, JR Batelier, Denise sa Bintangan, Carmine.
6: Tatanak ko akong pag-umangkon si Ruli Jean Cabilio o Ay Cabilio na sa Iksam. Karon, salamat. Pag-aray ko ni Rosana Almunti, taga-Masbate, nagpag-aray si John ng Bukidnon. Pag-aray na ko si Kimberly o mga bata, Jayami, Jelsey, Rose, Muli, Isil o ni Jobert sa Misom, Balyangaw. Misom ni? Misamis Oriental muna ang Balyangaw siguro. Misamis Oriental. Ika ni Junril Ilim. Kuya Carlos, pag-aray akong iksoon sa Buhol o ng Abrina Family. Kalakar o Cordoba, sa Mati Dabao o Indahag City. O kumusta ka pamilya from Inday, Cordoba o Patag City. Bueno, atong hatagang pagtagad ng entry sa balak nga pinada ni Bin Santillan. Taga-Ranzo, Carmen, North, Cotabato. Ang title siyang balak naguluhan, Gugma Puno sa Pagmahal. Gugma na to, dili lang sa pulong, kundi sa pagmata nga ikaw ang una. Dili lang sa saad nga tamis, kundi sa pagpabilin bisan pa sa kapait. Imong kamot mo'y akong kapahulayan. Human sa gubat sa kalibutan, imong gakos mo'y akong dangpanan. Kung ang hangin kusog gayo musungag, ginayhap nimo akong kasubo, upulihan nimo katawa. Ginampingan nimo akong kahadlok, upulihan nimo kaiso. Sa imong mga mata akong makita, ang ugma nga gusto nakong adtuan. Sa imungan akong mabati, ang balay nga dugay ko nang gipangita. Sa ipanumpa ko ning angon dughan nga ikaw lang ang pilion. Kay ang gugma nga puno sa pagmahal, dili angang usikan kundi daigon. Bin Santillan, Ranzo, Carmen North, Cotabato, gugma puno sa pagmahal. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: tanan. Addo ra koy? Kuya Cardo Villaronte maingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagserbisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat! Oras sa Star Radio, ala una, 34.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, usa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napa asmo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang manakagamit ni ini, sila subitido tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

kagmayang adlang Huwebes ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ng atong tulumanon. Sensory Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Gabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

July 23, 2026. Thanks sa watambo no sa mga itong paghatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender usa ka nagngalan o Grine. By Rene alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Kimnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw o nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar. When a standby, Rene, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

Pila ramay sa gilanon. Naging kami, ate. Naging open ang among relasyon sa kumaginikanan. Boto sila kang Ella kay lagi na sinati naman nila ang batasan ni ini og labaw sa tanan, best friend sa kong maanghod nga si Sofia. Halos kada bulan gauli si Sofia, ate, o kada bulan usab nga magkita kami ni Ella. Apan sa dihang medyo nagkabisi na ang trabaho ni Sofia, panalagsa na lang siyang mapauli. Panagsa na lang kami magkita ni Ella. Busa usahay ako na lang ang mabisita sa kumanghod. At the same time, bisita ko ang ako hinigug mga si Ella. Pila na may sugilano ng labay pa ang pipila ka mga bulan. Nakurat na lamang mi nga nag-post ang akong manghod nga na siya'y bagong sakyanan. Na-surprise gid mi tanan, ate. Ilabi na ako mga ginikanan. Kaya wag yun siya magpahibaw nga nagpalit na siya bagong sakyanan. Isa pa, sobra kaptilagi na ang motorsiklo nga iyahang personal nga gamit o ga-drive but kini sa ilahang naka-aksidente kini o namatay ang bata nga iyahang nabanggaan. Nagpatabang kanako nga akong manghod. Nakinahangan ko na sila upang piyansa o pang-settle sa pamilya. Huwag ko makasabot sa kong gibati, ate. Gisultihan ako sila mama o papa. O grabe ang ilang kabalaka. Kay lagi sa kinan man kinis akong manghod. Ipalarga dahin ko nila, ate. Dala ang kwarta nga gikinahanglan para makagawa si Ella. O pagsitel sa hintungdan. Pila rin may sugilanon. Gikaluyan nga nakikipag-areglo ang pamilya sa biktima. Ang tanang galastuson, gitabangan namo kauban ang ginikanan ni Ella. Gi-withdraw sa hingtungdan ang kaso o nakagawas gyud si Ella sa hingpit. Nakuha na usab namo ang gi-impound sa kinan sa kong manghod. Nalipay kayo akong manghod ati nga nasettle na ang problema. Mausab si Ella. Nangaon pa mi sa gawas, nagbanding. Pagkahuman, may pauli rapod ko sa Miss Ok ate. Apan ako magdahom nga pila pa lang kaadlaw sa kapagpahawa sa Cebu. May abot ka na mo ang pinakasakit nga balita. Ate, may panaw na ang akong manghod sa Sofia. May tawag ka na ako si Ella nga nagkurog ang tingog. O ako makasabot sa kong kaugalingon. Nagampo ko nga unta, damgo lang ang tanan. Pila ka minuto nga blanco akong huna-huna, ate. Unsaon ko pagsulti ang among ginikanan sa nahitabo. Ate, giposil lang ako igsuon samtang nag-drive sa iyang sakinan.

Murag mamatay si Mama sa paghinilak. Samtang si Papa may hagulhol usap. Halos mawad ag kusog. Kinahanglan ko magpaligon ate. Para sap sa kong mga ginikanan. Huwag may magsayang og oras, may biyahe dayon kami paingon sa Cebu. Sa aeroplano pa lang, padayon ang pagdangoy-ngoy sa kong inahan. Nga padayon na sab na akong gina-comfort, kauban ni Papa. Pag-abot na mo sa morgue ate, nakita na mo ako manghot. Nga wala na kinabuhi. Humana mo ipagawa sa iyang patay lawas. Gibalhin kini sa usa ka funeral parlor ate para ma-prepare kini nga makabiyahe pauli sa amo. Ako na nakipag-istorya sa investigador. Nasayra na mo nga panimalos ang motibo ate. Nga wa madawat sa pamilya ang maong panghitabo. Ang pamilya sa bata nga nabanggaan sa kung hindi gugma. Nagkataon nga si Sofia na ang nag-drive sa iyang sakinan. Sa diyang itambangan kini, apal ilang tuyo, ang ako hinigugma, nga si Ella. Pagkasayod sa kong ginikanan, sobra nilang kasuko ate. May nalanggani akong giignan si Ella nga mapauli-una. Kaya ko gusto nga masakitan siya. O gusto mabuhat sa kong ginikanan. Gignan ko lang siya ng sabton una, si Mama at si Papa. Tugos sa kahadlok o sa guilt tingali, wa naging nabakita pa si Ella sa haya na Sofia. Lisa dawatan ang pagkawala sa kumanghod ate. Murabag ni Hunong sa pagtuyo kag among kalibutan. Ate R. Nangayog pa sa ilo si Ella. Apan, lisod pagdawat sa kong ginikanan. Kay lagi, siya kuno ang hinungdan. Nga gihunusan ang akong manghod sa iyong hinawamang kinabuhi. Lisod dawaton ate. Apan, dili kagustuhan ni Ella ang nahitabo. Apan siya gihapon ang giblame o gimahay sa kong ginikanan. Ate, sobra kasakit sa pagkawala sa kumanghod. Apan, doble ang kasakit. Sadyang akip ako hindi gugma. Dili na gustong makita pa sa kong ginikanan. Kung kanos ang ikinahanglan, usap ko ni Ella. Masabay angay kong buhaton ate. Palihog, tambagi ko. Sincerely yours, Renee.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mauto siya nga, hiyan nga, dai, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID, yung anon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn.

0: Healthy Arlene Iron for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita, lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: salamat kani mo, Renes. Imo papadangat imo swa tampo ni aton tulong manon sa sensor li Ate Arlene. Kalisod sa imo sitwasyon tugod kay imuhang maumaw ang igsuon ang alaan nga si Ella. Pero si Ella nga imo hinigugma, matawag pud ta man usab nga aksidente ang panghitabo. Mura pag hi, kalisod. Anyway, sige na. Atong hisgutan karon taw taw. Kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap June. O sa tanan na itong mga suking tigpaminaw.
0: And of course, ang atong URP professor, Cap June June Di Asis.
2: Yes, maswerte ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Lisod kaayo. Ang iyong igsuon, nakapalit ko sa Kenan. Well, pa siya lisensya, yasang best friend nga uyab sa iyang hinigugma, uyab ni Rene, no? Sa toller sender ang nag-drive sa diyang nakabangga ning bata. Gisitel ang

0: para makagawa si Ella ngayang hinigugma. Apan, wapa di makontento ang ginikanan o tagtungod sa biktima na ni Malos Diposil ang driver sa sakinan of which ang nagdrive na iyan ng manghod. Nga intensyon, panimalos para kang Ella. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Rene, kay gika silaga naman sa ginikanan sa Ella, kaya kung di patungod niya, dili unta mawala ilang maumaong anak. Kung ikaw kung mga tanon, o sa imong buhaton, imo bang talikdan si Ella para sa imong ginikanan or ipaglaban ni Mang Gugma?
1: Kung ako si Rene, ma'am, definitely, paglaban yun. Mm. Una-una, si Ella, again, wala siya sala eh.
0: Mm. Kanang nabiktima,
1: Aksidente man. Na-puan na siya noon, na-biktima po siya sa panghitabo o bang.
0: Kinsa mang gui gusto nga maka-aksidente.
1: Pero, kinsa may gusto nga makaligis kag tao, di ba wala mang yun. So, para na ako, kinahanglan lang sigurong ipahupa sa ang kasuko sa ihang ginikanan. Kaya normal maguda sa ginikanan niya. Mm. Siyempre, masuko ka out of kanang kasakit ni mo, kaya nawala imong anak. Pero, pero ito, nga naman ko daw na, ma'am, once nga masakitan tag maayo, once nga na isa ka sitwasyon nga, murag na yung mawala, mangita tag tao ang atong basulon. And, ilalang yung nabasol ato is si Ella. Bisan tod nga si Ella, wala man nagigusto ni Ella. So, para na ako si Rene, kung nahigugmag siya kang, kung ano, kang Ella, ihagin ang ipaglaban. Di niya talikdan. Kay si Ella, nagsakit man po na si Ella.
0: Grabe yung ibati, kay close
1: friend niya si Sofia. Ang pinakanasakitan niya si Ella kasi siya ang nakakuan eh. Kanabitang murag na siya ang guilt, murag siya yung nagkargo sa guilt nga. Dili yung dapat kaya wala man niya gituyo. So, para na ako, sirin na iya ginang unungan si Ella. Kaya una-una, kanabang iya man ang hinigugma, sayod man siya nga walay sala si Ella. And kanay ang ginikanan, for sure, masuko man na kang Rene kung iyahang kuano. Pero para na kumuhupa ra ng kasuko kadugayan. Ganang ato alang sa pasagdan nga masuko. Kay, as ginikanan, sakit man yun. Kisa may ginikanan gusto mawadag anak. Sir, syempre, sakit yun kayo na. Lisod kayo na dawaton. Pero di man abot pa sa butgod nga kanang abig nagsakit ang ginikanan. Unsa lugar si Ella, wala ba siya katungod nga magsakit po.
0: Yes.
1: Kay, murabag, kung ako gani si Ella, murag ma-depress kid kag maayo. Na namatay na imong best friend, ikaw pa'y gibaso sa ihang pamilya. Imagine nga, wala ni mo gituyo. Kung buto na nun, gusto ko kayo ni mo nga, may pag ikaw na lang namatay kaysa sa imong best friend. Diba? Ano agin ni mo mauna
0: naan? Kung si Ella, niyabot gito na siya muna huna nga. Kung mauna yung mahita mo, bay, ako na lang nag-drive.
1: Oh, may pag ako na lang. Oh, may pag ako na lang nakuan. Ano ba? So, karon ka mas gikinahanglan ni Ella nga kana bitaw na siya makauban kaysa naman appeal ka mo talikod no kang Ella loy ki siya no loy kay si Ella gyud kana bang nabiktima ra pud siya sa panghitabo ba nga di bi lalim nga ikaw ang basulon sa tanan nga wala man ta nimo gituyo nga mo
0: nay intention nay mahitabo
1: aksidente grabe ka tragic lang gyud nagi mga tawo nga moagi og kanang tragic events ba nga di na to ma-expect
0: ang nabanggaan sa siguro di pud basta-basta nga mudawat lang sa
1: settlement.
0: Pwede
1: gin maayo nang ingana. Yes. Dili maayo. Wala tay mayong makuan resulta na bitong manimalos ka. Kaya di naman na, miska nung sorry, pag panimalos, di naman na mabalik ang kinabuhi sa tao.
0: Aksidente man.
1: Yun. So, muna lisod kayo. Kung ako kay si Ella, yun, ako mauna naan. Marabag, forever ni niya dalun nga kuan ba nga kasakit. Hindi na gini mawala.
0: Hangtod gani siya mapasaylo sa side ni
1: Rene.
0: Murag permanent ang guilt.
1: Pero in fairness po kang Rene, no, nga wala siya na, kanang sakto gina ang iyahang dagan siyang kuan ba nga. Wala gi sala si kuan. Kaya ang uban pa ani, basulon po siguro. Nga. Pero makita ni mo si Rene nga na igugmagi siya kang Ella.
0: Kaya,
1: kanabang maski siya, wala siya kabalo sa una niya pagpatunga eh. Kilisod kayo niya siyang ipit gina siya sa ginikanan niya o kang Ella. Kaya,
0: pero abi ni mo, lisod kayo ang relasyon ba nga? Doon na naiapan. Doon na naiapan.
1: Yun lang.
0: No, diba? Murag, bisag ipaglaban nila, murag lisod po. Actually, ang biktima gid ani si Ella eh.
1: Yes.
0: Si Ella ang biktima
1: ini. Siya yun.
0: Tanan sila.
1: Kaya nagikinahang, para na ako si Rene, gikinahang lang gid niyang unungan si Ella. Kasi si Ella gid karon kung mawala pa si Rene, masamot ang ihang kanabang kasakit nga mabati.
0: Correct. Anyway, ang ato ang URP professor. Kap, imong panghuna-huna, kabay sa sitwasyon ni Rene.
2: Yes, ate. Ako nga naunaon sa tarong. Abi ni mo rin eh, sakto gyapon ang gi-advise ni Genova. No, nga, simpre unungan ni mo. Pero sa lain niya bahin.
0: Lagi ni pero, lagi ba?
1: Lagi pero.
2: Dilisad ka ha, masakitan ni mong ginikanan?
0: Masakitan na definitely.
2: Nga, nawala na lang ilang anak. Nga may hangyo sa imong ginikanan, nga ayaw sa na ipakita din eh. Kay madumduma na mo ang nahitabo. How about kung pagbigyan sa imong imong ginikanan kay remember ulihi ba na niabot sa imong kinabuhi sa ila ang imong ginikanan una bagi bayad gyud.
0: Pero okay naman, dali naman
2: ang feeling sa ginikanan ba?
0: Di akong point magud ana ka. Pwede raman kalimtan, depende sa sitwasyon, depende sa rason.
1: True.
0: Kung ang rason na isayop si Ella, why not? Pero dili magod, biktima sa
2: tuloy. Kasabot ko nga wagi sayop si Ella, pero from listen to veteran si Rini ha, ang mas maayo ni Moimo, ang tagot-tago na lang sa muni ila.
0: Ano na niya lang?
1: Dili gigigag tagot-tago
2: ka. Ignaraw na mong ginikanan.
1: Ganahan dyan ka ng mga tagot-tago.
2: Mabay sulbad. Karang mag-uya, bitaw nga, karang mag-tiayon nga, gibawalan sa asawa si Adan nga dili makig... Manguya buglae, itago-tago
1: na di. Against all odds.
2: Tago-tago ra. Alag-alag, istorya ni Balong na sa iya blain.
1: Grabe ka kahilig sa mga tago-tago.
0: Sa pa, kung di mo sigot ang asawa, magtago-tago na lang. Ana di ay.
2: Magulat ang tulba sapnan. Rene, sa kamay ra kayo na imong problema. Ingnasan na imong ginikanan, pagbigyan ta ka mapa. Ingnapod si ila nga, tago-tago ra sa tagamay. Kay sakit pa man ang buot sa akong ginikanan. O di sulbad. Ayaw po di... Luwi po din mong ginikanan nga. Mag-o pa lang gani, dadoon na nimo. Nagkangyo sila nga
1: pag... Hindi naman ang nga gini kugos ang tanan. Ang point lamang gidiri nga, dili niya biyaan si Ella.
0: Ipaglaban niya.
1: Paglaban niya, dili po't pasabot nga.
2: Yeah, isa for a meantime. Kay para matagbaw na mong ginikanan.
1: Ayaw po din tao, luwi kayo. Luwi kayo si Ella.
0: Depende mo sa rason.
2: Mas luwi mong godang ginikanan na wala nung ganat.
0: O lagi, nasaktan naman na. Wala mag ginikanan nga gusto mo, hatod silang anak, hatod lubganan.
2: Niya ang makapahupay sa ginikanan kay Bulagan man.
0: Paita po na ano eh.
1: Oh, dadaw, dili na tumabaso lang ginikanan nga murag na sila ingana nga kasuko. Pero mutuog gid ko ma'am nga once ang ginikanan nga murag mahupa na ba kana murag makakalma na gamay. Yes. Na ila naman ang ma evaluate silang kaugalingon nga dili angay basulon si Ella kay yes. Wala magisa lang si Ella.
0: Wala space lang sa taga sa
1: yes.
0: Space.
1: Oh, taga ang, space.
0: Kuwabi ta sitwasyon kay
2: Tago-tago lang sa sulupon si para sa ubang.
0: Si Ella, kinahalagi siya i-comfort ni Rene. Besa sa mga tawag na lang. Sa, kaya bang dili niya wado niyang support nga.
1: Dili pwede nga. Kung putlon yun ang communication.
2: No, okay, kung putlon, basing mga itanog lain mo comfort na to.
1: Ay, di yun. Anak, ginapa dulo.
2: Bulagi na rin ah. Turo ka anak.
0: Pasilan. Ang point magod is, biktima silang tanan. Si Rene, di siya gusto nga mahitabo to siyang manghod. Si Ella po, doon siya nangandoy nga makadisgrasya siyang tao.
2: Nagdang nga gun, putgod.
0: Dili, oy.
1: Dili man na din ang hagyod. Lalagyod, oh. Mr. Rosa ni mo camping. No? Kung aksidentehon yun ka, mahitabo yun na
0: sumunga. Pero naging mga panahon ngayon, anak.
2: Dili, baka kulang sa pag-amping.
0: Sumugod yun sa...
1: Sumugod yun. Naging mga tragic events nga mahitabo.
0: Di aminado man sila, mga bitaw ang gisitel. Mga bitaw ilang nangayas nagpasaylo, ilang gibayaran tanan, ilang gi...
2: Dili gigaya ni Morin ni Bulagan, mangita kaglain?
1: Paita po rin. Nga nung mangita ang gidayog lain?
0: Lagi. Nga...
2: Basig sang gabon ng bayahan na ba?
0: Kaya tungod sa iya ha. Parang muna'y point sa ginikanan. Na kung wala pa si Ella, dili mawala atong anak. Dili mawala.
1: Kaya wala nagpalit og sakyan lang si Sophia. Why aksidente mahitabo? Ano ginoon na to? Pero mo lagi, wala na to nag-i-assume nga mahitabo.
0: Kung mo lagi, kung ibaw pa lang sila nga muna'y mahitabo. Actually, si Sophia, wala po siya na pa ibaw. Gisurprise nila na yung ginikanan na si sakyanan. So, huwag ay siya kasulti.
1: Mga yanig yung sitwasyon, makapraning begit sa ginikanan. Even ako, kung makanoon ako na motor akong anak. Iyan na good nga mga sitwasyon. Mapraning yes. Begid ka.
2: Gisakitan mo doon ang ginikanan. Malaya kong concern.
1: Oh, sakit mo yun as
2: ginikanan. Kinang lang pagbigyan sa ni Morine kay siyempre.
1: Pero dili po't pasabot nga. Kanabang unfair.
3: This is a

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pabulagan din ito.
2: For the sake kang mama o papa.
1: Bulagan na lang.
2: Para matagbaw na imong mama o papa.
1: Bisag nasayod ka nga, way sala si Ella.
2: Para na lang sa imong mama o papa.
3: How about kang rin eh? Nga di man siya gusto mo bulag.
2: Sakripisyo kasi imong kagalingon.
3: Eh, ginoo ko. Kapait po.
2: Para sa imong ginikanan.
1: Pastilan. Pero no, doon yung mga sitwasyon ba nga? Kalang, dili ni mo kontrolado. I mean, kinsa may gusto nga mawala ni mo hindi gugma. Pero, kumusta ko tag sa dili, kung sila po tinod ang magdayon di Genovs, doon na something good, no? Dili
2: happy. Kontra naman niya yung ginikanan.
1: Kaya every time makita nila sa Ella, madumduman man nila sa Sophia. So, doon na gid, pero mag no? Healing good ang ikinalan.
3: Yes.
1: Healing
3: it takes time. Yes.
1: So, di gini madali-dali. Kanyang sitwasyon di ni madali-dali.
2: Kailangan mula ton, gini yung amnesia pa yung ginikanan.
3: Absolutely.
1: So, ang pinaka-best nga buhaton, unsa ba? Bulagan na lang ni Rene para sa ngirikanan or ipaglaban niya yung gugma kang Ella nga na-side siya nga way sala o gihimong biktima lang sa mga panghitabo. Standby, balik haman lamang sa Pikas Lawa.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
6: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang ng Cervicare o dakod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulmol ang akong puson. Tungod sa Cervicare o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Erme Raimundo, taga Milaya, Waola na
5: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
1: Mapalit.

0: makabawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, uglami ang tulog, walay insomnia, non-scorn coffee.
1: Nang dili magunti ko kabawas, kan dili ko kapsa kung tiyan
2: murag sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata, o nga ayaw gadiyahang sambol-sambol o aksan na gadiyahang panglantaw o epektibo gadiyahang nga produkto. Jeneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: syempre ato sa tinbayaon na ato mga Facebook and YouTube viewers. At you are God bless gikan sa Pagadian City. Ganahan ko kay dili lang problema ang hisgutan ko di apil usab ang mga leksyon nga mahimong magamit sa pang-adlaw-adlaw. From Isidro Hamisola.
1: From Maribel Dakay. Good afternoon Ate Arlene Ninyo Horota. Shout out din sa Proxinco Maular Misamis Occidental.
0: From Nida Mirasol. Maing hapon po watching from Coronadal City. Believe ko sa inyo ang consistency o sa kalipeng inyong ipaambit sa mga viewers matag-adlaw.
1: Shout out ko ni Junjun Idar diha sa Astorga Santa Cruz Davao del Sur. Maing hapon ninyo Ate Arlene Jainova Capjun from Sakura J1H.
0: Lingaw kayo kay usahay ako na lang mismo ang muhatag og akong kaugalingong tambag sa screen. From Marlene Espina watching from Taguluan.
1: From Michelle Libre. Shout out me diri sa Sunrise MPC Tagum. Always good me na minaw sa inyo ha.
0: From Marianne Porquiado. Hayati Arlene de Genova Cap June. Mayang udto sa inyo ganahan kay ko maminaw sa inyo hang tulo. Labi na og tambag na ang isgutan. Watching your live from Bansalan Davao del Sur.
1: From Titan Horror TV. Hello po. Dugay na ko gapamati sa imong nindot nga mga programa ate maparadyo or live. Shout out sa kong pamilya Di Malilay. From 2P South Cotabato daghan ming naminaw ron ate.
0: From Rosal Rosal. Good afternoon po sa inyo. Ati R, DJ Nova Cap June watching while eating lunch from Imos Cavite.
1: From Rodons Rubio, hello Ati Arlene, loud and clear jud inyong program diri sa Ayungo Negros Oriental. Shout out sa mga retired playboy diri sa among lugar. Kagwapa jud ni DJ Nova.

0: I like it.
1: Okay.
0: From Don Don of Ayungon Negros. Maliit na bagay.
2: Kagwapa yun ni Ginova.
0: Maliit na bagay.
1: Maliit na bagay. From Maria BJ2M. Sabi ni, shout out sa ko ang Bana Bells. Di asa Villahermosa, Wangan, Kalinan. Tisuya kay Cap June. Uy, oh, grabe.
2: Ano sa to, boss?
0: Bumabungo lagi na yun.
1: Tisuya kay Cap June. Uy, watching the sa Kingdom of Bahrain.
0: Maayong adlaw, Ate Arlene. Pa-shoutout ko sa ako asawa nga si Lori Vian. Always good me, maminaw ka na adlaw sa Cebu City, Guadalupe, Banawa, Sitio Gun Club. Iyang gwapo nga ba na di Aini nga liwat ni Idol Cup. John Steve Carl Barangan ni Salama.
1: Ayan. Ninat kay Kagtingog at ER from Vivian Bitter Dumapia.
0: From Emeline Rolida, hello sa inyong tulo, Ate Arlene. Shoutout from Polog. Always me, naminaw sa inyong programa diri.
1: From Leo Min J. Unsa ni? Leo Min J. Good afternoon, Ate RDJ Nova, Cap June, watching here in Manila, Bacong Negros Oriental.
0: Shout out to Jessel Luardo from Mahanlud, Malabuyok, Cebu.
1: Ayan. Okay, diri na ta sa atong mga tambag. Unsay mo hang final nga katambag kang rining atong letter sender, DJ Novs.
0: Again, para na ko rin na kinahanglan ni mong unungan si Ella. Kaya sayod kong nihigugma kag maayos. Ayan. Sayod ko nga
1: imong kasing-kasing
0: no nga aware ka nga dili angay basulon si Ella. Yes. Though sakit man kaayo ang panghitabo, okay, pero wala ni nato gigusto tanan nga mahitabo na siya. Normal nga ang imuhang ginikanan makafeel gid og kasuko kay tungod lagi sila ang nag-uban ato mga panahon.
1: Dapat gani unta DJ Novs, no? Tungkol kinawala si Sofia, si Ella, ila ipulip.
0: True. Kana bitong mas...
1: Isipulip sa nawala nila manak.
0: Kay close to po biya nila si, yes, Ella. Si Ella. So kana bang dapat sila, nag-uban sila sa pagluksa ba? Dili pwede nga unta nga ila, si Ella ra ilang basulon. Kaya sayon man sila nga walay salagid si Ella. So dapat unta-uban sila sa pagluksa sa nang hitabo. Pero mo lagi, di man nato na matansyagid tungod sa kasakit. Nasagol na ba? Kasakit, nga nawala ang anak niya. Murag nangita lang sila babasol nga tao. So again, para na ko rin na kinahanan ni mong panalipdan si Ella. Kinahanan ni mong i-explain na sa mong ginikanan. Do hinahinay lang. No? Kaya kanabang i-allow na to sila nga mapagawa sa ilang kasakit, magluksa. Pero inigabot sa panahon nga makalma na ang tanan. Dili pwede nga pasagdan lang ni mong masko sila hangtod-hangtod kang Ella. Kaya again, no, tinahanan ni mo siyang dipinsaan. Tinahanan ni mo siyang protektahan sa kasuko sa imong ginikanan dato sa iyaha. Kaya wala man gid siya sala, definitely. So kinahanglan lang gid nga imuha siyang nga unungan, imuha siyang ubanan, no, sa inyo, sa iyahang pagluksa. Kay dili lang man imo ginikanan, dili lang ikaw, labi na si Ella nagluksa gid nagmaayo nga maskin siya di na siya kasabot ug usa na niya pag-handle ng kasakit. Kay imagine nawad-an siya best friend niya, nawad-an pa siya second family, which is ang imong mga ginikanan, kay lagi siya na ang gibasol. So again, ikaw ra iyahang maasahan rin, eh. Dili pwedeng diha lang bitaw nga kanang tungod kay nasako imo ginikanan sa iyaha, imuha na lang po siyang pasagdan nga, imo na lang po siyang biyaan sa eri dayon mo. Lupig pa'y namatyan si Ella ikaduha ana.
1: Yes.
0: So again, ikaw ra gid yang maasahan na Rene nga mapanalipod sa iyaha. Ayaw gid biyai si Ella, kikinahanglan kaniya most especially karon nga galuksa mong tanan. Sa kanunay kini inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
1: And of course, ang atong retired playboy, Cap June June de Asis.
2: Yes, para shout out ha, katunayon ganina nga murag si retired playboy na sa Cebu. Dapat dili ikaw magpasapon og di mo angkon ha. No, idol.
0: mga kuan na dapat, mga timanhan nga mga walay, kuan. Rules.
2: Walay, rules ginato na nga mga retired playboy. Anyway, Arine, gikasubo na ko ang naitabo sa imong pamilya, no, sa imong igsoon. Mo nang giingon nga naay mga butang nga di ginato kontrolado. Man gani sa pag pero ang uyab, pwede rapulihan. No? Kay ang ginikanan, bisa magkinaon sa ginikanan, maginarin eh. Niya ang uyab, munang giingon niya, kinanglan magbunta usahay sakripisyo para sa itong ginikanan.
0: Sa ingana, lugar ka sa yun, kapyaan niyo mong uyab.
2: Tungod sa ginikanan. Kay kinanglan magbunta usahay nga isakripisyo na ito atong kalipay para sa itong ginikanan. Kay katong gagmay pabitaw tagi sakripisyo gid sa ginikanan. Nanganak atong ginikanan, gisakripisyo niya ang kinabuhi sa pagkakaron ang hangyo sa imong ginikanan, dili nimo mahatag. Kay luoy pud ang ginikanan ni rini namatyan og anak niya. Paul lagi na kubakita.
0: Yes, rini lugar ka buihan biya si kuan si Ella, di ba di siya luoy?
2: Luoy man tanan, pero mas grabe.

0: kaluoy ang ginikanan kay ginikanan bayag yun. Sayunan ka na wala duganak niya ang hangyo sa imong ginikanan bulagilan sa nang bayan na kay kung magsigi mo ana
1: dili siya gusto makakita
0: di sa gusto makakita mo na nga nganong dili man imo pagbigyan ang hangyo sa imong ginikanan para mahumana ang tanan
1: aray sakita po doy
2: gani
0: di sakit yun ni tanan musukot sa dili sakit yun ni nga desisyon bisag ako gisakitan ko sa imong desisyon pero ang pinakadabis ni mo himoon ipalabis na imong ginikanan kay basing magsakit panuuna ikaw pa ang hinungdan.
1: Grabe ka, unfair.
2: Unfair, Gerd.
0: Yeah, ang kinabuhi is unfair man, Gerd. Walang fair sa kinabuhi.
1: Malay.
0: Naitaw nga mahigugma, pero dili gihigugma.
2: Uh-huh.
0: Nay nagigugma ay, pero dili saktong panahon.
1: Agoy.
2: Sakita po.
1: Puros gina siya unfair. Ang kinabuhi,
0: life is unfair, kung sa English po.
2: Uh-huh. Okay.
0: Sa gihapon rin eh, kinisi Kuya Cap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang akong masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako giyod kaayo ni o natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. O mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
8: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Purukono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuwanang kung ang sabay ako gibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butik, kay naata na doon. Sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, ay aron, kanang imong trabaho, rajid nga yung trabaho, pag tumarong Megaman, ilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibang, akong gibati dayo niya, lagsik man na ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko ang Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: daghang salamat kay limo DJ Nova and of course Cap June, thank you very much. And Rene, daghang salamat sa imong nga pagpadangat imong sa watampo. Well, kinila ako ikasuot nga na kanimo. Wala sa la sa Ella. Biktima lang po siya sa panghitabo. And labaw nga, dili po pwede nga i-ignore ang kahiubos, kasakit, kahibati sa iyong ginikanan tungod kay kinabuhi ang nawala. Ang pinaka-best ni Mabuhaton, Rene, huwag kay piliyon, kundi ipakalma lang ang sitwasyon. Ipakalma ang sitwasyon. Aro sa ingon ni Ana, makauna-una o insakto imong ginikanan. Sa pikasbahin, pasabtaon na si Ella. Naara ka. Di ka mawala. Apan, tagasan ni mo gamay, okay gayon nga, ma-heal ang kasakit kay ibati sa mga ginikanan. Karong panahon na, kikinahanglan ka boast, kikinahanglan ka sa mga ginikanan, labaw ka kikinahanglan ka ni Ella. Dapat naa ka nila. Again, tagay sa panahon nga ma-healed ang tanan, kanabang medyo magaan-gaan ang tanan, ipakalma una ang sitwasyon. Sayod ko, masabdan sa imong ginikanan kung ipaglaban nimo ang imuhang gugma kang Ella. Gani, basig maabot pa ang panahon nga ilang himuon si Ella nga hulip sa imong suon nga nawala. Dili ka ilang dumtan kay nawala imong suon tungod kaniya. Timing, saktong panahon, hatagi lag space una. Aron sa ingon ni Ana, ma-heal ang daotang panghitabo sa inyong pamilya. Salamat, Rene, sa imo papadangat imo sa watampo. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa mga karon. Final standby karon taod-taod. Alas to Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Mosunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Magandang salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, o cervical cancer.
3: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae

0: San Fernando.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabi bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul de Asis, for Healthy, Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Siyempre, alas sa itong Health Education Program ning Adlang Huwebes. Kao ba na to? Siyempre, Dr. John Paul de Asis. Dr. John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome, welcome again sa ito ang Non-Health Education Program.
0: Ayan. Ug alang sa inyong mapautan na text,

0: Atong 0917-159-5812. Sumana ko, 0917-159-5812. Okay, Doc, na ay question. Mm-hmm. Murang sensitive siya. Unsay angeng buhaton. Ulitaw ko na ako'y girlfriend. Natingala ko nga, inipangi na ko na may nana niya sakit. Uy. Basig yung girlfriend ay different siya ni Doc. Basig di lang sa dagusto nga mangaway. Pero basig yung problema karon yung girlfriend nga nagkaroon.
1: So, listen kayo na mag-early conclude kita mga kanons.
0: Pero no? Doc, nagkanana daw siya, mangihi. O niya sakit. O sa'y sakitan na Doc.
1: Okay, mga, mas nito mga kanons, no? Magpa-check muna tayo sa...

0: tanong.
1: Pero Doc, posible ba magkananag gihapon ang UTI? Nga sakit gihapon ni Ihi?
2: Yeah, pwede gihapon siya. Uh-huh. Lalo na kung lala na siya ng mga infection, mga kanans.
1: Mm, okay.
2: Pero balikon ko mga kanans, no? Magpa-laboratory kay para mahibawaan ang mm-hmm. source, ang cause, ang hinungdan, mm-hmm. kung kiniba siya bacteria o mm-hmm. mga viral infection. Kung mm-hmm. kininama infection ba ni siya, simply lamang or kinina infection or gikan ba ni siya sa ginatawag nato na mga STD mga kanans. Kaya para matagalin mm-hmm. nato o mga mm-hmm. medication na para git kanimo mga kanans. Pero mm-hmm. kung simply lamang na UTI, take UAID. Okay? Ang pag-inom nimo sa UAID, kaya tukod na anasay nana mga kanans, 2 capsule 2 times a day. Dua sa buntag, din dua sa gabi, good for 7 days to 15 days mga kanans.
1: Mm-hmm.
2: 7 days, okay na siya po ng mga kanans. No? Basta increase water intake.
1: Mm-hmm.
2: Dahil yun, inom lang yun og mga fruit juices.
1: Mm-hmm.
2: Kay para ma-acidify na to yung sa imong ihi para mm-hmm. yung mga infection, diligid siya mo, kumbaga, mapunggang yun yung mga infection.
1: Okay.
2: Pero kung mga STD din siya mga kanans, don't mm-hmm. worry, naanasay mga medication with regards sa mga STD.
1: Uh-huh. Then ang pinaka- curable.
2: Yes, curable mo rin siya.
1: Mm-hmm.
2: Ang pinaka-importante po daan yung mga kanans, no, is mm-hmm. education. Sa imuha o sa imuhang partner.
1: Mm-hmm.
2: Kaya para at
1: least... Pero ulit ako pagdalaga dok ha, uyab lang sila.
2: Dili man nato sila ma-judge
1: uh-huh.
2: kung mubuhat ba sila sa mga inani or dili.
1: Mm-hmm.
2: Ang importante mga kanans is no, we'll educate sila,
1: mm-hmm.
2: nakaibalo sila kung unsa ang mga posible na mga consequences
1: mm-hmm.
2: kung kinisya pagabuato nila or kung kinisya ipadayo nila ang ilahang mga dili nindot na mga lifestyle.
1: Mm-hmm. Okay. Ang problema mo na na, actually, Doc, more gini siya isagad nga problema. Ang girlfriend, basig na nilain nga uyab.
2: Mm-hmm. Niya,
1: ang kadipog laki, basig na nilain. Tapos mo tabok-tabok na lang ba? So, muna isagad nga problema. But anyway, hopefully, dili lang STD. At yung Arlene and Doc Jan ay tonsil akong anak. O sa solusyon para maayos siya. Mr. and Mrs. Gudito, Panabo City, Davao North.
2: Okay, mga kanans ng tonsilitis. Tonsilitis.
1: Kasi gara ka na mo, kung sa'yo mag-tamis, Doc, no?
2: Mm-hmm.
1: So, atong New Year, ay sus, gipog nga nga, kung ina nga, mga mag-tamis, kaya murag, puro silang itamis lang ganahan.
2: Okay mga kanans, mm. yung tonsil mangod na ito mga kanans, no? Kumbaga mo kini yung first defense sa ito ang digestive system.
1: Mm.
2: Kay para yung mga bacteria, mga viruses, dili diritso-diritso siya makapenetrate
1: mm.
2: sa sulod sa ato ang digestive system. Kumbaga,
1: mm.
2: kumbaga siya ang unang depensa ba?
1: Mm.
2: Kung siya ang nagauna, nag-check up,
1: mm.
2: kung kiniba siya, maayo ba ni siya, o dautan mm. ba ni siya, bacteria mm. ba ni siya, or mga mm. virus. So
1: okay.
2: kung naasi ma-detect ng mga bacteria, mga virus, mo to siya na medyo itrap na niya.
1: Mm.
2: Ang problema po na ni mga kanans, kay tungod lagi, di ba, mo to ingon ni Ate Arlene na mga tamis.
1: Mm.
2: Ang tamis manggod mga kanans, usa manggod ni siya sa mga pagkaon,
1: mm-hmm.
2: sa mga bacteria, sa mga mm-hmm. viruses, sa mga fungal, kay para paspas ang ilang pagdaghan.
1: Mm-hmm.
2: So muna siya, kung the more kamukaon o mga tamis, mas paspas na siya na mudagan, mas samot siya na mu-inflame,
1: mm-hmm.
2: mas musamot siya na mu-hubag.
1: Mm-hmm.
2: So unsa ba nga to ang angay pagabuhaton ani? Of course, number one is increased vitamin C. Importante
1: okay.
2: na siya, kay first defense man na siya sa atong immunity, so
1: mm-hmm.
2: which is yung immunity na to, kinahanglan yung vitamin C.
1: Mm.
2: So, vitamin C, isa sa no, makatabang. Then, mm. of course, well hydrated.
1: Mm.
2: Dapat dili siya ma-dehydrate.
1: Mm.
2: Then, sa tubig niya na imnon, bawal muna yung mga medyo init-init, ha?
1: Mm-hmm.
2: Mga ininit bitaw na mga tubig or maligamgam na tubig na imnon.
1: Mm. Okay.
2: Sana ay mga tonsil-tonsil bitaw, katong medyo hot water bitaw.
1: Mm.
2: Ayaw niyo pa imna na siya, kay musamot na siya.

0: nagubag na biya na sa gsamot. Kung din paino ni mo ininit, so pwede siya mo buto. So delikado siya. So ang mas nindot na siya.
1: So ang tong sigbawel, init kita to bigdo, bugnaw lang.
0: O bugnaw, pwede siya na magbutang og bugnaw di sa iyang liog. Or pwede mag-ugom siya ice. Or something na bugnaw po mga tanans. Kay para ma-control ang pagubag sa iyahang tonsil. And then, naanang po po yung mga pang pangmumog bitaw. Mga
1: diba, normal lang man, ice o ano, tubig, medyo, butakan ng asin, tama ba? I-gargle. Okay ba na siya, Doc? Asin o tubig, i-gargle para mawala ang ganang
0: yes, okay po na siya at Arlene, no? Kaya of course, kanang asin, makatabang po na siya para sa mga infection mga kanan. Sa dili itya paspas na mukalap itya mga kanan. Ang uban ganin na siya, yung vinegar eh. Magmumbog sila og vinegar mga kanans. Then, uban po, kalamansi po ang ilang ginalumumbog mga kanans. Then, balikon ko mga kanans, no, ang tonsillitis is tungod na siya sa pagdagan sa mga bacteria o mga viruses na ninatrap sa ato ang tonsil. And then, maunta siya, nagkaroon siya ng mga bacteria mo to nagkaroon ng inflammation. Importante lang ni, pataaso na ito ang ato ang vitamin C, ang atong immunity, then dapat well hydrated. Ang pasyente ko nagkaroon na siya ng mga hilanat or medyo nagaluya na siya, pwede siya paimnon 2 capsule of non-serba capsule.
1: Okay.
0: Kung kaya niya mo inom og 2 ka kapsula mas nindot mga kanans, no, 2 capsule, then vitamin C with tawa-tawa once a day mga kanans.
1: Ayan. Dok, unsay kalainan sa arrhythmia o kanabang cardiomyopathy? Unsa man siya?
0: Okay mga kanans.
1: Cardiomyopathy.
0: Okay, kung arrhythmia mangod mga kanans, irregular niya siya yung heartbeat. Dili siya normal ang iyang heartbeat. So kumbaga yung arrhythmia parang gaano siya baka nang paspas siya.
1: So buti pasabot doon na ba
0: yung mga... 'di ba kamantay mo Ate Arlene ka nang gapalpitate? Sana sa early signs sa nagkakaroon ka ng arrhythmia. So yung cardiomyopathy. Kumbaga ka na siya, resulta na siya sa kakulangan sa oxygen sa imuang cardiac cells. Pwede barado ang imuang mga kaugatan.
1: Okay.
0: So, muna siya, kung mapasagdan, pwede ka magkaroon ng MI or myocardial infarction or myocardial ischemia. Or kanang mag-itom na ba yung party sa imuang kasing-kasing.
1: So, managlahi pero puro siya sa heart.
0: Yes, puro siya sa heart. Din ang...
1: Nagandiya pa lang kung sa heart, no? Kay kanang... Na-mention mo, arrhythmia, no, abnormal ang heartbeat. Unya, kana pong cardiomyopathy, mauna siya ang kanang, unsa na kulang oxygen.
0: O, sa iyong cardiac muscles na mismo.
1: Unya, kanipong giingon nila nga kana bang kulang ang potassium or taas ang potassium, unsa na siya, po na mabilong.
0: Okay, kana siya mga kanans, no, muna yung tawag na to, either kung taas ang iyang potassium, hyperkalemia. Kung nubo na po ang iyang potassium is hypokalemia na po na siya.
1: May delikado, ana.
0: Both delikado siya.
1: Kung low potassium ka, delikado. Kung high potassium ka, delikado.
0: Yes.
1: So, dapat balance lang. Ang problema, pila man dapat ang potassium. Maulagin na, no? Kinahanglan kita kanunay nga mag-monitor. Ingon, ana, kalisod, no? Kanabang, manang
0: meron. Pero kanas sa ati, Arlene, kanang pag-control sa ato ang potassium level. Trabaho naman good na siya sa ato ang kidney. As long as nindot maayo ato ang kidney, dili kita magproblema sa ato ang electrolytes.
1: That's why lagi nga kinahanglan yun, i-partner yun na ito ang Nasog UA. Kaya sila ginduhan may mag-tandem. Cleanse sa kidney, makatabang po sa heart. So at least kanang duha mo ragagod tandem gina sila.
0: Yes, Ate Arlene. Then atong sa explanation na with regards sa potassium nga no magkaroon sa ng cardiac arrest. Ang function mangod sa potassium mga kanans, no, mutabang mangod na siya para mo pump yung muscles na to. So meaning to say, kung wala kay potassium, dili muliyok ang muscles na to. So muna siya mga kanans or mag-cramps ang ato ang muscles or manggahi yung muscles na to mga kanans. So which is yung kasing-kasing na to is a muscle siya. So kinanglan siya og potassium para muliyok siya. Pero para mo trabaho siya.
1: O kanang mga palangitan no kanang bugat imo mina sa mudughan, kanang lisod mo ginhawa, unya ka na bang magpalpitate, kada siya unsa na mga warning na siya dok, mga signs na siya.
0: Yep. Mga warning sign na siya na pwede ka nagkakaroon ng trouble sa imuang kasing-kasing. Then, lalo na kung consistent na yung pagtaas sa imuang BP. ang imuang blood pressure, mga kanans. So kinahanglan na siya na tagaan o pagtagad, mga kanans.
1: Pero dok, doon na may mga okay ra, normal ra kayo, ilahang kasing-kasing, pero taas ilang BP, unsa man pud na.
0: Okay, mga kanans, no? Kana siya, mga kanans, is, kumbaga, dili siya stable. Pwede siya sa iyang mga electrolytes.
1: Mm-hmm.
0: Pwede po siya sa iyang emotion.
1: Mm-hmm.
0: Pwede po siya sa iyang stress level, mga kanans.
1: Mm-hmm. Or pwede po sugar.
0: Pwede po siya o sugar, mga kanans.
1: Mm-hmm.
0: Kay, mauni siya, mga kanans, so dili mo taas ang atuang BP kung walay ni taas sa atuang blood volume. So as long as normal lang ato ang blood volume, normal lang ato ang blood chem, ang ato ang cholesterol, ato ang uric acid, yung ato ang sugar, dili na siya mutaas ang ato ang BP. Mutaas lang na ang imong BP kung kaatbang nimo imong crush.
1: Aray! Okay na. Mura makarelate.
0: Kung mga emotion na mong gudit. Pero after...
1: Kala magtigidig-tigidig imuhang dugan mo na siya, dok, makataas na nag-BP?
0: Yeah, makataas na siya ang BP.
1: Adilita mo ito, basta itong crush ay delikado.
0: So, muna siya, ano yapon siya? According yapon sa ato ang emotion.
1: Yeah.
0: So, not necessary lang siya sa kanang mga electrolytes.
1: Di ba? Kanang masuko ang tao, kanang sobra kasuko at akihon niya nasa kasing-kasing?
0: Pwede siya, Ate Arlene.
1: Diba? Kung sobra kasuko?
0: Kung luya ang capacity sa iyang cardiac muscles, lalo na kung ang iyang kasing-kasing bitaw, dili sanay sa exercise. So, alimbawa, dili ka sanay na mag-walking every morning. Dili ka sanay na mag-jogging every morning. Yung pag-walking mangod o pag-jogging everyday, mga kanans, makatabang na siya para imuang kasing-kasing taas yung resistance.
1: Puy, ang ginakon in the view at Lorega o mga isa kabuwan kay dito, gumadag na lami kay oxygen dito. Dok, pog now kayo. Kung inid kayo ang Valencia, daganta dito. Kami, nakoy meeting, move na ko dito sa Loreca. Pagikan din, gatulo-tulo itong singos ka, init. Pag abot dito, may gitalag jacket, has kang tugnawa. So, kanag ko, kalami ba ning lugar na gin? Oxygen.
0: Yes. Ang nakanindot mo dito, mga kanans, no? Yung quality sa bugnaw sa Loreca.
1: Yeah, kay, kuan siya, kanang...
0: Gikan isa natural gyud siya.
1: Natural gyud. Muna nga, lami kay po yung dito mga pila kanang jogging-jogging lang yung magbuntag sa'yo kay oxygen. Ngayon mga langhap is, gikan gyud sa natural oxygen.
0: Yes. Kung diri sa diri mo sa ato ang area, mga kanans, na to ikadinay, more on sa aircon ra siya.
1: Correct.
0: Di ba? Di kita sulod kita o gatik toyo klase. In terms sa quality sa hangin, naagid say ma-feel gyud nimo ang ingon bito na bugnaw gyud sa nature, mga kanans.
1: So, dok, unsa ato ikatambag sa to mga sukintig paminaw? Ilabi na katundo na yung takabalong doon na yung mga clots sa baga, doon na ilabi na katundo na yung mga varicose veins, nga, no, dili mo ba laka ka na surface lang ha, kaya ang delikado sa varicose veins, katumang nasa ilalom.
0: Yep.
1: Oo. Anyways, unsa'y buhaton para malikayan yun ang kanabitong mga possible nga mga cardiac arrest. Kaya kung mamagili hadlock, no, kanil, labi na sa panahon nga init kaayo, mataas imong blood pressure, unsa'y buhaton sa usa ka tawo, dok?
0: Okay, mga kanans, no, muhatag lang kita, mga kanans, no, is kumaga tulo ka puntos, mga kanans.
1: Aha.
0: Okay. Ang una na punto, mga kanans, is kinahanglan yung knowledge nimo, pinaka-importante. Dapat dili nimo i-ignore kung unsa ang imuhang nabatsyagan sa imuhang panglawas.
1: Okay.
0: Muna, mga kanans, no, once na ang imong lawas nihatag na sa mga sinyalis o mga symptoms, unsa ba niya mga symptoms sa pag nagkaroon ka ng problema sa kasing-kasing? Number one is na yung mga dali na kakapuyon, dali na kaluyahan, mga pamuypuy, mga banhud puypuy, kanang gakrams, and then imong BP nimo nagataas, nagapalpitate na siya. So kung kana siya ma-experience sa imong mga kanans, so please seek na for medical attention. Kay possibly kinesiya na isa ni siya sa mga symptoms, kung mapasagdan nimo, pwede siya mo resulta sa cardiac arrest, mga kanans.
1: Okay.
0: So mo to na importante na akitay knowledge with regards sa ato ang gipangbati sa ato ang panglawas.
1: Oo, dili gina to i-ignore. Bisag ka lang gamay pa lang dapat mapacheck na nimo sa doktor.
0: Yes.
1: Para nga mabawaan nimo nga, oy, kinahanglan ako ni bantayan.
0: Yes, ikaduha na punto, mga kanans, is seek medical attention.
1: Yes.
0: So isud po na puro ra kag knowledge, walay action. Di ba? So, importante, pag nakaibalo ka na na mga symptoms, pwede ka na magpa-check up on sa pabadiya. Kay para matagaan na dahil
1: blood chem, no? Dapat blood chem.
0: Mga laboratory. Kay
1: pila para naman na.
0: para matagaan na dayon ka kuon sa mga medication ang imuhang imnon. Then kuon sang giingon sa doktor, i-follow lang. Importante na siya kay para man sa imuhang kaayuan. Kay take note ang doktor, nagahatag na sila og advice para malikayan ang paglala sa mga sakit and then matagaan og solusyon ang imuhang problema. Muna sa kinahanglan, religiously i-follow yung mga medication na ginahatag sa inyo ha. Okay? Then ikatulo mga kanans.
1: Okay.
0: So moto no kay balon man ka kuon sa imong sakit, mga treatment. Ang ikatulo mga kanans, importante yung compliance. Compliance sa imuhang treatment na dapat di mo siya imnon regularly.
1: Yes.
0: And then compliance sa imuhang mga pagkaon.
1: Yes.
0: Sa imong lifestyle modification. Kaya dili raman ka maayuan ng puro nakatambal na tambal. So dapat ang imong mga pagkaon, na akay mga vitamins, mga supplement na ginainom para ma-repair ang damage sa sulod sa imuhang lawas.
1: Okay.
0: Ang synthetic medication is mutabang siya para makontrol ang mga symptoms. Maayuan ang imuang mga sakit pero dili siya nag-repair kung unsa yung na-damage. So mo ni karon ang atoa na kinahanglan mukaon ka mga gulay, mga prutas, muinom ka mga vitamins, mga supplement para ma-repair kung unsa yung na-damage and then maibalik ug taas ang imuang resistensya mga kanas.
1: Ayan. Okay, wala man tayong oras. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga tagnang sa may istasyon. And syempre, ang mga produktong Nance, again, usbon ako, Nance og UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan na sayod man kita. Ang Nance makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nance Herba Capsule kaya para mas makahatag po siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
0: Namura, dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang Nance Herba Capsule. Karon ang Nance Herba Capsule gitawag nato na Nance Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
1: Yes.
0: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
1: Ayan. O syempre, atong remind, kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya o kapampatalino pa. So, 3 in one ang atong Remind Choco.
0: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang mainom kita o coffee every morning. Pero pangunta na, ang coffee ba ni mo, anaabas siya'y benefits sa atong panglawas. Sa ato ang Nan's Corn Coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
1: Okay.
0: No, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso, mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, Nan's Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon, mga
1: kanans. And syempre ang atong Nan's Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nan's Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Atty. Nog, mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, las 2:55.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Ania na ang makalinaw na programa.
7: Ang moinat-inat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Gala, kumustag, mayong pagbuminaw kaninjong tina. Welcome na sab, mga kurimaw. Welcome na sab, din sa itong programa. Balong dagur. Yan, kumusta? Og, mga ina, otong ta. Nagkaroon adlaw na amo sa kadasig. Og, kapiskay sa panlawas adlaw karong. Oy, Huwebes na ba? Adlaw, Huwebes, July 23, 2020. 26. Ayan. Oy, atong tig mo diya 800 pesos. Ha, 800? Onsa to, gawha agwaw. Gawha agwaw. Aga mga sundalo sa ging harian. Di gyud mudagan bisa pagrakrakan. Ah, muna may gala atong tig mo ha. Gawha agwaw. Ah, mga ito mo rabinul ang sita bitaw. Kauhaan og walo. Kauhaan og walo. Kasundalo sulod sa iharian. Dili managan bisan pagrakrak. Mga itong tigmo, masalingan. Og paabot sa batong giandam. Karadlawa nga nasa jod baga mo. Og atong unang lingaw-lingaw, mga kurimaw. Unang lingaw-lingaw, 4. Og pabuta may galang duha para makompleto. Magsugod na ta, diri sa ito ang pagpanaguban.

Okay, ba't tayo? Tapos na gang. Dadiris ito ang pagpatagawan. Huwag mo patayin. Magkamigaw man, lisod mo patayin. Ang tubag na ko na imo ang digmo. Ang tubag ana long kay puspuro. Gikan daw agang June ng Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Warag ganos alang diya mi. Ha? Parang di paspasas pa na.

og mga officer sa barko. Piyuto. Wa ay pagyabon. Agong tumaglong kay ngipon sa karas. Kay abanti magina permi. Gikan daw kang Lucy ng Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Ha? Og usab mayong pagpaminaw. Agang tatay idi o diya sa may Lassie Church. Kanabita ang mamaligyang ice cream niya. Permi ka pa. Ang Kuya Brian. Ha? Uro. Ang buotang driver. Yes, Lassie Sikihor. Og balong. Akong tubag. Anang imo ang digmo kay mga sundalo. Piyuto. Piyuto. O ay pagyapon mga ma. Og lang akong at tubag anang digmo ni mo kay akong tubag nung sa imong digmo kay bulig sa bungas lobby. Gikan daw kang Lia Buhon. Kumusta mga taga Buhon? Madyong pagpaminan ninyo ang mga taga Buhon. Og akong tubag balong anang tigmo nimo. Ayan ang tubag balong kay mga iho sa dagat. Piyuto. Wa bakit gihapon na? Akong tumaglong anang digmo ni mo kay haligi sa kural or padir. Di mo na mudagay matumbar mahugno. Gikan daw kang Juicy may gala sa Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Og ang tumaglong anang imo ang digmo manay gunay. manay gunay nga wa pay kita. Sugot lugar na bisag rakrak. Looy pod. Looy pod. Lang mga kutos sa ulo. Gikan daw kang Bimbim Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Og ang akong tubag. Balong sa imo ang digmo. Ayan. Ang tubag ana longkay. Bungas rambutan. Piyutur. Sabi niya kung makarambutan, di mo dagan. Di mo dagan. Og akong tubag. Long sa imo ang digmo kay. Imungaan nga dunay. 28 ka mga piso. Di kinamudagan ng inyong mga love ka sa kita. Ha? Sukol kita tamas ginawa. Pabuka din siyang blahibo. Agong tubaglong ang mga barko. Di mo nadagan nila, kamang nila. Ha? Kamang na ilaho yun. Og balong. Akong tubag. Jealousy. Ka-14-14. Gikan daw kang Jose Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og niyara. Ang tubag analong. Sa imuhang digmo. Kay bungas durian. Kana, lamin ang durian ba? Galalis usang durian. Humot or baho? Humot na ba? Tinaw mo. Murag hinog naman na humot naman. Mukha na, di ba? Di mo kamay ang hinog naman din na kay baho naman. Humot naman na hinog naman din na kay baho naman. Humot, gina siya kay humot. Okay, padayo tayo rin sa doon. Pag-panaguban, long akong tubag anda kay
Nara, kawatan. Dereta may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang Jingjing, si Kihor. Bay Balong, ikaw mag-isweet to, bay. Ansa na po na, bay? Onsa kayo tinuod nga magka-high blood sa Litson Baboy? Panit? Nili ay. Tambok? Nili ay. Unod? Nili pod. Onsa mundi ay? Bay, sultian tayong tinuod, bay, ang magka-high blood yod. Sa Litson Baboy ka ng bukog? Uy, nga naman. Suway kami. Na ay birthday na ikasal niya. Bukog ra ibilin sa imo. Di ba ka ma-high blood? Labay, magkani mo ng buk. Nito, no? Ang bukog, itbay kayo, binilakar ang bukog, high blood. Ingon po sila, ang sayote ko, no, tambal po ko na sa high blood, magka-anemic daw. Oh, so, suway gani, doha ka adlaw, sigarag sayote.

Agalaw akong tubag. Anang imo ang tigmong? Oh. Ang tubag, ana longkay. Onsa ni siya? Trin. Computer. Wap, agya po. Akong tubag long. Anang tigmo ni mukay? Onsa ni police ug army lang? Ah, gikan daw kang Kurt Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Ag tubag lang. Anang tigmo ni mo? Tudling sa mais. Ah, gikan daw kang may-may sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Ag balaw tubag anak kay? Ah, onsa ni? Okay, tubag lang kay 28 ka. Kafgo. Kanag yun. Ligid na mudagan kasi sila may manggukot. O kafwi gukot ba yun? Minis kafgo. Napo ba yung kafgo ron? Okay, daga man to kafgo sa unang nagpa ilag army. Kauya pa.

Sambuan, Cebu. Kumusta mga taga Sambuan? Computer! Wap, aga po ang masalingan. Long tubag anak kay mga traffic enforcer. Ato lugar nga pamanggaan. Ato lugar nga mga enforcer pamanggaan. Ligid-ligid ay. Aga tubag long. Anang digmo ni mo ka.

0: lang tubag anak kay mga anak sa baka o gikandogang ren-ren ng bugo. Kumusta mga taga-bugo? Ah, mayong pagpino ninyo ang tubag anak long mga estudyante o gikandogang lin buho. Kumusta mga taga-buho? Wap agapon Dirito may galas line pang pasiaw gikan daw kang big-big sa buhon Bayhin
1: ko bitaw sulingan bay kinapaakag iring bay
0: O dobi na rabis bay wang matay
1: Wang manoon pero bati ang sulta bay ah
0: Ano man
1: Adto naman si mag-CR dito sa atop Adto na mangite Ano yung tabunan niya
0: Kuya huwag sulta Pero nag-iiring at tarong Napoy tarong turtugok no? Oh, iring at tarong Napoy iring at turtugok eh, Ang iring may gala Mangiti di ba tabunan Magkalot na sila Ila pagkamagpangiti ilang tabunan Dahil ubang iring may gala Nga igor o magkalot O magpangiti di niya tabunan Huwag sa tao pa na di mamukbo Naman kaya po yung anas tao kaya po Umag pangiti may gal, lakaw lang tayo Lahi ang pabukbuo silang hugaw mga buo O kaso po kayo batiyo, ganahan po din sila na Nga lahi ang

가이 꽃독에 뷰도 어이 가져와 돌리고 링하면 갈라는 메로 아 따라시다 어 넘버 3 해 어가 바보다 메갈랑 우사 Para makumplito, usan na lang kulang, usan na lang gayon. Para makumplito gayon. Akong tubag, lang sa imong tigmo, nag, usan ni, mga bao. Computer. Wah, ibig niya po na. Aga, akong tubag, lang sa imong tigmo, ayan. Ang tubag anak kay nagparid gikan daw kang dindin buhol kung sumay nagparid dindin mga pusoy kung sumay nagparid mga pusoy og akong tubag long anang tigmo ni mo puso mais piutor unggoy na long Ay, katig mo, tadiriwat na mag-isgot yung kaliwat buwan. Ha? Huwag man na mag-isgot yung kaliwat.

na dig mo na mamugasay. Naglagaw, nagduko-duko, sikot-kuot siyang buho. Diba, kaya magkuha mo siya ito kining similya sa buho sa itakin yung kaltik mo na dito. Muna, itig mo sa nagbugas, nagmais. Ako ang tubaglong. Ah, sa imo ang tigmo kay mga piso. Piyo to. Wa ay pagyad gyapon ba? Ha?

agwalo. Ang mga sundalo sulod sa kingarian, di giyot budagan bisa pagrakrakan. Lawang magasin sa pusil, nga portin, importin, doa ka buok. Doa ka importin, manamit di otso. Pero usi armas ni mo di abay, nabinta. Usi nabinta, doa ka 45. Nabinta tanan. Doa ka 45, bay nabinta tanan. Lawang akong, atubag si mong tigmo kay sambag. Computer. Uap, aga po. Aga, akong tubag balong. Asa tigmo kay buhok. 100,000 kabuok. Ang buhok sa tungolo, approximately.

Okay, dito Miguel Slide Bang Pasiyaw. Gikan daw kang Inday may galas Bohol. Dito may galas sa balay ni Henry ang iyang manok nga

0: pangsabong o baboy may galitsunon. Kasi nung hugay, nagunag panungog ang baboy. Lo, hapit na pisto. Itarin na ka sa atong amo, patay gikadi ka mag-amping ba? Tugbag pumanok.
1: Ah, mag-amping man ko. Okay na amang pugoy, tari. Pero ikaw, bisag di pa ka mag-amping. Litsonong gihapon ka. Ha, bisag pag mag-amping ka, litsonong. Anak ka?
0: Pagdunggan niya sa liog, may galang. Kapila yung katungkan na ba? Pag lupas liog.

Wap, agyo, jebo. Ngipon sa baba. Kami niya ngipon niya. Lain. Gabas. Tigib. Long tubag na ko nagbasagan. Computer. Computer. Wap, agyo, jebo, mga salingan. Og akong tubag long sa imong tigmo gabas gikan daw kang Mark Miguel sa Bugo. Kumusta?

Nanu bitaw nag ha? Nanu bitaw nag crocodile farm di nga buaya si ha? Nanu bitaw nag crocodile farm di nga buaya okay, padayon to dito ang pag managuban na akong tumaglong kay Karas. Karas, sabi ako Karas. Ang tumag, analong si Mong Tigmo kay Ligid. Mudagam, naligid ba yung mutuyok? Piyoto. Wap, agyod gyapon. Dirita Miguel, sa ito ang nasadyod, baka mo. Nasayod ba mo mga silingan? Ang tawag dahi sa mga tao sa New Zealand. Eh? Ang tawag sa mga tao sa New Zealand, gitawag sila og Kiwis.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
1: Ang akong ginati mo pinang sahay, ang akong bipi mo, saka, di mo po gusto nga mag-minsin ko ka nga para sa hibla nga gasalitong sa butika kay madlok lagi ko. So, kung kami na aning sa sincerely at si Arlene, dagan mag o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad ng herbal capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin o dagan kita yung salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adilanosa, agayo ko din sa Pulok do, yes, Poblasin, Kidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang

0: Nun ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
1: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento, nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong unahuna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong rider. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. 30 nang nipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imang performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
3: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga
5: okay, balik na mga gurin. Agaw haagwalo. Aga mga sundalo sunod sa gingarian. Diligyod mudagan bisan pagrakrak. Bisan pagrakrak. Lawang tubag anak ay tambubuan. Yan. Kom Piyoto Wap Agapong Aga Agong Atubaglong Anang tigmo ni mo Ano ni Okay, tubag analong kay Ngipon yap Narabla lagi mga taong Nagagipon Nagtaong nagagipon Aga Agong At tubag balong As imuhang tigmo Gabas Piyuto Wap agapon mga gurmaw Reklamos balong may galanay Oh, hindi lang kumiskwilag dayon ay ay Ondang na lang ko Ano naman sab? Alangan kay Miss Kimis Kuila tayo para makat-on tuluan ta. Kita man hinoon si pangutan-on. Tama no. Miss Kimis Kuila sila naman doon si pangutan-on.

0: Ang tubag, anang imuang tigmo. Ang tubag, ana longkay. Gir. Unsa nga gir? Gir-gir. Akong tubag, long sa imong atig mo. Ayan. Ang tubag, ana balongkay. Lampinig. Ikan daw kang magkoy sa buhon. Kumusta ang buhon, magkoy? Oga akong tubag, long sa imong tigmo kay mga bituon sa kalangitan. Gamar na 28. Ha? Gamar na 28. Oga akong tubag, long sa tigmo nimo. Mga metro sa poste. Ang sa kurinti, kina mas poste. Og agong, ang tubag balong sa imuang tigmo. Ang tubag anak ay mga NPA. Kana, 28, sakto kita. Ay, katapos ang ibili may galas, kurimaw. Numero 6. Ha? Number 6. Kompleto na. Wanda oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Ong manasapon sa mga oras o sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: Ako ay Roseli Mendulana, si Sangguro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
4: Papalit sa mga butik.
5: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya daw na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Kung tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
9: Mga higala, atong kaminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
10: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Mga to, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit og paminaw na ko sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan. Kay naaji alibyo. Pagong sa Astasan, wag tangang balatian.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
12: White Knights Dumaguete Pension House
11: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
11: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservations,
4: please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Knights Dumaguete Pension House.
13: Dragon Fruit Plus.
14: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wapa ko kayo no mani nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple, so kad nga nakainom na ko nga. Sige na ako aning inom. Bayan na kayo kong lawas. Yan ang, din ako batiyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kwan gay mawag ka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Ah. Kay maka, kwan sa lawas, makabagsik.
13: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
16: Oh yeah!
17: Let's get it on!
13: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
15: Hard Max.
13: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
15: Mag-Hard Mama. Extreme na. Happy birthday!
18: Uy! Thank you! Unsa man ni?
15: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
18: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
15: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
18: Tambal nga sabon?
15: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
18: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
15: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
18: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
19: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasi natiyan ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Kuman kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
20: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kinis sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-29.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:47.
3: Uy, du! Karoon sa mga naabot du!
4: Uy, bay! Kahapon lagi ko ni abot!
3: Iyay ka, so na karoon, natay pang latay sa alamri, ani Ron.
4: Wala na doon kay dugay na ko ni undang ng bisyo, ha?
3: Uy, anong undang mga? Alakang sinakang!
4: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigita o pamaligya o gamit o mga iligal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado ha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili ka drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
3: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
4: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
1: Kining maong pahinumdum, gihapod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:56.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
5: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlaw. So atong ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme, mga suking tigpaminaw, nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat, nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw, and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ang aduna usab naausab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga suking tigpaminaw, and additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga soki nako nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga soking tigpaminaw, madako pod siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga soking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga suking tigpaminaw, di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga suking tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga suking tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga suking tigpaminaw. Muna nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bag-o na itong produkto mga suking tigpaminaw, madungog ninyo, oh, mapapalit usab sa nagkanyang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
5: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
6: Mm-hmm.
5: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
6: Yes.
5: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
6: Okay.
5: Sa taas na gyud nga panahon o gabi sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
6: Kun yes.
5: Idi, Doc, o base sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
6: yes,
5: o kababainhan.
6: Mm-hmm.
5: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
6: Yes.
5: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
6: Okay.
5: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course available na sa tanang branch sa St. Teresa Pharmacy. Available na, mga suking tigpaminaw, palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Dong Tulits, unsa man ang imong gipasan?
9: Aha, Day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May na lang na ami masumsum runday.
8: Uy, Dong, wala pa ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
9: Wow, Baday! Dili ko dai maayo mangurinti dai sa. Mahurot dai ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige dai, mamingwit na lang ko.
8: Maayo pa, Dong Tulits.
10: Kining maong pahinumdum gihatod kanako sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
11: Star Radio.
7: Basta naka-star, sikat.
11: Feel the music, Star Radio.
7: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music.
11: Manindot ng music.
7: It's hapon-tastic.

0: patyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Kita Balagosa.
4: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa oi TX500.
4: So unsa may field day sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan yung sakit. Yan murag ni muminaw ba ug makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
4: Sa so, wala pa siya ninom ana unsa diyang gibati ma'am?
3: Yung luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
4: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan, may PC. D3 Bio o kanang TX500.
1: TX500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
5: Ako galing si Rodrigo Limatapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko DTX500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapag sa lawas ang tao.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mabali
7: sa mga butika. Masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6.
9: This is Amapola Broadcasting System.
8: Usa

0: Retis Lawas, Tagabagong Kaatulin siya. City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Itong bati sa kalawasan, dili ako matiyon o kapoy. Kay ako adyod tanang trabaho sa balay. Mauna, adyod ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless, Ma'am Arlene.
1: Donnell Brad. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Jonel Brand.
3: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Si Marcelina Palaba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na cuy sa Wonder Oil. Pag try na ko siya kayo. Makalihok na siya ang kautsya. Manakang sa alasan na niya. Kaya ako makalakong. Good siya. Mga siya niya magbakaw yung baboy. At ang gusto mong tangkal. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katong ko pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, good eh. Di siya makalakaw. Di mahal sa yung kamo. Ganyan kabaga niya. O kamo. Kamo. Nakalihok naman siya. Tibog yun ang haplas ng Wonder Oil.
3: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
5: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
6: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manlindot ng music.
7: Manlindot ng music.
6: It's Hapon-tastic.

is Star Radio. Yummy Emmy on air.

0: Yummy Emmy on air.
1: Today's big hits and yesterday's favorite, playing all the hits only right here in Star Radio 98.3 FM. Kibasar ka Star, sikat na sikat gita. There's you and me. By Lifehouse, mga ka-star. So, welcome sa itong programa karon. This is Hapontastic together with your, of course, Yummy Emmy. Yung makauban hang to, dala sa isak ka gabi on. It's July 23, 2026, and sa adlaw nga Huwebes, at it's 23 na sunod semana katapusan na gyud. Katapusan sa Hulyo. So sige, 28 minutes down 4. So welcome sa tanan, ha. Tanan na tong mga suki karon, mapananay, tatay, ati, kuya, lolo ug lola. Welcome mo ani nga programa, ha. Kay kani siya ay pang sadya-sadya lang man. May hugot lines and pickup lines, so all you have to do, ikuan lang na diri, no, i-message lang na sa tuang smart number 09694845454 and then 09566647734. And ay pud mo kalimot mag-live pud ko sa akong Facebook account. So please be there sa akong account, that is ML Labs, mga ka-star. So adto lang mo dito, i-visit lang ang ato ang ako ang personal account. So again and again, until 6 in the evening ta, stay tuned lamang yun. Dari lang sa Star Radio 98.3 FM. Basta naka-star, sikat na sikat. Good day.

0: 24 minutes down 4 o'clock in the afternoon. And this time check, kadeto at kadeto. Mga ka-stars sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarundayin og tambal, sulayi ang natural pamaagi pagpamasahi or gamit og Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong sagol adunay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, antioxidant, tropical, antibiotic tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa kun makita sa VCO. Iha-plus lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas ubani og masahe. Shiva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. And of course, Shiva Essential Oil mapalit sa inyong mga suking butika og tindahan. Mapalit na sa Tayasan Pharmacy og Ike's Pharmacy, Tayasan, mga ka-star. Sa bato pa na ipainangod, hindi mga oras sa Ipers Benzel Motorcycle kung kamunang itawag sa kanang motorsiklo sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Hauji. Bisitahan lang yun ninyo ang Ipers Benzel Motorcycle kay available sa ganila ang mga motor spare parts o brand new man at siyog second hand. Naanin mo tangdi sa may National Highway, Barangay Mamba, Idhi, Malalod. Wala yung kapanang ganyang lumala kundi si Boss Iper and Madam Gina Garupil. At tapod niya ilakip sa pagpasalamat ang St. Jadel Funeral Home. Ang ipanag-iusap ka na ginumala ni Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Kung napo na nimutang diya sa may dakal kalagalag ayungon. Thank you kayo. And this time check also ginatid ka na to. Of course, sa Amigos Capsule. Boss Angel, thank you so much. 15-in-1 Skinic Herbal Capsule. And don't you forget sa pag-paminaw sa inyong block time that is 6 to 6.30 in the evening. Right after sa kuwang programa, mga ka-star, Gora Bells din as Boss Angel. So, ayun nyo si Piata, no? Paminaw lang yun mo permis sa Star Radio FM. Bueno, sa itong oras, sa 37 minutos man makalabing alas 4 na sa kapunan, balik lang ta later. Kuman lamang nining pipila ka mga pahinom do. Stay tuned lang yun mo dri lang sa Star Radio.
1: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
2: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
1: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
2: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
3: Avon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Savon Beauty Soap. Wala no mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni. Wood ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa Ike's Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. usa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
9: Many more.
8: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
3: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
10: Agunan mga kalipo in Retoso. Kalakarangan o samang shite. Sa tanan akong nagamit, ay mangi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, tanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puso-un, dinasakit akong kilig. Naayuan din ko ani nga produkto.
3: Wonder Banaba Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
11: It will help Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
12: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
13: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gugo sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo yun isakit. Okay, giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Akapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako giyod na ulian giyod ko.
14: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Maria Regina sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment pati Nance Coffee, sa Nance Liniment kasi ako mananahi, kapoy kaayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay kuan ba kanang mawala ang mga panakit. Sakit pang haway-haway sa ako ang braso. So, pati sa puteno o kablang bago matulog kana akong ginahimo pagkanungog na ako aning tanan kay mami na mami kay ate Arlie try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kaya akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kong kape kay mo inom kong kape murag bati yung layo na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance Prada.
17: Isa'y pangani mo nai?
18: Lucy Sardimio.
17: Lucy Sardimio, taga asa sa gamam.
18: Matuong.
17: Bila edad ni mo?
18: 78.
17: So, kasi di pangalan mo, Lucy, no?
18: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
17: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
18: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
17: Nang hubag?
18: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karon ng pirma dito siya Weber, kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
17: no, tuan. Saan sa mga yung tail?
18: Nanghubag, siya maayo.
17: Nanghubag tanan.
18: Oo, kanina inyong huabot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
17: Punuan sa paa.
18: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya ni Incho, sulayan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
17: Ya, karon, okay na yung wala. Okay
18: na, makakuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
17: pa. Kailan na idadad to?
18: Kuan, 79.
17: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsay ka istorya ni mo.
18: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos. Akong bana nga, ng hubag na ginang mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Okay, ya, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
17: Amigos ko, pe, ray gino.
9: Sadala, salamat mga idol.
19: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music.
20: Manindot ng music.
19: It's Hapon-tastic.

0: low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Yummy Emmy on air.
2: And that was Passenger entitled Let Her Go. Sabi na kunig ka to ng Let Her Go. Padring only way to love that is born in love. 50 minutos man makalabing alas 4 na sa kapon no? Nagkinibong oras ginatid ka na to sa Randy Storkin sa itong ganun yung magka-extra income ganun yung magpa-member free registration sa Avon. Personal collection ni Miss Inatasha guban pa at mo sa Tayasan Public Market stall number 22. O kung ikaw tagay malalad sa Gargoyles Building lang sa mga taga La Libertad Lalimco Outlet tapad ginit siya sa ATM Machine La Libertad and sa mga taga Gihulgan second floor Mega Market Gihulgan City stall 204. Just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo. Manitag-iya, no? Sa Rindy Store. And of course, pwede po din yun makontak sa numero 09194-12265 to again, 09194-12265 to. And this time, siya also ginatad ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga may visi, yung visi nga may D3. Nabinasab ka na sa DTX Coffee Mix with ang palalib siya seasoned sugar, sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na. Siyempre, nakadetox ka pa. Salamat kayo sa makanunayo na. Ito ang CEO sa Clinica di Alternativo Products, wala in kundi si Doc Ramil Uy. Thank you, Doki. Anyway, sa itong oras, 51 minutos man makalabing alas 4 na sa kapunan. But sad to say, mga ka-star, sulod man ni ito ang pangkabuhayan showcase. But for now, mo play sa tag-song, I guess something here by R.E.M. Entitled ni siya, Losing My Religion. Stay tuned lang yapon mo, dri lang sa Star Radio.

0: si Rodrigo Lintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mapalis sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Namuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas.
4: This is Amapola Broadcasting System.
3: Bad sa inyong mga problema,

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto nimo nga malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
1: Ako si Michelle Tilatore sa Dagoy, Sindangan.
2: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
1: Kaon ako ang ato, bisagol ako sa iya ang kaon. Okay man kayo, dali ra kay manubo, dali ra kay mangitlog ang ilahan. Ningon ako ang taris nga mangitlog naman pud ang pato nga magwala pa man ni sa kabulag ang ito pa ila namang pangtuhakon kay nangitlog na pud ang inahan.
2: So produktibo na gyud tayo, ma'am, sukad nagamit og Wonder Animal Vita.
1: Oo,
0: kung di kayo
1: kausapan,
0: dito ang
1: among mga
0: ayukan,
1: ma'am.
0: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Pwede ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang unsplenement oil. Kay ang akong gibati, magulungol ba? Pagkat na ako pagamit sa na, medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
6: Donnell Brad, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani-ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental.

time check it is now 26 minutes down 5 o'clock in the afternoon. And this time check ganito sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Attention sa mga ngayon tayo herbal barato gipiktibo. And then gusto itong mga butika o parmasya ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule. Dili kamayan apan kasaligan sa kaimsug sa panglawas. May balatian ka man wala, pwede kang makatumar o gayog yudulat ang imong lawas. Mubigay panalip di ginakaduday pag Dragon Fruit Plus. Nabagan ng parisi sa Alkasi Sodium Ascorbate o gingon masab sa paginam sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Blend. Kiting tanan, available ganyan sa mga suking butika o parmasya nga doon lang yun sa inyong mga lugar. Mapasalamaton ta sa makanunayon nga nag-support especially sa pag-sponsor sa kuwang programa sa Dragon Fruit Plus nga CEO o ilain kundi si Ma'am Catherine C. Thank you. Anyway guys, pasensya kayo no. Sayo lang kong out today. Because I have some important to do. But don't you worry, I'll be back tomorrow. Normal time na gid ta. Ngayon lang medyo naroon kita importanteng pag-aad doon guys. So that's why nga sa'yo lang out si Yami Emmy. But ugma, until kung ano ta, 6 in the evening. So once again guys, pinalo sa minyo ubos nga kanunay nga nagalagad. Walayin ko din si Yami Emmy. Manamilit na lang ko sa pag-inu. Salamat. God bless. And of course, amping ta kanunay. I love you all. Bye-bye.

0: essential oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
4: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni ana! Ni ana! Ang pinaka-skin friendly, organically blended Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni.
0: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Adong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
7: Ako yung Kidneystone. Lagi ko, ang piyotin ko kukod sa akong mga tambal ba. Karon, mag-inom ko ang akong ihi. Murang mga balas. Dalas sa pag-ihi na ko ang murang mga batos mo ito.
8: Nadalas ya. Pagtumar nimo sa Wonder Banaba Plus.
6: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: William Anfone.
10: Okay.
9: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental Philippines.
10: Mm-hmm.
9: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko naghano istura. Mayog yun.
10: Yes.
9: Mayog yun. Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw ka ron o nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
6: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
12: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: ako si Margie Bukingpito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, D.I. Kang Ma'am Arlen.
0: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga palatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasik klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
3: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
4: Many more.
3: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
5: Mga pena ta!
6: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, ganang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala-wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero aktibo good kaayo, Dok.
5: Mga pena ta!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Yes, mga igala, mayong gabi iya, maulanon, mabugnawan, ang kagabion. Okay ra atong audio diha, signal na to diha, abay way, kaya medyo kusog-kusog pong ulan diri da. Yes, mayong gabi iya mga ka-amor, GBFM diha sa Argao, Idol Wiki Dia. Uy, nagbabalik na naman. Kumusta ta diha doon? Yes, atong mga gamar, GBFM diya sa Argao. Kumusta? Asa ba ni mo latos mo labyo ka nga atong mga sibyaanan? Sa atong mga ka-star radio diha sa Tayasan o sa mga naglain-lain pang lugar. Yes, arita sa kapeng epektibo, inubanan sa atong Amigos Food Supplement Capsule, mga lods. Basi mangutay na mo unsa ni akong igunita. Magsimot-simot sa tadol kay murag lain man ito ang ilong doon. Yes, kauban ang inyong DJ Baday mga lods. Tara! Arita, arita! Yes, karong oras sa mga higala, atong pamation, atong unahon darita sa Amigos Coffee. Amigos Capsule. Arita o garita sa Amigos Coffee, atong ipagawa si Nanay Bibian. Atong pamation na ang usa ka nanay nga daghagi pamatis pang lawas. O, naglubog na, gidaya per, gi-gwitter, taas ang sugar. At di na natudugayon pa, tara, atong pamation.
1: Giubog ko pagkadungog na ko si Montingo ko ay.
2: Wakan ko kay Lord, nagkaragkan sa kugkabok, nag-iisap pa dyan kugkabok, ay di ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka na na ibibiyan, labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat ka ng Amigos Coffee, kay 1 year na kong gamit. Kana, nagyad akong bigamit, wak na dyan ko'y tambar gitong marka na rin yung Amigos.
1: Usa na katuig ka na gamit o Amigos Coffee?
2: Oo, usa na katuig niya. Sa katuig kape, nga maurad yun na niya kong gamit, wadyan ko, wak na dyan ko'y tambar, nga kaloy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kuglawat.
1: Anya, kamusta man itong mga... Ay, tagod, itong mga sakit ni mo, sa ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wana, wak. Atong akong diabetes na taas ko sugar, wala na. Upo, kanang normal na. Akong water, gamay na kayo.
1: Ilagay ito yung sugar ni mo, Nanay Bibian?
2: 400.
1: Ya, karo, normal na?
2: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
2: Oh, 103 na. Nagpa-sugar mong kuhan yung bag-atong Sabado.
1: Sabado, ato lang liaging, kato liaging Sabado. Nagpa-sugar ka, kato pizza dos.
2: Oh, ato pizza dos.
1: Oo. Na, unsa man, unsa may experience ni Mami. Tagaimig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, Mami, kay 1 year naman doon ka nag-inom.
2: Oo, ang kanang,
1: hindi ka taon na. Ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Bibian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Bibian?
2: Ilongos Liti.
1: Ilongos Liti, katong naglubog na ka sa banig, ato nanay no niya.
2: Oo, oh, katong din ako kabakot, nagkorog-korog ng tail, din ako katindog.
1: Okay.
2: Niya ka nang hangguiter sa una, arang dakuha.
1: Okay.
2: Niya ka nang... Idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakot na. Nag-uol ko ato kay abi na ko, kwaon ako sa Ginoo ato kay wana. Nag-surrender na ko na. Nagpasalamat yun ko sa Talabang Marion Ipim. Nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato. Dahil pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod o ginom ato. Last year,
1: August 24, 2024.
2: Oh, so August ko nagsugod niya. Nagsige ko ginom niya pagka October. Muna to na, nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natingak ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog. Niya kanang ang witir, gamay na niya. Sa una ko, magsige ko kanabitang, kanabitang luwag dugo. Naulian na ko to. Naulian na ko to, di.
1: Hello.
2: Sige, kaya bang kakita ko ang Palakang bitang murag na ay kanang UTI.
1: Anaka UTI, abrapin.
2: Oh, kana bang sigid pangingi, sigid pangingi. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno og muka bitang gagway nga inig nigkaot magdugo dayon nga. Kana labing ginukanuka ko gagway ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo?
2: Oh,
1: pila edad
2: ni mo? Wala na, wala na, naulihan na sa amigos.
1: Pila edad ni mo?
2: 56.
1: So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
2: Oh, 55 pa to niya. Diyara dyan po na ulihan sa amigo. Say, kaluhin sa Diyos, tungod sa amigo. Sa tutkaroon, okay naman ako. Pananlawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hindi na mag-mulmul akong TL, hindi na mag-kurog-kurog akong TL. Kanang, pwede na laman kung kakuraosan. O nga, kadi mang kubyaan sa kumbana kay, ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga.
1: Hmm.
2: Magsige ko silag sa kasakit ba, ngulungol akong tiil. Nga, pagkatungan sa amigos, naulian ko ka nang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Aw, pwede na ko biyaan sa ubana, mamasahiro na akong ubana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
1: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po na.
2: Oo, mawag pa'y na akong nakatabang na ako, amigos kay. Sukad yun ko nakailom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala dyan ko mag-sukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na dyan ka nung, sa katong pagbagyong tino, di-ready. Di-hubak ko kayo, amigos na may painom sa umbana. Kaloy sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala na may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up, nagpa-check up.
2: Wala na, naulian na din. At kung pagbagyong tino, ito ka ragahong... Kit amigos ra may nakauli wa man jud ko ingon ginaginom tambal nga lain amigos ra jud bisan ko magpakawa og amigos bisan og dili mi makapalit og kilarton mo palit man gyud nako paris og kanang kada adlaw tulo pagkasunod adlaw tulo pagkasunod adlaw tulo nya og nami kwarta palit og duhang karton tulong karton ana ba
1: so pwede ra magpalit og kasusasing no.
2: Kuya Ingil, di kan pagsugod ako ginom o gamigos, huwag yun ko undang-undang, hantag garon.
1: Is it straight ragyod?
2: Oo, mauna lang din ay akong bisaligan. Ay, huwag kainom ko gamigos, mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong imong guiter, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na ko magsuot, huwag ka na makita akong liog ba. Niyato ang galit ko niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa kanang kuan istasyonan ni kuan Sirnahed.
1: Mahed, oo.
2: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kayo no, ako yung no, no, paminaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita. Eh, nakurat yun eh. Siyempre, kuan na ba? Dako pa ikausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
2: Na, ligo na buyag. Uy, kanang... Ako naman ang galing makatrabaho at least wala'y mang laba, mang minlo. Sa una kawadyo ko'y mahimo kay galubog, galubog ko sa kabanig.
1: Hmm, anya, ang nakanindot sa dato na naibibiyan ko kay imong sugar, gikan sa 400 na normal na karoon.
2: Na normal na, kanang akong diabetes, mura magnawa na ba?
1: Okay. Anya, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan ka nagpa-sugar, itong naging semana.
2: Oo. Oh. Oo, nagpa-sugar ko atong, di man ko nang mag-o, kaya pirmi man ko magpa-sugar na, hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok, magkukuog ka ng...
1: So, kung nakaipa-imay na...
2: Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay, niya, wala na, normal na yun.
2: Oh, normal na akong sugar niya.
1: Niya, ang imong...
2: Di na tayo makita.
1: Katang ingon ni mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
2: Nga, grabe, mura na yung naamig bagong ninyo.
1: Nga naman, ganyan. Ano man, nakotahan na si Idol DT Sing, ano ko nang mura mong bagong ninyo, ano man.
2: Ang kay, makakuan man mo ko, kanang makakuan ko ba nga, sa una katulad pa ko sakit, halos akong bana, sige panguhit. Nga, mura gapon kayo, bili mo itik. Kaya sila, di ko magamit. Kaya rin, laging niwang nga kay. Niwang kay po sa una, nga mura manggudog ka ng... Uy, kuan ba? kung lang ang bana at ang hadlok na gali ko, basi hindi tagain ang bana. Pero
1: karon!
2: Ya, grabe!
1: Nga naman?
2: Kagagabiin kamang!
1: Sila sa itang di mo? Sila sa itang di mo?
2: Pisex niya, pero mura na, mura o kung kagakang lawat, panahon ni, mura na 30 ka, 20, masakit naman, mura ko pa lang.
1: Tinuhon gina itong ingon ni Idol na pagka-December nga, ingon siya mamors na kuno kayo ka?
2: Isang magbita pa niya, isang magbita pa niya, kuya lang po, kuya dyan ang angamigos, hindi nakaluwas na ho, tanan, kuya, kuya hindi lang amigos, hindi nakaluwas na ho, nang, munang dilik din, undangan, istak sa kumparis kay, ay naligayaan ko firme, kay mga sahiro.
1: Lagi, dagahan kayong salamat kay 1 year na mga nagamit o Amigos Coffee. Tagahan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay na?
2: Thank you kayo,
1: kaya yung kayo. Pagkapinan na tugtunga sa sakong buga, sumay.
0: Yes, ang kape nga proven na subok na sa kadaghanan. Kabanan sa atong amigos sa food supplement capsule. Padayon ta mga lods sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Coffee gikan o gikan diri sa Tayasan. Tara.
3: Hello.
1: Yes, sir. Kamusta, sir?
3: Magkira, may na? Magkira din sa balay.
1: Okay, sa balay si sir. Sir, gisa yung pangalan na to, sir, na endorse Mangudas Kuwa nga patawagan ko nung pa. Kay usaka sa ti gamitan sa tong Amigos Coffee. Gisa yung pangalan na to, sir?
3: Ako nga lang Isayas Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
1: Ah, yeah, pastor? Okay. Pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
3: Nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
1: Okay. Asa itong lugar, Pastor?
3: Ako diri sa kuhan, buong Barangay Tamao, unya sakop sa lungsod sa Tayasan.
1: Yeah, Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental.
3: Yes.
1: Okay.
4: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Slow mo niya.
2: Okay.
1: Magsuka-suka ko. Dayong tanang way gana mukhaon kay ingon anak maguda kong gibati. Taon-taon na gini.
2: Wala ba? Kad acid, acidic, hyper ka, hyper, anak.
1: Hyper, ho, hyper. Na ay panahon nga manugab ko kanang mag maginhawa ko nga murag magbako ba magbako
2: lalom na to acid reflux ang siguro to
1: mo kanang mo inhale ko ana niya ini ko ana ko murag ko magbako na kung unsa naman eh So kadaghan akong kapigi gamit kini amigos mo ang gyoy nakapa natangtang sa akong dibati pero na po ko
2: prostate. Oy, last one. Pilam ay, by the way, pastor, hanay prostate. Pilam na edad na to?
1: Well, pero kung edad ka raw na ako sa 69, nag-irob na to.
2: Padong na 70?
1: Na 70, oh.
2: Ah, oya, gawas atong na kay acid reflux. Atong na itong acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit na magkuto-kuto niya, aslong ginawa. Maglaom-laom na itong acidity. Gawa na natay prostate, pastor.
1: Nakoy prostate niya. Sige kung pangihi kada magkanang magabi. Dili normal ako pangihi. Naayos ay kasiyam, kapulo.
2: Wow. Pertinis sa buhas. Katog. So di ka katog. Atong tarong.
1: Dili yun. Makakuan yun. Makadisturbo ko sa katulogom.
2: Oo niya. Sa pag dugay na sa Tony Mugi. Antos-antosan.
1: Oo. Dugay na.
2: Mabila na katokatoing.
1: Ay. Umingon siguro nga. Ulo nga kung pag ko na ko itong sakit ka ng sakita pero karon anam-anam na gamit ko amigos nag-anam-anam naman o ka lugar ako ang pangihi kay naanap unom kalima na
2: so di na para sa una kasiyam kadagan so na normal na hapit naman normal
1: oh,
2: mga na mga tanang ko ni mo pa sir Isaias mga pila nagkakabuan na gamit ang amigos coffee
1: kini manggod tungod kay kining pagkakita na ko sa karton diha ni Sir Ayan sa estasyonan kay kada Domingo na amang ko diha na alas 6. Kunya, kita na ko namin amigos diri. Naku sir, na ba kay baligyan ni sir? Sa display. So, pero nga kuha dyan nga kuha nito dito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa barangay Bago.
2: Okay.
1: Nangita ko ining kapiha. Din sa lungsod sa Tayasan o sa Malalo o sa Ayongon.
2: Naaman sa Tayasan Pharmacy?
1: O na. O di ako nagsigipalitan.
2: Pila na kagato yung pinalitan pa, sir?
1: Ayun, no, bago pag-inoon eh, napag-iwit ko sa mga tulog kabulan akong gamitan eh.
2: Ay, at least, no, tulog kabuan nga gamitin mo sa Amigos Coffee na solusyonan yun ang imong ibati, no?
1: Na solusyonan. Karoon, sir, abini mo pag namagoy panahon nga di ay mga simana nga walay baligya.
2: Nahot na, no.
1: Nabuol kayo ko ato, kay kami ba yung duha si Mrs. na gamit? Nakaroon, karoon kay naguol man kong aasa kung magkapalit ini. Pag-abot na kong Himalalod, ay nagbaligya dito. Ako nitigman kong palit o duha na lang kong karton, gihirot na kong palit.
2: Naman dito ato ang San Sebastian Pharmacy.
1: Oh, dito ko nagpalit, sir.
2: O niya.
1: Duha na lang po niya ang duha sa karton. Doon na lang ako nagpalit, ma'am. Mga itong, karoon, mauna po yung mong gisigigamit kay wala ba may kagamit itong pagka walay baligya diri sa Ayongon o sa Tayasan. Nag-uol kami ito. Karoon, niya itong isa simana na diri ang ako ang mga igsoon diri kay Kagabangkalan.
2: Ah, taga-Negros, day ka?
1: Kabanggalan, Occidental ako. Kung ang mga igsoon dito.
2: Ah, Occidental ka, Onya. Kamusta ba yung mga igsoon?
1: Eh, karoon, nakatilaw sila. Ngayon sila, asa man takapalitan eh, wak manin dito sa Kabanggalan.
2: Naagi ako, naas pharmacy dito.
1: Naa dito?
2: Oo, na. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
1: Wala pa sila kadumdum na, sir?
2: Sige, naasa. Apple Pharmacy, ah. Halos mo na ang pharmacy dito na apod.
1: Ako na silang sugin lang dito, makalaboy ko dito.
2: Oo, na, tatos ka mangkalan. Pero sa imong experience, Pastor, ay saya, proven at tested yun.
1: Yes, kami, proven din may nga magtiayon karon. Mas kami may gagamit yun, ane.
2: Okay, so okay ra ni mo, Pastor, tagaan, di ka, napulo ka box na kape.
1: Okay, sir, lipay ko na, sir, kay mura ko na

0: speak ana bayangan maka maka hatak dai kakaruna ko ana
1: apa maron pasko maron lawat ko sini sa dihadi ana ko mahataga kay lagi umanta.
0: Okay, okay. Oh.
1: Ako sa nang i-pass by sa mga tao basi sunod semana or sunod kuan pa. Na ay mo agi di ang tao na ko pahapitan tika ha.
0: Okay, okay, sir.
1: Or ibili na ako ni Sir Ayan.
0: Okay, pwede, pwede.
1: Ay, pero sandi, naram nga ka diha, i-update-update lang ni Sir Ayan ha, kaya ako na ipabilin. Okay, okay mga kami na hutan sa mixed tax karon ron, inig-abot. Mabiyahe mo na akong mga tao, kaya nakabiyahe na mga sila itong naging semana.
0: Ito, sir, nga dili din ang mawala ng kapiya, sir, kaya mo gina maintenance ang mga.
1: Oh, okay. So, kaya nga, napulo ka max na kape, niya, pagkapinan sa natong 5 kilong bugas umay.
0: Wow, salamat yan na, sir.
1: Ginagmay nga kuhan, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
0: Ah, hindi mo diri sa kusilingan, sir. Dagan mi kaigi kanana, kanabang gi sugin lang ini nga kape niya. Dagan na po na nagamit karon sa mga silingan.
1: Okay, nya. Yeah. Minsan putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kay, salamat ni mo, ha?
0: Okay, sir.
1: Salamat. Pangalan, pangalan, usap, pangalan, Pastor.
0: Sir Isayas Ilintorio.
1: Biasa, kung gano'n, asa ito nyo, ha?
0: Barangay Tamao.
1: Barangay Tamao.
0: Tayasan.
1: Tayasan, Negros Oriental.
0: Pero naamin din sa Sitio Bunga, sir, Sitio Bunga.
1: Ah, Sitio Bunga, Tamao.
0: Oh, Tamao, along the highway, ha?
1: Ah, sige, sige, sige. Ako na yung ibili ni Sir Ayan, ha, ipaka, na yung makadrop by, ha?
0: Salamat ka, sir.
1: Masama lang karong, hindi kini mahumarong to, iga.
0: Pwede. Salamat ko rin tawag ka. Salamat kayo.
1: Ah, yeah, salamat kayo, sir, ha, Pastor.
0: Okay, salamat kayo. Huwag ka panalangin sa imo, ha, sir.
1: Okay, salamat.
2: Iya, sekedengan selamat Pastor Isaya gigan sa Tayasan. Mismo si Pastor no nga matud pa niya ha. Amigos Coffee na gyud ang kape nga nakatabang hindi basta-basta mga lods no, walang katulad nag-iisa lang gipangita o gipangita ano. Pahutdan pagani sila mga idol no tungod sa daghan ang nagpangita sa atong kape mga lods. Tungod sa iyang kaepektibo no nga makahatag yun og katubagan sa mga balatian. Mo nang make sure mga higala, mga piog, mga pinaman lang yun. Ari na ta sa makatabang. Ari ta sa adunay dugang nutrients sa atong kalawasan. Adunay katubagan sa mga balatian. I-try nyo na, i-try nyo lang. Sa mga wapakatry, i-try mo na. Inubanan sa atong amigos sa food supplement capsule. Doon na patay igong oras sa ato sa ning ipagawa si Kuya Ramar Baligwat. Arita, sa kaepektibo sa amigos capsule.
3: Hello, sir. Hello, Kuya. Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
4: Si Ramar Baligwat, Kuya.
3: Ramar Baligwat, ha? Kuya Ramar Baligwat na, Sir Ramar. Usa ka sa mga nag-testified na naka-inom na or naka-usar na sa itong amigos capsule. May tagaay ko no may gamay nga experience kung epektibo ba dun yung atong Amigos Capsule, Kuya Ramar Baligwat?
4: Yes, Kuya, no, ang pag-ula ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya, nindot yung kayo, no, ang ato akuang pamati sa akuang panglawas, gani, ning pati ka o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe, karon mas nindot ang capsule nga akuang na tit na termino sa Amigos Capsule sama ni pagkatulog nindot na kaya akong pagkatulog o kanang sabong kuya kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw nindot mo samot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka inom sayo po ta maka remove sa atong hugaw so gaan atong magaan din akong lawas kanang
3: kaya Ramir maglisod kag kalibang ini kabuntag
4: maglisod kag kalibang usahay gabi na usahay magbaan pero nagsige na ko sa capsule nindot jud kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag gaan akong lawas buntag ko sa hapon
3: lawas buntag ko sa hapon nindot ang lihok-lihok liskay
4: lagsik yung kayo, kuya, no, lahi yung kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos capsule, mas nindot yun ang Amigos capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang natay acidic, ako, kuhan mo ko, grabe gasit ko ka ng asakuang kwan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, ah, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan o kanang mga asit, ana. So karon gitry, pag-try ginako kuya, nindot niyo kayo kay magsigita ka ng panugab or magsigipog ka ka ng kuhan sa imong hangin, kuhan ka ng imuhang mga murabag kuhan siya, ka ng lain siya ang ganay imuhang tiyan, ana. Muhupay yung gaan siya. Gaan git siya imong pamatik.
3: So, mauna, so far, Kuya Ramir Baligwat, ha? Mauna yung imong experience sa ito ang Amigos Capsule. O niya, nai-namutana, Kuya Ramir, na amari si Bobby Huntilinga. Ingon si Bobby Huntilya. Siya nga, pagkutan, ano, Kuya Ramir, Kuya Indraw, kung okay man ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia. Nga nakainom ko, Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa bugga?
4: Uy, unay, nindot kayo nga pangutan na Kuya Indil. So, nindot kayo Kuya Indil, no? Kay, sa una nga, wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna git siya ka ng ipik, no? Kay ka na mabuntag sa'yo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
3: Barog na, bro. Pero sa una, wala, dugay
4: mo barog. Wala, dugay mo barog, karon.
3: Aroy.
4: Kaya kuya, ay! Oh, ka na mabuntag. Tinuod yun na. Manguhit, ay. Si Junior.
3: Manguhit. Sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha, epektibo ni nga to ang kwan, epektibo ni nga to ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat sa ika-advise ni mo nila.
4: Makaalang sa...
3: Makaprove yun sa Amigos Capsule niya.
4: Kaalang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot. Nga to ang year karon sa Amigos Capsule. Ganing mga edadaran na. O sama, napoy upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning buklo sa kama, kuya. Ayun na yun sa gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule na pinin mo. Buntag sa'yo pa, wala. Hangtod na buntag, o maghayag na, kuya, 40 years. So, ang wako yung laing ika-advise ninyo, no? Ang kanang mga, wag na may problema gamay sa ilang, ilang katao. So, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang nabuhi. So, kanin, Amigos Capsule ta. Amigos ko, ito lang sa mga pare.
3: Hindi, pila edad na ito. Pila edad na ito.
4: Ako kuya, ang edad na ko, 52 na dito ko.
3: 52, okay. Pero kung saan siya po, kuya? Tagaasan din ito, Kuya Rams?
4: Nakakuroon ko ang kuya, nakuyo sa, dito sa Palamban, ha, Kumbado, Palamban, Cebu.
3: Yes, nagandang salamat, Kuya Rams!
2: Yes, nagandang salamat, Kuya Rams! So, natin igong oras, mga higala. Daging salamat, mga KMR, GBFM, DS Argao, and sa ating mga ka-Star Radio, DS sa Tayasan, at to alang mga higala sa mga butika parmasya sa inyong lugar. Amigos Coffee, Amigos Capsule. Daging salamat!

0: Selenen Bulanas, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May DC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May DC.
1: Papalit sa mga buti.
2: Magalit si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong good sugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka matpik ko yun sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika.
0: Ako ay Roseline Bulanas, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May DC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May DC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, DX, Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod nagbuyo sa Talaimo Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa astasan o sa naghimo ani nga produkto.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
5: Christy, sa bakong, sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
6: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
5: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag, wala na siya nito kayong dili ko kalagaw. Dayon, inyohang, as mo, sige na kong ihaplas food sa kong tuhod.
4: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg. Dragon Fruit Gold! Kipag kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasik klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
7: energy. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtoy. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
8: Na ang kape na makaayos sa lawas.
9: Hilin Babur. 55. Tagayungon ko. Tagayungon. Sa dumagit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
10: Okay.
9: O de yun, lamay po ang katulog.
10: Karong?
9: Katungo pagkatilaw.
10: Pagkatilaw.
9: Lang sila. Kanang kapsul o
8: mga penata!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko'y pamati sa lawas.
1: Ditribayo! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butika. Ditribayo! DTX 500!
2: Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500! Apalit sa mga butika.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na nami anak kong rauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oils ang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
6: The Bentwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
9: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay?
8: Sa Em's Flower Shop.
9: Em's Flower Shop.
8: Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
8: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
9: Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336.
9: Emps Flower Shop.
8: Emps Flower Shop.

0: Mariana, ang kape na makaayos sa lawas.
1: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Ang ako diyong namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
2: Yes.
1: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
2: Salamat kayo.
1: Tinuod yun na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: This is Amapola Broadcasting System.
4: Ang usa sa mga

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Testimonya sa Wonder Iswalin.
2: Si Willis Antamora, Chief Tang at Salawir ng Balfour City. Doon naman ko pwede sa dami. Tingnan mo ko. Si Sunray Wonder Iswalin kay Hayahay ng Lukan. Hindi ni po ko titikmik ng Lukan. Wala po ng kapoy. Kaya amo na isula yan. May init yan. Tulayan lang ito ang Wonder Iswalin kay mismo yun ko may kasi natin hindi ko sa Wonder Iswalin ng Malimo. Lamig yun ang makakamating.
1: Iskwalin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
5: Ula.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Yes, oringo sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang
3: ganito. Unsa man tong imong sakit, sa wapakan inom o Dragon Fruit?
2: Nagkakay protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya. Hindi ko katabawa. Hindi ko pangit.
3: Sadya na kami ka sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
2: Oo. Oh, salamat ko na yun yung produkto. So,
3: okay.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Ako dai si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas naho og sawang anak. Lami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo sa among gibati niya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nilang sa radio.
0: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: 12 sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. At dati, mataas ang sugar ko.
1: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
0: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
1: Okay.
2: DTX 500.
0: Subukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon, ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Rex sa mga kaditribayo. Hello, hello. Ay. Oh, sa gamahim sugon sa gihapon mabungahon ka adlaw sa tanan nato ka mga suki ka mga tigbalamati. Welcome mga higala ni nga to ang bago na usap nga edisyon ni nga tong tulumanon ka sa yuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauman ganun ay Dog Hands Liban nalo sa inyo mga CBN. Hello sa to mga viewers via Facebook Live. Hopefully nga nainom na, natumar na ang DTX 500. Oh, nainom na ang D3Bio. Nakamighty sina ang alkaline base nga vitamin C mga higala. O pugong sa edad ba? No. Dili tadali nga mo tiguang, dili tadali nga mo kunot ang panit. Firm ang ato ang panit kanunay, hamis ang ato ang panagway. Basta kargado ta og alkaline base nga vitamin C. Oh, magmighty C kada adlaw. Ay, nakakapin na ba? Ha? Hello sa itong mga higala sa Buanga del Norte, Dipolog City, Dapitan City, Visayas ug Mindanao. Nakakapin na ba? Ay, mga pena ta. Ang kanunay na to kauban mga higala nga herbal nga coffee. Kada buntag pagmata na to, life begins at coffee. Diba? O dili kompleto ang atong adlaw kung dili takakape mga higala. Walang pagmatas buntag, initubig, timpla kape. Now, karon mga higala, kung kaplano ka nga hunungon ni mong kape, kay lagi kasaka imuhang blood sugar, caffeinated imong kape, ga-nervous ka, ga-palpitate ka, at the same time ga-acidic imong tiyan. Instead nga hunungon imo imuhang kape nga naandan, ilisi na. Pulihi na og kape nga alkaline. Kape nga dili acidic. Pulihi na og kape mga higala nga patsada kayo. Kana makawaw ka ba? Wow, ang sarap ng kape. Para kang kape. Ang sarap mong pigman. Ani magalimtan ganunay ha? DTX Coffee Mix mga higala. O DTX Premium Coffee. Ganahan mong kape nga walay asukal. Oh, kana pag DTX Premium Coffee kada adlaw. Naaha sa pinakaduol mga higala. Adto dayon. Pangitaa sa inyong mga butikang pharmacy sa inyohang mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilog. Extend food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Sa mga gusto mo join ni kantong tulumanon, lihok kog send higala. Asa man abot atong pagsibya karon, pwede mo maka-join ni kantong tulumanon. Pinaagis pagbadalas mga mensaheng pangutana. Na may kalabutan sa kahimsog o gabaskog sa itong panglawas. Of course, kauban kanunay ang DTX 500. Ang atong D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Anag ko na nga vitamin D3 supplements karon nga naa sa butika. Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C. And of course, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang ato mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Anyway, let's talk about IBS, no? irritable bowel syndrome. Daghan siguro ang na ay IBS. Irritable. Oh. Ang imuhang kuan, bowel movement, apektado imuntian, digestive system, panunaw, digestion, apektado. According to the quick facts, ang IBS mga higala or irritable bowel syndrome, mauni siya ginatawag mga higala nga spastic colon irritable. Mucus colitis or spastic colitis, 3 to 20% sa population ang naga-experience og IBS. Kasagaran nila babae, kasagaran mga minor lamang mga sintomas ang pwedeng ma-feel nato. Mga sintomas mo ni mga higala, no, ang dili kuan ang dili mumubo mga higala sa tulo ka bulan, at least tulo ka adlaw or kada bulan naga-increase mga higala kaning IBS good. Pwede good ni siya nga mo-increase ang risk nato sa pagbaton og intestinal cancer. So dili maayo nga magka-IBS ta. Kanang imuntian bitaw nga karon nay magsapot. Oh, irritable imuntia. Di masabdan man yung kuntian. Eh. Usahay gasakit, usahay wala. Usahay murag na ay na ako'y ma-feel nga mag magdaguog kanunay. Oh, ah? Na-affected na ba ang imuhang bowel movement? Ani? Oh, usahay, ganahan ka mo kuan, mo ibak, no? Oh, ganahan ka mo bawas. Usahay, di po gaganahan mo bawas. Naana ka sa CR, sa comfort room, pero wala ka na comfort, di ba? Kanang CR, comfort room. Pero pag-abot din mo sa CR, dili ka ma-comfort. Kay irritable man. Oh, irritable imong tiyan, imong bowel movement. No? Usahay, dugay ka. Ayaw, pasintabis kumakain na. Dugay ka ka-ibak, no? Dugay kay kakabawas, constipated ka, or either pag humani mo mga higala, gusto ka mo balik sa CR. Kay morog wala ka na satisfy. Oy. Ang mga sintomas ani, abdominal cramps, bloating mga higala, unya something ang uban, maglain pag yun ang tiyan, no, di ba? Na ay hangin, no, kanunay na ipanuhot, constipated, naguman mag-diarrhea pag yun mga higala. So muna isa gitawag nga irritable bowel syndrome. Oh, makarelate ba taan eh? Relate, oy, daghan kayo na IBS ron. Maningala lang ka ni madam, ni ma'am. Sa manis ma'am, oy. Kanunay man kayo irritable? Basi na asay irritable bowel syndrome. Ligala na lang ta. So maning akong asawa ay kasagaran babae ba yag yun ang affected according sa survey. So maning akong asawa ay akong misis. Kanunay man irritable. Ah, basi na ay irritable bowel syndrome. May connected. Actually, may close connection ang atuang bowel movement, ang atuang tiyan sa atuang brain. Ika nga mga higala, ang atuang intestine, ang atong gamayng tinai, gitawag na siya og your second brain. Connected na. Ikaduha na tong brain, isang atuang gut intestine, atong gamayng tinai. Kung na ay problema ng atong gamayng tinai, maapektuhan ang atuang brain, atong huna-huna. Oh, irritable po ta, di ba? So, ang causes ani, number one nga cause ani, oversensitive ang atong colon or ang atong immune system sa atong intestine. Sensitive ka ayo? Kakaon lang kagamay mga higala, maglain na din imong tiyan. Diba? Very sensitive ka, ayos siya. Possible nga na ay mga previous nga mga bacterial infection. Siguro na kay nakaon nga mga pagkaon nga kargadog bacteria o pwede na. It can be pwede usab nga hinay ang ato ang spastic movement sa tong kulon. Gani na ay cramps nga gagay tabo. Hinay mo lihok ang ato ang kulon. Ayan. Abnormal ang serotonin level sa kulon nga maka-apekto mga higala sa gitawag nga motility o bowel movement nato. Ayan. Natay mild celiac disease. Or possible nga gubaon niya ang atong intestine. Usbo na ko, ganina, atong gi-premise ganina mga higala. Ang IBS, pwede nga mag-increase ang risk na makabaton tag-intestinal cancer. Delikado kayo. Colon cancer? Hadlo kay na. Oh. Diba? So, kinahanglan ni korekta ni mga higala. O i-correct na to ning ato ang problema sa irritable bowel syndrome. Kung naka-experience mo ani, taga-indig pagtagad. Masay maayong buhaton. No? Actually na yung mga home remedies nga gisuggest sa mga eksperto para sa may mga IBS. Mga home remedies, maninindot. Number one is regular exercise. Ang pinaka-the best nga exercise para sa tuang kolon, sa tuntian. Gawas nga mo gamay ang tuntian. Oh, makulang-kulangan nga to ang visceral fats at buyon. Yan, bilbil na to, makulang-kulangan sa exercise. Maayo ang exercise sa movement sa tuang intestine. Yan. Sa tong kolon, small and large intestine. Nya dili ta kun na kay IBS dili ang kaya mukaunong daghan. Oo, kay musamot man na. Musamot mga higala. Nya i-minimize na to ang stress. Ang stress usbon ko. Ang atong brain o ang ato ang intestine. Atong gut, no, gamay ng tinai connected sa atong colon is the second brain na to. So kung ma-stress ang ato ang utok, atong brain mismo, affected mga higala ng itong intestine. I-minimize na ito ang stress. Likayan ang pagkaon sa mga prito, mga mantikaon ng mga pagkaon. Ano yung mga home remedies? Huh? Likayan kung maayong sabaw-sabaw. Ganahan kung kaon ng lugaw. Binagatong lapot ka ay bitaw. Oh. Ah, pwedeng lamias lugaw. For either oatmeal or oat bran, binagyan itong wet nga oats, ah, magkalami cereals nga mga island tong cereals nga tamis, no, kato lang mga oats, kato may lami kayo, nindot sa ato ang intestine, nindot sa tuntian na mga higala kaysa magsigikaon o pritog mga mantikaon. Likayan po na ang halang spicy food, no, samot mga higala nga magkosog problema ang ato ang tiyan nga take probiotics. Probiotics number one. Oh, Clinicas Probiotics. Actually, nata is probiotics. Pero wala tayo stocks. No? Anyways, ang D3 Bio, you know what? Usa sa mga patsada kayong effect, benefits na makuha nato sa pag-inom sa D3 Bio kadaan. Now, D3 Bio, usa mga sulbadani. Usa sa mga sulbadaning IBS. Is D3 Bio kadaan now. Wala pa kay kaon, inom na kag D3 Bio. Sayos buntag ko na ipang half dose ang imuhang tiyan. Oh, inom na kag D3 Bio. Or before anang pag-inom ni mong D3 Bio, inom na kag DTX Coffee Mix. Kay kanang atong DTX Coffee Mix, nindot ba yapong kaayo sa tiyan? Oh, kanang DTX Coffee na to. O ganang D3 Bio, patsada, piling isabay na to na mga higala. Mas more nga, kuan, mas more nga nindot ang atuang kape, DTX Coffee, or DTX Premium Coffee kung sabayan na to og D3 Bayo. Grabe. Oo. Nindot ka ay nga combination na. Dake DTX Coffee, then ake D3 Bayo isabay ni mong inom. Ah. Wow. Ang kolo na to, ang atong intestine, mga higala. Nindot ka ayo ang environment. Makapasaka sa probiotics. Mutaas na itong probiotics sa itong normal flora. Good bacteria, mutaas, mudaghan. Layo ta mga higala sa mga problema sa colon or sa intestine. Layo ta sa irritable bowel syndrome. Muna yung usas mga home remedies. Inom ta. O D3 Bio. Then, inom ta og DTX Coffee. Taas og fiber ba yan ang atong DTX Coffee? At the same time, ang atong DTX Premium Coffee, taas na og kanang fiber. Kung taas og fiber na, actually, ang fiber, classified ni siya mga higala as a prebiotics. Makapadaghan sa probiotics. Ang prebiotics, pagkauna siya, o ginagamit na siya sa probiotics, aron mo daghan sila. Ang fiber nga naa sa DTX Coffee, patsada kayo na. The same with D3 Bio. Ang D3 Bio mismo, gapadaghan sa probiotics mo na nga layo ang lawas, ang atuntian, sa irritable bowel syndrome kung kargado taog probiotics. Ayog lang ay pag D3 Bio kadaadlaw. Pag DTX Coffee Mix kadaadlaw. Ha? Muna yung mga home remedies ha. Ligi na pagkalimtan. Oh, buhato na kadaadlaw sa iyo sa buntag. Another punto nga akong gustong i-emphasize. Ang pag-inom sa DTX 500. Regarding mga higala aning problema sa IBS. Actually, may taas kayong correlation ang oxidative stress sa atong sa or large accumulation sa free radicals nga connection sa atong digestive tract issues. Yan. Kung naanay tadadaghan nga problema aning atong unsa naman taon yung akuntian, oy. Ala, panuhot-panuhot. No, may mga gases. Uban, ginakabuhi na dira. Dakuog connection, correlation connection ang accumulation sa free radicals o oxidative stress. Muna nga kampiyon kaayo nga prevention sa problema sa intestine. Sa ito ang digestive problem. Mao ang usa niini ang pagtumar sa DTX 500 kadaan daw. Nakuntabang. Katong wala pa'y problema sa IBS. Bless ta. Kay layo ta aning problema sa irritable bowel syndrome kung naatay taas nga antioxidants. Naatay DTX 500 kadaan daw. Ang DTX 500 may taas nga antioxidants. Taas kay ni antioxidants. Walay makapildi mga higala sa iyang antioxidants. Pangontra sa oxidation nga muy gaguba sa mga cells including sa ato ang mga selula sa atong intestine. For gut health, mag-take ta mga higala sa The Power Trio. Unsa maning The Power Trio? Kaning tulo kabuok nga powerful kaayo nga herbal food supplements. DTX 500, D3 Bio ug Mighty C kadaadlaw. Kung kainom kag DTX 500, parisa ni mo og Mighty C. Yan. Kung kainom kag D3 Bio, parisan man ni mo og Mighty C or parisan man ni mo og DTX Coffee. Pero kasagaran yun, no? Kalabanan sa gainom og DTX 500, gainom og D3 Bio, gainom og Mighty C. Eh, dili yun na nila kalimtan kanunay. Di ba, dili na to kalimtan kanunay? Ang DTX Coffee Mix. Number one na eh. Number one na nga ginainom na to. Dili pa nakainom mong DTX 500. Dili pa nakainom mong D3 Bio. Nakainom na tag DTX Coffee, di ba? Okay, magmata sa buntag. Timpla da yung DTX Coffee. Muna may ingon ba nga penata, di ba? Oh, Usbon ako ang ato ang Clinica Products. Kining tanan nga atong gisgutan ron mga higala. Kung naamoy problema sa inyong tiyan, irritable bowel syndrome man na, may ulcer ba man na, may mga gases ba na, oh, may diarrhea man na, oh, kanunay ba kang ginakabuhi, dira, o manggawas ng hangin, mga higala. Ala, pag gagamit mong DTX 500, pag gamit mong D3 Bio, pag ino mong DTX Coffee, or either DTX Premium Coffee. Kining tanan na mga produkto sa klinika is available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. May diabetes ka na? Mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value. Effective sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa final liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kinaga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
7: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar.
8: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsayaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
1: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for
11: Superman. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend, Food Superman for Man. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
13: Pag Mighty C para aron mo abtika.
0: Mag Mighty C na kada adlaw. Ay, ayaw hulata mga higalaha. Gamuhinay ang atong resistensya. Muhinay ang atong lawas. Minagyan magkaedad na. Mag-mighty sin na ta. O kadaan lang mga higala. Actually, ang vitamin C mga higala.
1: Ang alkaline, no vitamin.
0: Kung kuan ka nang nanotice ninyo, even karon mga higala na agya po'y dagan kaayo nga gagamit og vitamin C. IB gani ang ilahang ginagamit. Pero medyo mahal, no? Kita nga, watay kwarta, pangmasa lang ta. Diba? Medyo middle class ta. Okay na to mga high class. Kay pwede man to sila maka-IV gamit og vitamin C. Pero kita, kung wala ta ika-afford, ana, na'y sulbad. Sulbad, ana, nalika ayo. Mag-mighty C ta, barato ka ayo. Pinaka-cheapest way, mga higala, nga masudla na to atong lawas sa vitamin C. Eh, kaya nga, ano man, may mga pipila ka mga, actually, may mga pipila ka mga study. Nga ang vitamin C, makapakuan gin siya, makapabata. Nabito ng mga celebrities, magamit yun, anak. Nga IV nga vitamin C. Ano ba tanon sila? Hamis kay pamanit, no? Bata kay pamanit. It's because of their lifestyle. The same time, ang ilahang pag-amping sa ilang panglawas. Mananga kita, take afford na, inom lang ta. Pinaka simple way na mga inom og Mighty C kada adlaw as mga butika. Ang aton D3 Bio na usab sa mga butika kana ang pinakauso nga vitamin D3 karon nga naas butika with BCO pagyud with cold compress virgin coconut oil pagyud siya memory enhancer sa mga bata pwede, sa mga gulang pwede, di ba? O kung naamoy yung mga anak nira nga gusto ninyo achiever sa school, ipamintin. Ang literibe, actually ako mga higala mo, ubo na ganina akong bata, sip uno na ganina. D3 Bio rin katapat, anak, usapo na mga higala. Balik-balikan na ginaagi. Hotdog gina niya, usap ng D3 Bio. Mantaguan na lang yun, kay kundi ni mo taguan, hotdog man yun. Pero malipay ta kay healthy ang baby. Bright ang baby, no? Achiever sa school, mga higala. O niya, dakong development sa ilahang brain. Achiever ang bata. Sa mga nagkaedad, perti kamayo. Pang kontra sa Alzheimer's o dementia. D3 Bio kadaan na. Ang atong DTX Beauty Soap na as mga butika, katol-katol spanits, skin diseases, bugas-bugas. Gamit mong DTX Beauty Soap. Then of course, galuya si Manoy. Nga nung galuya man tao na si Manoy, ay? May edad na, Dok. Sige, sulbaron ta na. Inom og Extend Herbal Capsule. Gamit og Extend Herbal Capsule. Naas mga butika. Sa tanan na to nga mga listeners, mga consumers nga naka-tune in karon through radio and through Facebook. Salamat kay mga higala. Murag mo say babay ko. Manamilit ko for now mga higala. Katong oras limited ka ayan. Ha? Sige, abuhato na to at tutas butika. Pangita ang atuang mga quality nga mga products. Clinica products.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8, impunto.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa ato ang programa karong adlawa. Ubanin na pud ninyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawa. So karong taknaa Doc Alan, gina-welcome nato atong mga suking tigpaminaw Doc no sa ato ang hisgotanan karong taknaa Doc. Yes Doc.
6: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano yan nasabi kala? And of course, sa inyong ubo, sigalag-alagad sa kanginan. Hubanin nyo sa pipila kamang minutos sa inyohang mga soki nga sibihanan. Mga na, niya higala ato mga soki nga nagasunod kanunay. Abisaya, Soga, Mindanao. Maing adlaw niyong tanan niya. Maing adlaw ka Dragon Mail. Maing adlaw usab sa nanay, tatay, palo na plastada kung asa mo na mutang karoon sa inyong namutangan. Ani anasab at isgutan ng ato usab nga mga produkto nga nasulayan na sa kadaghanan nga napaka-epektibo from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nasulayan na sa ato mga kaigsuunan, no? Nining ato ang produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O na higala ang nakanindot ani. Maayok-ayo sa ato sa sirkulasyon sa dugo. Dili lang sa dugo, mga sokit, tigbalos, mga inflammation. Mga doon na may mga problema sa pangsulod, no? Sa inyohang lawas, mga sokit, tigpaminaw. Sulod o gawas, no? Nga, kayang matabangan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O nga ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, mga kaigsuna na to, nga nagkaluya na, dili na sila painumon o mga kape sa ilahang mga sokin doctors pa publikong kape. Kanina gyud mga sokin tipoy na ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. O nga ato usab nga Dragon Massage Oil ay makalimot ha, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dakonig tabang para kang nanay, tatay. Palo nagplastada mo, higala. Matagabi eh, gamit mo Dragon Massage Oil with Chewbacca. Mapagpilian ninyo ang kahumot ni ini. Like sang pagita, ilang-ilang o ang lavender. Ay makalimot ni ini ha. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, with all kinds of ginseng ha. Oy mga sokin tigpaminaw, 1 cup lamang. No, ang inyong hang gamiton sa ato usab nga Hard Max Stream. Ah, diba? Ang Hard Max Stream, mga sokin tigpaminaw, kape nga nindot kaayo with all kinds of ginseng. Ready na inyong kagalingon sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Anindot kayo ang performance ni Mr. Pag nakainom sa Hard Max, hard ang simula, max ang sarap. Muna higala ang nakanindot sa ato usab nga kape. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminausab. Mga iso na itong napublima silang pamanit na sila yung mga minor skin disease. Ha? Doon ay bunye, up-up, ringworm o sa uban pa mga higala. Kayang matabangan sa Dr. Ponji Soap. Ha? Ang Dr. Ponji Soap, mga sokin, tigpaminaw, ma-apply ninyo ni matagamit sa matag-adlaw ninyo nga ginagamit ang ato usab nga Dr. Ponji Soap kaabag ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Kutis hamis ang resulta. Muhamis inyo ang aping mga sokin, tigpaminaw, intero kalawasan pagmugamit mo sa ato usab nga K-Skin Low Power Whitening Soap. Ay mo kalimot, mga sokin, tigpaminaw. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nindot kaayo ang resulta sa inyong hanga pamanit na. Ay mo kalimot, tigala. Ang mga pangutana sa ato usab ng mga listeners, okay, how to benefits no sa ato usab ng Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin, tigpaminaw. O unsay mga benepisyo, mga pangutana sa ato mga kaigsoonan. Your health like skin disease, mga sokin, tigpaminaw. Skin diseases, blood circulation, and antioxidant properties, good for a brain, good for blood pressure, increase collagen. Mao na higala ang naa sa atong produkto. Kompleto na sa ingredients, nutrients at saka nagkadaiyang classes vitamin C. Sa ato usab nga kapsula Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede niya ipagsabay mag 1 capsule 2 times a day, 1 hour after meal. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mga produkto nga mapalitin nyo sa nakaraang butika o pormasya. Lawas nimo protektado.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdikanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta na ka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 8, size.
9: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
10: Lama sa kagahapon.
9: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa hunahuna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag o gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatamba.

0: gabi mga bay, adlaw karo nga Huwebes, petsa 23, nimao nga bulan sa Hulyo, tuig 2026. Nanasab ka hugna sa ito ang tulumanon, ang mga lama sa kagahapon. Okay mga bay, alang sinong mga comment, pwede mo mga comment sinong greetings mga bay, sa ito nga Fog Live sa itong kaugalingon nga account, ang Ronnie Librado. Pwede po mo nga makatawag or makatik sa ito ang text lines o hotline sa Smart 0969484-5454 o sa Globe 0956-664-7734 ang inyong mga pagtimbaya diha mga bay atong basahon. Atos po na ha, live taron sa ito ang panag-uban sa itong kaugalingon account ang Ronnie Librado. O labaw sa tanan, live na live kita karoon sa 98.3 FM Star Radio Tayasan mga bay. Sige, atong basahon niya itong mga nagtimbaya diha aron ilang mga pangalan madungog sa mga radio. Sige, ania na ito nang basahon nila mga greetings mga bay nining atak na nining kagabion. Diyan na mga bay, ito nang basahon. Okay, may pagtimbaya diha ni Idol Ray Lagini. Matupa ito ni Idol Ray Lagini. Mayong gabi ibay. Samtang matutusap ni Ma'am Janet Sabanal Gotib. Mayong gabi i Sir Perme Jugko nga nagtanaw sa imong live watching from Mindanao. Ingon man usab si Ma'am Bilin Kalihan Salisi. Matupa niya, may gabi ibay ron ibay. I'm watching from Paranaque City. Ni Kalumba Nusef, pasyout out doll from Bago. Dayon, naglantaw sab diha tumabtikon nga eleksyon na pa sa itong lungsod sa Tayasan nga mao si Sir Mark Concepcion S. Asintista. Matupan niya, good evening, Sir, bye and God bless always. Napo naglantaw si Ma'am Evilo Sukon Rikab. Okay, Ma'am Olive. May gabi na ni mo, Ma'am Olive. Okay, dahil na po niya si Tubio Calyura. Mayang gabi, idol. Insab si Ma'am Anibet Campus. Good evening, bye, Rooney, bye. Pasiat out, bye. From Saksak Bago. Gihas, tanan-tanan ka namin o karun. Good evening, o may gabi ka na itong tanan, mga bay. Sa tunga tulabanon, ang mga lama sa kagahapon. Sige. Atong pagtimbayaon ta mga higalang always sa kanunay na minaw. Atong mga avid listeners, sama diha sa Man's Haven doy ni Ma'am Lentugdang nga kanunay way undang sa pagpaminaw sa Star Radio Tayasan. Kanunay naglagubusing nahimutangan ang atong sibyaanan mga bay. Samtang diha pud sa magtuhaw, apoy pakyas. Kanunay naminaw si Boss Digoy Herodias. Kauban ni Boss Dindo Abrensilio Vlog. Kabisan asa, kanunay naglaag-laag. Unya, kanunay lisoon ang mga radio. Basta kay iyang mga amigo. Okay, dito sa Gihol ngan. Kusog ko na ta kayo. Mato-bato ni Boss Dindo Abrensilio Vlog. Samtang dihapod sa Cambay, sa mga Jukento pamili, pinagluan diyan nila ni Tio Jesus Jukento o ni Tia LV Jukento. Kauban si Madam Maria Bungangera. Sa mga pasiaw kanunay motira. Saya nga tulumanon ang morning pasada. Anya mga bay, ana po diha nga sa mga Tanaid og dibagyo pamili. Sama nila ni Day Ivy Tanaid diha sa Tagbon. O dito po sa kwanti ay mga bay maghandos. Kauban din niya si Inday Angelina Tanaid dibagyo duran. Anya, napabailain oy si Ma'am Alma Scarpe. Nga bisa gabi ikanunay mga pe. Diha sa barangay Matuog. Kauban usap po diha sa itong mabtikon diha ng silingan si Ma'am Christy Taob Del Monte. Okay, ato ang usbon ha. May pa ng gabi mga bay maghandos sa tanan ng mga suking tigpaminawan ng atong lungsod sa Tayasan. Ha? Pinagluhan diha nila ni Mayor Ben Roberto, kauban si Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan ng mga SB members mga bay, tanan ng mga empleyado sa munisipyo, mga department heads, pinagluhan diha nga nila ni HRM Otto, Ogpiso Manager Chris Meramiris, kauban ni Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilyarin. Okay, naglantaw din si Ma'am Olive. Ma'am Olive! May gabi niya sa manis niya, sa matauta or sa magtuhaw. Sige, mura magtaas na ito ng mga introduction. Apan sa di pa, kaya doon ay naglantaw. Ato ang basahon ay ang pasahe. Ano yung atong tulamanon ang mga lama sa kagahapon. Nadia si Tourist Jane Ang. Good evening, John sa Tayasan from Paraniyaki City. Samtang si Ma'am Angel Garundoy. Good evening, sir. May gabi na ni mo, sir. O ni Ma'am Elme. Bagulan ang may gabi, bye. Pa-shout out. Rakun ni Mama Pat o Ati Mylene. Bakil salamat. Samtang si Ma'am Bitchy Taob. Maayong gabi, bye. Runi bye from Barangay Banga. Okay, doon na pilain. Okay, daghan na sila itong higala nga nagtimbaya karon ron. Iningatak na ning kagabihon. Napuni si Anabit Campos. Good evening, Byron Ibay. Apa si out at by Pram Saksak. Okay, huwag na tugbasa dahil gani ha. Ito ba huwag nagbasa gani ha mga bay o maghandos. Ato nang nabalik lang. Sige, sa tanan-tanan ha, nga namino karon. Good evening o may gabi eh, mga bay. Sa Elbing Sinugatan, kanatong tanan, ano kining manindot nga kanta. Giawit sa Idris, kanta nga naguluhan, Mahal na Mahal Kita.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: kami si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So na, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, namintilan ko sila sa GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko GTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500 mabalis sa mga butita. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix mabasa ang Victory Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
4: Victory Bio.
3: Sa usa ka si
5: This is Amapola Broadcasting System.
3: Sulod sa akong dalunga.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kaog saktong suporta. It could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. An MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
5: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Biroy barorong, sinta. Purok ba ni kanon, kanon extension? O wala pa yung pandemic at isog na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape, o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
0: Gamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dempre gitaptapan ba og sulipin? Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lansa Eye Drop.

0: dagdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-ante para. Pasalamat yung kukay sa Ginoo sa inyong produkto, hasta ang Nance Capsule, Nance Uid Capsule, nanginom ko anang Nance Corn Cookie, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang means karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
1: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5. Mabahin ko ati Sir Gadiel Sir. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayo nagahong kasakit sa ungtiyan.
1: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Mga lama sa kagahapon
4: by Ronnie Bay.
5: Atong oras mga bay, 24 minutos ng milabay sa las 8. Mga bay, kinimanga takna, ihatod ka na to sa astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasu-kasuan. Dele kahe, arthritis, tas o uric acid, tas o syuga sa dugo, adunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangustin product. Ngagipakusgan, kauban ang astasantin organic seaweed. Mas tas o santon, purity 5 times, beta-carotene, tas o vitamin C, pure energy. Dili sa sayang nga makagasto para makaangkurog may panglawas tungod ang astasan. Barato lang ang astasan. Mapalit dire sa tayasan sa Curie Pharmacy og Ike's Pharmacy sa Yungon. Mapalit kini sa Butika Girl og Lorraine Drugstore.
3: Mga lama sa kagahapon.
5: Sige mga bay, sa maning kompyutera nga kalit mag sige. Aritas sa mga pagtimbaya, mga bay, sa tuwang tulumanon, mga bay. Atong hatar pagtagan kining pagtimbaya. Gikan ni Kapitan Juby Taub. Gikan diya sa Barangay Bataut, ha? Matupan niya. Good evening, bay, Ronnie. Shout out diha, bay. Okay, mga bay ni Kapitan Juby Taub nga sa serbisyo publiko. Kanunay mihatod diya sa Barangay Bataut. Ilabi na giyot siya mga naguna ang mga higala diyan dapita, mga bay, o maghandos. Samtang ni Juanito Bacani. Oy, bro, ama jabi na ni mo bro. Aglantaw si bro Juanito nining attack na nining kagabi on mga bay. Okay, ato nga dawaton kay doon na mitawag ko sa ha. Mitawag si brother Nilon. Brother Nilon. Sa baha ka dyan lang brother. Okay, paano man yung brother? Imbis nga ako na yung brother. Imbis nga ako na gidawat brother imong tawag brother Nilon. Okay, napalo man yung brother. Nga man to brother Nilon. Ipalo man yung brad. Okay, layo nga pagtimbaya mga bay. Ato sabun ha, may nga gabi na ni brother Juanito Bacani. Samtang layo nga pagtimbaya pa siya atop ino nakita mga bay kaya kung ibutang kaya doon ay mitawag kung ito magunta samtang okay naglantaw diya na si Chai Kalin Gulis Kalumba. Lolo, kantahe ko happy birthday. Okay, katatog happy birthday Apple, happy birthday Apple Chai Kalin. Okay, itong apo si Chai Kalin Gulis Kalumba. Okay, then napilain si Bermili Taob Sunisulitas. Okay, maayong gabi diya by diri sa Matauta. Okay, magabi ni Bermili Taob Sulitas. Samtang dapilain nga nagtimbaya ha. Agi ka ni Jai Galen Gulis Kalumba. Lolo birthday na ko karon. Walay great diha. Okay, happy birthday itong apo diha sa Barangay Palaslan si Dai Jai Galen. Okay, good evening idol. Shout out ko sa mga drivers and delivery rider amping ta mga pre. Agi ka na ni Nick Muto Vlog nga glantag na mino karon niningatag na nininga kagabion. Samtang gi ka ni Kunshal Evangeline Bagaan Serio. Hi bye, good evening. Bye, God bless you always. Salamat din mo Kunshal sa maptikon nga Kunshal diya sa Barangay Numnum. Okay, doon na pala ang mga pagtimbaya daghani. Si James Sorenio, Idol James, may gabi eh. Madabato ni Idol James Sorenio. Good evening, bye. Doon na pala in si Ma'am Angel Kaduntoy. Shout out ko, sir, sa Kadundoy Pamili from Kambay. Hehehe. Dahil doon pilain si Tourist Jin Ang. Good evening, John Satayasan from Paranaque. Okay, nga po sa abusan kay doon ay mga miabot nga mga pagtimbaya dere sa ubusan nga bahin sa tuwang pag-live mga bay. Okay, gikan ni Ma'am Ninet. E doon nila tinipro sa bay. Magkabinaan ni mo Ma'am Ninet. Samtang ni Ven Biahidor Vlog. Good evening, Idol. Okay, Idol. Mga bida ni mo, Idol, ha? O niya, matubato ni Kapitan Jubitaob, madag-umon ang kagabihon. Diha abay, okay? Murag madag-umon, Jidron. Kapapan, wala ako makita ang kalangitan tungod kay di ako sulod sa kurong. Di halwa ko rekap. Diri sa tuwang studio sa Star Radio Tayasan. Samtang, okay. Salamat din mo, ma'am ninit sa mga fog heart nining kagabihon, mga bay maghandos. At usapun, ha? Mga gabi diya sa Barangay Matauta ni Kapitan Jubitaob. Okay, pilapilain ang mga pagtimbaya diri ha. Dito yung bisingit sa ibabaw mga bay o magkandos. Dini abot, matubato ni Van Behidor Vlog. Pa-shout out Adol sa tanan. Dilaser na diha sa Tayasan, Negros Oriental. Okay ni Ma'am Ninit, Indonesia Tinebroso. Bye-bye, bye diha ni mo Ma'am Ninit. Okay, doon ay pagtimbaya dyan eh, sa paha. Okay, di ka din ni Brad Nilon, napalong, kinanihapon dyan siya. Brad, manihapon ta din, great ko, ni Kiboy Garson nga nagbasa. Did si Garson din sa akwa nga asawa nga nagkaon. Din request kog song, Brad. Baki, kung saan eh? Baki Bibi Junior, kana alang Brad. Thanks, Brad. Nasaan ni kataha, Brad nga? Baki, Babi. Tadi bakit ba? Aku ada gini bakit ba? By GR. Abi lagi wade butang ti. Bakit ba? By GR. Karena lang Brad. Thanks Brad. Okay. Bakit ba? Tapi kita tahun bayar. Bakit ba? Gikan di GR siabok. Okay, batu-batu ni Ma'am Ninet Indonesia Tinebroso. Maulan nga kagabihon by kusog diri. Okay, kusog diya sa barili, ma'am. O, sige, ma'am, ampil lang diya sa barili, ma'am. Dayon nga, at mag-exo na diha. Kinahalan nga, magabi na gani, di na mag-travel-travel magabi kay kusog ulan di napita sa barili, mga bay. Yeah, di na ta maglangay, mga bay, kay nalangay na ta. Atong hatag na pagtagad kining sugilanon ni John Mike. Uban sa ito ang tulumanon.
3: Mga lama sa kagahapon.
5: There.
3: By Ronnie Bai.
5: Maayong gabi by Ronnie Bai. Og sa tanang suking tigpaminaw sa inyong programa nga mao ang mga lama sa kagahapon. Ako dai si John Mike. Dili lang usa na ko'y sulti ang akong tinuod nga lugar aron mapanalipdan ang among nga pamilya. By Ronnie Bai, sukad pa sa ako nga pagkabata, lahi na gyud ang ako nga kinabuhi. Kumpara sa uban nga mga bata, masakiton man gud ko, bawang dili ko tugutan sa akong inahan nga mugawas sa balay aron makigdula sa akong nga mga kaedad. Samtang akong mga silingan nagdinulaay o nagkabarkada, ako nagpabilin lang sulod sa balay. Tunene, didako ko nga murag walay suod nga higala, usahay bubati ko nga nag-inusara. Pag-abot na ko sa eskwela, gikan sa elementarya, hangtod nakatungtong ko og kolehiyo. Usa ka batasan ang wala gyud nako mausab. Kun aron ay pabuhat ang ako nga amahan og ginahan, kasagaran dili ko mutuman, dili ko gusto nga suguon ko. Bisan ang yano nga pagpanilhig, paghugas og plato, pagluto o pagatiman sa mga tanaman, usahay akong balibaran. Tudini, pirmi ko nila nga badlungon o kasabaan. Sa una, masakiton ko. Apan kadugayan, murag na anad ako. Kung nga sa una ba, sa sinugdanan ba bayroon di bay, kana nga masakitan ko. Apan sa kadugayan, murag na anad ako. Nahimo ng bato ang akong dughan sa sige nilang yaw-yaw. Sa una, murag ako pirmi ang ilang makita nga sayo. Usahay, magkahunaw na ako nga ang akong mga igsuon ra ang ilang pinalangga. Kung sila masayop, murag malumulang ang pagbadlong. Pero kung ako gani, murag bugat kayo ang ilang mga pulong. Apan aduna yung sa kabutang, pirmin ako nga madunggan, gikan sa ako nga mga ginikanan. Lingon sila, nak, dili na mo kini buhaton aron pasakitan ka. Idisiplina ka na mo. Aron kung mabot ang panahon nga magkapamilya ka, kabayro ka nga mutindog sa imong kagalingong nga mga tiil. aron dili ka makalisod sa kinabuhi ug mahimo nga responsable ba nga usa ka tawo. Bisan pa man sa ilang mga pulong, lisod gihapon para kanako ang pagdawat nini. Kaysa akong pagbati, murag pagdaog-daog ang tanan. Murag ako ray pirmeng target sa ilang kasaba og sugo. Karon nga nagdako na ko, usahay, magkauna na ako. Basin ba, kahaadunay bahin nga sayup usab ka na ko. Basin tungod kay naanad ko nga magpuyo sulod sa balay o magsigi og cellphone, wala na ko. Nakakat-on sa mga responsibilidad nga angay unta na ko nga makatunan sukad pa sa akong pagkabata. Mao karon, bayron ni bay, nangayo kog tambag kanimo o sa tanang suking tigpaminaw. Hinod ba nga wala kog higugma sa akong mga ginikanan? O gidaog-daog lang ko nila? O posible ba nga ang ilang kasaba o pagdisiplina ra? Usara ka paagi sa ilang nga pagpakita sa ilang gugma o pag-andam ka na ko alang sa akong nga kaugmaon. Kung saan ako pag-ilis sa ako nga panglantaw aron nga masabta na mo ang usag-usa isi pamilya. Naglaom ko nga pinagi sino nga tambag, masabta na ako ang tinuod nga kahulugan sa disiplina o gugma sa ginikanan. Daghang salamat Bayron ni Bay o sa tanang tigpaminaw nga muhimo og panahon sa pagpaminaw sa ako nga kaagi. Bay, sa dili pa ko ninyo tambagan, palukuna og tugtog sa awit nga naguluhan lingin. Kanimo matinahuron Bayron ni Bay, John Mike.
3: Mga lamang.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong na'y mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Pahong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Viva Essential Oil, all healing, an Asian product. Viva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao gamit ang Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
4: Sabon, beauty soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala na mi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
2: puti animo oy, nadamguhan ta ka. Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungo Butika Gale.
6: Kaning high blood, traitor nga balatin.

0: natural o herbal nga sangkap nga mao'y mapakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
2: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
3: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangat buhol. Ang akong kasinaksian sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa malay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawa, walay kapoy. Sa Nance Liniment Oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatabang sa among libat.
4: Nabay espesyal nga okasyon? Nabay kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Benigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang

0: mga lamang sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay. Atong oras mga bay, 52 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga takna, ihatod ka na to sa maski pakusgan o maski paepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay anena sa itong mga suking butika ang maski bantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung di dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. Lawas may balatian ka man wala, pwede gid ka mga makatumar og ayaw hulata, ay mong lawas mo bigay panalipdag gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan ngang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis sa batang mga balatian. Kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi nga mupatinaw sa nahana nap nimong mata. Sal kasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagduka. Mga bay, nakatilaw na bagkamu sa lamian humatog herbal pagyud nga coffee, ani ana gipela ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa duna high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog, tilawi disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika dire sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Okay mga bay, doon ay mga pagtibaya itong hatag ng pagtagad. Okay, gikan ni Ma'am. Yan, napita kung ilan ito mga bay ha. Asan na ito? Kaya natalig wala ang tao. Dira, gikan ni Ma'am Sini Pabor Dagangan. Matupan niya, mayong gabi ibay, Rudy Bay. Salamat niya ma'am. Umay gabi po na nimo, Ma'am Sini Pabor Dagangan nga naglantaw. Huwag naminaw karon sa itong katulamanon ang mga lama sa kagahapon. Samtang, doon ay mga pagtibaya. Gikan ni Brad Nilon Perolino. Brad, manihapon ta. Then, greet ko ni K-Boy Garson nga nagbasa. Did si Garson din sa ako ang asawa nga nagkaon. Then, request ko og song Brad. Bakit pa ba? By GR. Kada Brad, salamat di ka ni Brad Nilon Perolino diya sa nasunggan. Lalabertad, mga bay og mga kahandos. Okay, dito maglangay. Anya kini nga kanta nga gipangayo ni Brad Nilon Perolino nga bakit pa ba? Gikanta ni GR Siabo.

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
2: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlawa. So atong ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme, mga suking tigpaminaw, nga kini siya usa ni siya nga maghatag lugang kusog na ang gitawag og horny goat, nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga soaking tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag o gadugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga soaking tigpaminaw and erectile improvement mga soaking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag o dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga soaking tigpaminaw o bandira o mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. O na nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga soaking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga soaking tigpaminaw. Ang aduna usab naausab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga soaking tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga soaking tigpaminaw and additional mga soaking tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga soke na ko nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga soking tigpaminaw, madako pod siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga soking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga soking tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga soking tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga soking tigpaminaw sa Hard Max Extreme mga soking tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga soking tigpaminaw. Muna nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape at bag-o na itong produkto mga soaking tigpaminaw ang madungog ninyo ang mapapalit usab sa nagkanyang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no? Mm-hmm. Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
3: Yes.
2: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
3: Okay.
2: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
3: Kun yes.
2: Idi, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
3: yes,
2: o kababainhan.
3: Mm-hmm.
2: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
3: Yes.
2: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market,
3: okay.
2: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, And of course, available na sa tanang branch sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
0: Atong oras mga bay, 13 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga takna, ihatod ka na to sa Amigos Capsule. Nga mutambal sa mga nagkalain-laing mga sakit o balatian, ang Amigos Capsule. Madungog rin sa Star Radio, tayasa nilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 media, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy, o SJN Pharmacy. Sa Badyan, Botica Santo Niño, sa Alegria, Edson Charpapasig Sinovate Pharmacy, Sinatilan Week Your Pharmacy, MP Direct Store, Rue Pharmacy, Xilmo Pharmacy, sa Dalagit Ready Pharmacy, og It's an It's Pharmacy, sa Malbayok Sinchot Pharmacy, sa Runda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, og Butika Marga, sa Algantara Butika Marga, sa Mantalungon Butika Marga, sa Dibanhog Bitoon Pharmacy, Zebora Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Drug og Crister Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran, og dere sa tayasan, mapalit kinis sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bayad, wala mga pagtimbaya sa itong mga kaigsunan karon sa itong tulumanon, ang mga lama sa kagahapon. Okay, naglantaw diya o naminaw si Ma'am Jane Pabor. Matubato ni Ma'am Jane Pabor, mayong gabi ibay from Pahak. Okay, may nagpagwina diya sa Pahak nga naminaw karon sa itong tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Sa tanan nga Tagapahak, mga kalmi pamili, mga kalum pamili, insab mga lagini pamili, wala pa mga pamili diya sa Pahak, maayong gabi. Samta ni Tubio Kalyura, maayong gabi idol. Okay, sa mga Kalyura pamili, pa isang gabi, pinagluhan ni Tubio Kalyura. Okay, dita maglangay, laing musika alang kaninyo, naguluhan kini o We Don't Have to See the Words. Gikanta ni Gerald Joling.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
0: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
4: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
4: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
5: Agi, agi, agi.
6: Naunsa ka din, ha?
5: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
6: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
5: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagid ko kulan. Dalang panuhot siguro ni.
6: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
5: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
6: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
5: Mauba? Unsa man na?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
5: Dagana ding ingredients ani, no?
6: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
5: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
6: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
5: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki.
5: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Paplate sa mga butika sa inyong lugar.
7: Sa pangani mo na eh?
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio. Tagasa sa gamam.
8: Toong.
7: Bila edad ni mo?
8: 78.
7: So, kasi sa pangalan mo, Lucy, no?
8: Lucy Sardio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
7: Ang imong bana. Oo. Ano sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
8: Nanghubag man ang iyong mga BTS.
7: Nanghubag.

0: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, muan man dayon, kanang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon yung pirma dito siya Weber, kay upiran man siya. Ya, di man siya gusto pa opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
1: no, kuan. No, sa mga yung til?
0: Nanghubag siya maayo.
2: Nanghubag tanan.
0: Oo, kanina yung inuho, abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
2: Punuan sa paha.
0: Oo. Dapat tayo, Mr. Radyo, nga. Naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya na yun siya. Asura yan na to. Dito nga, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod karon.
2: Ya karon, okay na yung bata.
0: Okay na, maka... Kuan na siya, makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili pa.
2: Kailan na idadad to?
0: Kuan, 79.
2: So, sa mga naminaw karon ma, kung sa'yo ka istorya ni mo.
0: Okay, mugamit sila ini, kang lambala, kay maudyo ni nakaayos. Akong bana nga, nang hubag na ginang mga kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos popi mo'y nakaayos sa iya.
2: Amigos popi, Raygi, no?
3: Sadaka salamat mga idol.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug ato ba nga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Enrique Tura, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya. Kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
5: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: Atong oras mga bay, 33 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kina mga tagna, gihatod ka na to sa Detri Bio Food Supplement. May sa natural, ngatay viral, o kantay bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses, nga makatrangkaso o mga mikrobyo, nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga ana sa Detri Bio Food Supplement. Ang Detri Bio dato sa medium chain triglycerides, nga mutabang sa pagbalikun sa resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya Lipstick Acids, and sugar, sugar can extract powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bayan, itong hatag pagtagad kining pagtimbaya ni Ma'am Alma Scarpe, gikan diya sa Barangay Batuog. Good evening by Rooney. Una ni mo, ni Ma'am Iba, DG Maria Bungangira, Lola Iska, ni Sir Leonard, salamat sa pag-greet. Ni Day Nisi, ni Julio Jumar Levit, Amer Sultan, Janak, Cyril Carl, Giancarlo, o sa tanalang nga naminaw, gikan di Alma Scarpe, request kong song, bakit og salamat sa pagbasa. Okay mga bayan, maglangay. Ada kini nga gipangayo nga kanta ni Ma'am Alma Scarpe. Kanta nga naguluhan bakit nga giawit ni Imelda Papin.
1: Mga lama.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
7: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
8: Si Lori Linde ako na ako nagpuyo sa Purokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso ang permintira magsakit. Tukal ganito mar ko aning cervicare na ulian yud ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagyad nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat salamat.
9: Kung kamo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
11: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
13: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
14: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
15: Sayon ra kayo pangitaon.
16: Tapad lang sa pansuan.
17: Call or text 0966-348-9336.
18: Emps Flower Shop.
19: Emps Flower Shop.

0: Mga Lama sa Kagahapon by Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 50 minutos ng bilabay sa las 9. Mga bay, kina mga atak na, ihatod ka na to sa Siva Essential Oil, sakit ang kalawasan, to marandain og tambal. Sulay natural nga pamagi, pagpumasahi gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malungga leaf extract, ang maumanga sagol, adonate fungal, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tulad na kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mong lawas o banan og masahe. Siva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil diri sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagos, sa Panimalay, ni Handos 38, Boyex Labio Carinal og sa Malabuyok Cebu, Sabit, sa Restore in front of New Malabuyok People's Palace.
0: Mga Lama sa Kagahapon.
1: Sa iga mga bayan na maglangay, itong tambagan, kining sugilanon ni John Mike.
0: By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko.
1: Okay, by John Mike. Ang katambag, ganin mo, kabahin ni mga kaagi. Kung di, matupatun ni mga nagtubo ka nga masakiton. Unya, tungod kay masakiton ka, muna nga si mga inahan. Di ka pagawson sa Panimalay. Di ka sama-saban nga mga bata nga naidula, naibarkada. Antod nga, isa mong pagtungha, gikan sa elementary, nga dito sa kolehiyo. Tungod kasi gamay pa ka, sige magka nga sakit-sakit. Mato nga, ipangga kasi mong inahan, wa ka pagawas sa Panimalay. Ay, eskwela ka, unya ka huwag ka may gawas-gawas. Busag na sa mong hanauna yung pagdumot sa mga ginikanan, mahinundan nga suguon ka, di na kamutuman. Magpalingog-lingog lang ka. Muna karon nga kanunay ka nga mayaw-yawan, kanunay ka nga mamay-mayan, makasab-an si mga inahan. Apan kanunay ni po nga madunggan nga kining amo gibuhat, alang lang yun na si mga kaugmaon nga dito sa unahan. Muna kung tabag ka nimo, kanang gibuhat si mga ginikanan, pagpanggag-pagbahal na nimo, parang mabot ang panahon nga ikaw na lang, o di ba kaha, makabaton kag pamilya, ikaw may mubuhi si mga pamilya. Muna nga, itudluan ka sa mga ginikanan para nga makabarug ka sa mga kaugalingong tiil. Kung siguro gani ka, hala tumana na kay sugo man na sa mga ginikanan. O nga gibuhat, pagpalangga na nga di ka mahitumbawag sa kalautan. Mabita itong gamay pa ka, wala kasi pagawas-gawas tungkol kay masakit itong magkagamay nga bikil, magsakit ka. Amo na, niya, nasa mga una ang pagdumot sa mga ginikanan, siguro ka di na kamutuman. Apan karon ay mabadunggan nga giingon nga ang imong ginikanan nga ang imong gibuhat, ang ilang gibuhat alang sa imong kayuhan para kantigo kang barug sa imong kaugalingong tiil. Manang hinugto kanimo ha, kay walay ginikanan nga naglantaw og kalautan sila nga mga anak. Ang tanan nga gihimo gibuhat sa ginikanan para gyud na sa kayuhan sa mga kaanakan. Kay simbo ko, mutaliwan mga ginikanan kamo nga mga anak kantigo na mong barug sa imong kaugalingong tiil. Bisagin sa ginikanan, bisag ako, kanunag yun na ipahimang noos ng mga anak. Depende na sa anak mo to o dili. Kay walay anak, kung walay ginikanan nga naglantaw o kalautan sa anak. Ang tanang ginikanan, naglantaw yung kayuhan ngadto sa ilahang nga mga kaanakan o sa ilang nga mga kabataan. Okay, matutambag na ka nimo, John Mike, kinatutambag, mahatag rin mo maayong pagtulunan.
0: Mga Lamang.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit san mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na. Oras, oras na para mangmata, oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang importante lang yun, makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa. O kagwapo sa inyong bata. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanad? Ay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay lang yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang higala sa kagidad. Kanunay magpaubos kay ang lami na sa upo. Adlaw karon nga Biyernes, petsa 24 bulan sa Hulyo tuig 2020. Yes. Mga birthday nung adlawa, happy happy birthday.
2: Happy birthday.
0: Sa nag-birthday kagapong adlawa, belated happy birthday.
2: Happy birthday.
0: Ug sa mag-birthday ug mang adlawa, advance happy birthday.
2: Happy birthday.
0: More birthdays to come and always good health.
2: Happy birthday.
0: Morgan day pinaka the best sa atong birthday. Abtikos ka ng atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre gidda nga makalaag. Bisan asa nga lugar the best na gid kinda nga gasa. Gikan sa atong labaw makagagaom. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon gyud.
3: Alami, manggid na siya.
0: Alami, ginag na mag-birthday kay siguradong baka panugab abot sa lubon. Okay, ito oras, 50 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Magkadali, arigid sa oras. Dali na kayong adlaw, dali rambulan, dali ranto. Hey! Dali arigid ang Pasko kada to, egg. Dali ra ang pista kada to, egg. Dali ra puntang mag-birthday kada to, egg. In short, dali ra gitang matigulang dinhi sa kalibutan. Ay mo kabalaka og matigulang mo kay wa mo mag-inusara. Daghan man ta. Kitang tanan mo abot jud ang panahon nga mo kunot ang panit. Mo sakit ang tuhod. Mo sakit ang hawak. It means you are old. That's the evidence. You are old in this world. Sakit namang hawak. Sakit tuhod. Oh, mo ginay normal. Regio normal pain in our body. Oh, nagingon nga. Oh, na itinod aday. Or mo na yung mga normal nga mga sakit. Di man malikayan, God. Di man malikayan nga mo sakit kinatong hawa. Kaya siyempre, ma'am, bisag maglingkod kayo ka na amagay kayo pamation sa mata na magtrabaho ta. O, na yun, imong lawas. Yung management, ragyod. Ayaw pasubraig trabaho. Ay pagpasubraig, sige lingkod, sige gigda. Muna yun nga, you need to balance. Don't unbalance. Okay, tara, 52 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa itong malulog-lula diya, na nagtatay, dudong o ginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mga pinata kay buntag na. Magpapait ka na buntag. Para iwas. Yung saman, iwas blood sugar. In short, iwat diabetes. Para malikayan, kinato ng mga diabetes. Dito magsigig ka og tamis, sigig inumog tamis. Magpapait, magpaparat. Para kidney ra dali ramasul barunog na kay kidney. Imna na nagtubig duwa ka container kada adlaw. Sunod sa katuig ni mong ininom, siya ro dili ma ilis ang kidney. So, magpaparat every day. Kaon tag asgad. Para wa ginay kuyaw. Imnin imnan dag duwa ka bol nga tuba. Oh, daog na mat. Okay, sigara nga mo tawag mo text sa Montaga. Open na kitong call and text line number sa tong Smart 0969-484-5454 o sa tong Globe 0956-664-7734. Muna tong call and text line number na pwede niyo tawagan, pwede po niyo tiksan. Okay, andam gina nga matag o maayong pagtagad. Kung may mo, timplan pa mo ni gatas, pakanon o gumba, aron mo bright malambok ang inyong otok nga manabi sa Picas Mario. Sa mga may ligon diya o maritis, inahinay ra. Bandira, si Kumari ko sinira. Unay giyon nga. Basta mga kusinira, wagi kusinira nga ganiwang. Kusinira gani, it means tambok kina siya. Di ba naman tambok nga sa hulak lang daan siyang giluto nga sudan. Paana, abot na siya ang ginawaan. Ya, plus mo kaon pag yun, times to. Munang wagi kusinira nga niwang. Ako na ganda. Kinahanglan lang di ay apida pyuron kanunay kanya siya pa oraray. Okay, kumusta, kumusta itong kasikpit nga kalungsunan labi na kinini sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Diyas si Malalo de Libertad, Giolgan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Diyas sa Ayongon, Binday, Manoy, nagsaban pang kalungsuran nga mabot sa itong signal karong buntaga. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag na. Diyas pikas isla gitang ugsugbo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Diyas dumanog, ronda, aligna, badyan, inatilan, malabuyok, samban, nagsaban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal din na pita. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kumusta, kumusta sa batong mga tindirang tindiro sa tumatag sa tag sa kama public market at mga tindirang tindirang isdaan, bularan, katanan to all vendors. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kumusta, kumusta sa batong mga bus drivers, pinikab drivers, sa malhabal drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kumusta, kumusta sa batong mga mananagat sa kadagatan at mga mag-umas sa kabukiran at mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag. Oras, oras na yun para mang mata. Oras, oras na para mang layat. Mang lokso, mang lupad, paingon sa kusina. Tak ang natumadag ko nga kaldero, naitay. Putayag tubig, inita. Aron makainom og kape si Dodong o si Inday. Kanang kape, the best mong gida. Mao gina itong pangita o ninigmata nato sa sayo sa kabuntag. After you wake up, always find coffee. Because you know coffee, it's very delicious every morning. To get long life, to get strong heart, and to get to avoid a type B diabetes. Coffee, it's very good benefits. So what are you waiting for? Drink coffee. Kapi na ta. Magkapi sa buntag. Magkapi sa gabi. Kaya ang meaning sa kape, kausapin ang Panginoon every day. At rin istriya ng atong labaw makagagawa kada buntag masikat nga taga nagintira kahib kaabdi kahimsog nga panglawas puno sa grasya puno sa gugma o ipalayo taniya sa mga daotan. Adara na siya. That's our we found in our life. Ampo lang kanunay. Bisan pa man sa kalisod sa atong kinabuhi. Sa kalisod sa atong panginabuhi. Sa kalisod sa ato ang kaimtang sa atong bulsa. Sipag at syaga ra. Ay kabalaka ka na yung bulsa. Mapuno ra. mapuno raog hangin. Buotan pa. Ha, ako tagod na.
3: Ang kinahanglan
0: lang di ay hapidapyuron o gamay. Ang hapidapyuron ang gamay niyong mga yung mga asawa di agbana. Di yung paoraray ko sa bukton. Okay, ito na si Kuteo 2 minuto sa Manwakalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Ada sa barangay Magtuatayasan, may buntag dahil nung Diboy Noo. Nung Diboy Noo, good morning, Nog!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Sa nung Diboy Noo, wak naman ron, nagpa-oraray naman ron siyang bukton siyang asawa. Ang nagiyon ni Diboy, ako na good day! Nakakaban si asawa nung Diboy niya, nang Mernay Noo, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ilang by Francis dia, may Imad Myra. O sa mga apo ni Diboy, si Sabi o si Sapi. Good morning, God.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon atak kay Buntag na. O dia sa City Laguna, may Buntag po ni Chimina Binson nga sa'yo kay Nagmata. Ilang by Lixter Binson, by Dan, by Joy, ng Titi Binson. Ilang Saira, Kila o Garbe. Good morning, God.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon atak kay Buntag na! Pitok-pitok ng mata. Ditsos kusina, timplahig kape. Para musiga ang atong mata sa sayo sa Kabuntagon. Region, balag si gatag mata. Importante lang yun nga dako o kita ang inyong pananaw. Dako kita o tinaw. Tinaw pa sa tubig. Nga linaw.
3: Ako na good ni.
0: Okay, Toras. Singko yung punta rin sa Kabuntagon. Dias Barangay Lutay Tayasan, may buntag mo ni Bay Kukoy Guardario. Itong higala ni nga Pirming Gwapo o Kusgan. Tungod siyang walo kabok, bidbiron. Bay Koy, good morning, bye. Kumusta tong bidbiron niya, bay? Okay na ako bidbiron niya, bay. Ako rin gihugasan kadadlaw. Mag-refill, mag-ugunin kadadlaw. Walo biya kabok, medyo expenses kain niya akong bolsa, bay. Okay na nag-expenses yung bolsa, bay ko. Importante, giinom raman po niyo. Wala man niyo gisungal. Naraman si Mulawas padulok. Okay na, bay ko. At least nga, naayog kay bidbiron na pirmi ba ka? Madaladala sa imong hawak. Napot si Mundugad. May present, may kuyatagay niyang tulog ka boka. May muntag rin may present, garganina dahil sa sityo, prinsa. Higalan ni Bay Kukoy. Mangayon is by present o bidbiron. Basta maayohan is by Kukoy, hatagan. Anara. Anang pagpaubos sa goodbye net para mahatagan na kang Bay Kukoy o bidbiron kadaadlaw. Bulan ini sungkos daplen. Aw, oh, sop sop ug bidbiron. Ora gatotoy ba.
3: Si Oyong.
0: Oyong lagi. Si Oyong. Walay tuli. Okay, from nung Diboy Noo. Mayong mabugnaw nga Kabuntagon, bay rin. Ang api na dyan ko diribay. Kay grabe katugnaw diris kong balay, bay. Murag gasno naman niya akong balay. Ang api ko diribay rin. Galukob, gani kong habol. Kay grabe dyan katugnaw. Ngayon buntag nung Diboy Noo diya nga. Ang api na dairon. Ang api siya dong galukob siya habol. Kay grabe dyan kong katugnaw. Murag kurug na ako siya sa Canada nga. Ga-ice na kuno ba? Legion mga sikat kaning Pilipinas o maparehas ni Sobags Nason nga o panahon sa tingtugnaw mo ice yun. Okay, saon na lang. Dako yung problema. Tugnaw, tugnaw na mga ita ka ng normal ng aulan sa motag mag-ice. Nya. Na. Purga gina to ang bitok. Okay, ito na sa 5-2 na yun sa Kabuntagon. standby standby sa dagway ta kay mina sa tag mga awit. Unsa to request ni Bay Kukoy? Bay re, request niya ko kanta bay kanang nindot nga kanta ba. Akong ipainungod sa mga babae nga medyo may pagkalimbungan. Ni-request by Kukoy og babaeng limbungan, by Max Urban.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyud ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI aduna na isang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest, sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI himalalot mo pahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantod alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
10: White Nights Dumaguete Pension House
9: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.

0: Gawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
1: Hard Mama.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Mama. Extreme na.
3: Paminaw ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
1: Kinsa ni ma'am?
4: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga, maayok no ng Vitron.
1: O niya, kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
4: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumar ang mga bata sa pagpa-eskwela kay makabright di na, no? Kaya naanam siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
3: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop.
6: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
6: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
5: Sayon ra kayo pangitaon.
6: Tapad lang sa pansuan.
5: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
6: Emps Flower Shop.

experience ni ko, no, gamit ko sa nang haplas, sa nang kape, o nakagamit ko sa UAB na nang non-stop for, mao na yung gigamit. Kaloy sa Ginoo, o murag, kanuna yung gugumang sakit-sakit, anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mga gininte na ako ang nang, daghan tayong salamat sa nang, na mao yung

0: isang radyo na masarap. Masarap pakit.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Radyo ng

0: By Ray on air.
1: Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kaubad gyapon ninyo igala sa kangidad by Ray. Og namoy otang by Ray. Og mapalit by Ray. Ana rig da simple ang atong kinabuhi og natay kwarta mo palit og way kwarta mangutang. Kayo lang kalimot sa pagbayad sa tindera aron ang isi abot sa ali. Ali ngag-ngag. Okay, toras 23 minutos sumon makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa atong malulog-lula na nagtatay Dodong og Inday.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mamangon na ta kay buntag na. Oras-oras na para mangmata, oras-oras na para ibuka ang atong mga dagko nga mga mata. Alag na kong mata, ang importante lang gyud makabuka. Huwag makita ninyo ang kahayag sa sayo sa kabuntagon. Okay, reta sa atong kapalaran karong buntaga, paminaw pamati, kaya ito nang yatag ora-orada. Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 ng to Abril 19 ari Osaka. Osaka da ang higala ang mo kontak pag usab kanimo. Swerte ni mirong color E31 o green. Abril 20 ang to Mayo 20 Taurus ayaw pagdali sa paghukom. Swerte ni mirong color 59 to og silver. Mayo 21 ang to niyo 20 ono Gemini. Dili tinuod ang ubang gichika sa imong higala. Swerte ni mirong color 746 og yellow. Hunyo 22 ang to Hulyo 22 Cancer, dunay tao nga magpasalamat sa imong tabang. Swerte ni mirong color 285 og 1. Hulyo 23 ang to Agosto 22 Leo, likay ang walay pulos nga lalis. Swerte ni mirong color 914 og orange. Agosto 23 hangto September 23 Virgo. Mahibalik ang nabungkag nga pang panaghigala ay swerte numero color 638 og blue. Magagdong katunga sa tong kapalaran ng katunga at ang atangay lang ninyo nyang taod-taod. Kadtong mga kapalaran ng katod kanato sa Astasan Herbal Capsule Muntambal sa sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kaso-kaso ang dili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bago. Wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product na gipakusgan kauban ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santon pretty 5 times beta carotene, tasog vitamin C pure energy, dili sayang makagasto para makaangkon og maayong panglawas tungod ang Astasan Baratol. Ang Astasan mapalit sa masoking botika dool sa inyong lugar. Yes, Barangay Bago Tiasan, available sa batong Astasan Herbal Capsule diya sa panimalay ni Sir Boyac Labiog Carinal. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta, kumusta tong kabuntagon dia, sir? Nagkita aming si Boyax sa gapong adlawa. Nagkuha siya og kuhan. Natagi kuhan ni mo dito, sir? Kumba og apritada? Nag-shopping si Boyax sa gapon. Kauban siya hang kapikas sa kilibos, Ma'am Nilin Areo Canal. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag. Ay, gingon nga. Basta buntag, mabangon. Basta mundo, mukaon. Gabi, eh, kaon gyapon. Ah, kanitong tiyat, siking kaon. Okay, oras 36 minutos sumon makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Standby, standby siya ta. Maminaw na puntag. Pangkabuhayan showcase. Balik pa tarong taon-taon.
3: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ba isa? Uy, TX500.
3: So, unsa ba utility sa imong bana day, ma'am?
4: Sa kuan, iyang sakit. Iyang murag ni Muminor, bawag makatumar. Gitaw sa istetani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-istet at tumarani.
3: So, wala pa na siya ninyo, ma'am? Unsa diyang gibati, ma'am?
4: luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Niya, dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kwan, yung itrabahuan na niya.
5: So, ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay efektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun niya ang kwan. May isi. Itribayo o kanang TX 500.
0: TX 500. Mabali sa mga butika. Itribayo. Mabibili sa mga butika.
6: Itribayo. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
7: Itribayo.
6: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Itribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Itribayo. DJX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi. Sang DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix.
9: Okay, si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng akong good sugar. Sorte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa among mga pigado, makabulig, magkapapag sa lawas ng tao.
0: DJX 500, mabali sa mga butika.
10: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa non-product nga UID and non-herbal katol, non-copy. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Na sakit siya o katol na kanang iyang gabation pero sa pag inom niya sanan, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O, daghan king salamat, ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.

0: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasa Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
1: Merna bro mo.
0: Pila edad nay kusga nay?
1: 60.
0: Dugay na kadagamit og Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pagsugod
1: gyud. Sugod oo.
0: Oh. Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
1: Sa akong high blood, sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Okay, sa una dahil na
1: ikat 180, 200.
0: Muna yung blood pressure ni mo.
1: Bisaga, inong pagkumpara sa high blood.
0: Karon, wala na kay laigi.
1: Wala, Jun.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
1: Wala pa'y tuig kay Jutay raman ang among kuan.
0: Jutay raman. Asa na pwede nyo adari sa Tayasan ay?
1: Matuog.
0: Barangay.
1: Barangay, oo.
0: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
1: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
0: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatundan. Sadala, salamat mga idol.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Biroy barurong, sinta. Kurok ba ni kanon, kurok na extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong pinginabuhi.
3: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga penata!
5: Ako si Crisita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biagudok. Muinom ko pagkatuntun mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
7: White Nights Dumaguete Pension House
6: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: Nights Dumaguete Pension House.

0: By Ray on air. By Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang higala sa Kangidad. Hindi lang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat gita. At oras, 52 minuto, suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Sa mga may ligong dag suwertres, tanawa totoki na ang iyong tiket kay base nugusan mo sa mga mananaog. Tatong suwertres result kagapong adlaw sa alas 2 sa hapon, to et 1. To et 1. Sa alas 5 sa hapon, to 7-4. To 7-4. Og sa alas 9 kagabi, 1-0-9. Magkadotong suwertres result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations!

0: Gantong bang Smirtris, gatot ka sa Dragon Fruit Plus, 650 mg. Atensyon sa manangita, Gerbal, kabarato, gipiktibo na. Ani na sa itong masoking butika, ang nabantong ug mas kipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili ka maya na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balati. An ka man ola, pwede gigang makatuman. Ayaw latag, imong lawas, pibigay, panalip di ka nunay. Pag Dragon Fruit Plus, susbon ko, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Palit siyong masoking butika, dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idrada alang sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhod malutanog ang pagbaton ug arthritis rayo maguban pa tungod kana sa kakulangon sa vitamin C sa lawas mo sa mga nanay tatay pagtumar karon sa masaligan nga vitamin C. Ang Alkasi di alkaline vitamin C mupatin aw sa nahanap ning mata sa Alkasi protektado kada sa pamanit hamis pagilga. Mapalit siyang masuking butika do all sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo itong herbal pa dyan nga coffee? Ani adag, ipailay lang pinakabagong herbal coffee Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, dili katulog, telemedicine nyo, kininga mo ayaw sa mga sakit o balatan. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay 12 ka mga herbal ingredients kini nga kape, tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee, lamian, mapalit yung masuking butika do all sa inyong lugar. Hard Max Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hard Max Extreme Coffee, available usab sa atong masuking butika do all sa inyong lugar. May buntag there na Mamel Galios, usa sa mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Lasais, 18. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
3: Labyo-labyo sa maayong panglawas.
4: Labyo-labyo sa maayong panglawas.
3: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya

kumusta nga itong mga kaigsuunan? Kumusta naman may tao, ano eh? Welcome sa Tontolomanon, ang labyog-labyog sa mayong panglawas, mga kaigsuunan. Mahiling atong iskutan ang mga mayong panglawas kaysa ma-stress ta sa mga problema o mga issue sa itong nasod.

nag-ubal. Sama sa mga irong nga nag-uwang kanusa mahulog ang bulan. Apit na lang gani, pabalikon ang baha padulong sa tinubda. Aron naman imong gugma ako ng mabatnan. Gusto ko na lamang unta ang Ginoo akong chatal. Apaga high tech. Kung mahimo sa tanan kong mga damgo, ikaw pirmi ang mahibalagal.

Apan sa tinud-anay di ay nagduga. Ang nagduga kung kagwapo imo man lang gis na ba? Ay ay ay. Naunsa pun ning akong kasing-kasing nga sa kadagang binuhat ikaw raman ang nabuangan? Mga tambag rabas ako mga amigo, dili rabagyan kadutlay. Iigot pa nalang tambag. Bisan pagilumsan ko na sa bino kining kinabuhi. Apan ko mapugngan o mapungawan padayon nga nag-umiduh kining pagbati. Inday kong pinalangga palihog imo mga pagmahal ka na ako ipasilati. At aga po rin taon o higayon kining hulpaw sa gugma palihog palimati. Dawata na kining mga pulong nga nilimpisahan o mga binaid.

Lipay kanimo ako kanunay idahan. Ikaw dili na ako patrabahoon. Ni sa mga ugaton kong bukton, ikaw akong bunugod. Akong ipasali kanimo akong pinangga. Mahalon ko ikaw sa pagpangga. Mamunga-punga.

0: Sudden Heart Attack. Apan sa dili pa, ato sa paminaw ng mga pahinumdum.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili taihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag nang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ayu! Sabon! Beauty Soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap! Wala na may maingon! Kung dili, mauna dyan! Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
3: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
1: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!

0: Kiningaton talamanon, gipalayuhan kita mga kaigsoonan sa produkto nga asmasan, ang pinakakusgan o pinaka bagong herbal karon sa Pilipinas mga kaigsoonan, ang produkto nga asmasan. O karon mga igala, itong hisgutan, unsa man ay kining heart attack mga kaigsoonan. Nabay mga sintomas niini mga kaigsoonan nga mahitabo sa dili pa ni masinatian nato ang grabe nga atake mga kaigsoonan. Standby mo niya atong hisgutan kining heart attack mga kaigsoonan. Unang pangutan na unsa man ay kining heart attack. Ang heart attack laing nga termino sa heart attack mga kaigsoonan isang gitawag kini siya myocardial infarction. Diin mahitabo kini kung masirado o mabar.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Kasing or corona.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Signs, mga kaigsoonan. Ang heart attack, no? Nyausa pa mahitabo ang grabing atake. Dili tanan makasinati nini, mga kaigsoonan, pero mauni ang kasagaran nga sintomas o mga sintomas, mga kaigsoonan, nga makita sulod sa usa ka semana o bisan gani usa ka bulan sa dili pa mahitabo ang gitawag natog heart attack. So, unsa man ni mga kaigsoonan, no? Araw atog yung mabal, ano, kay ito, mga kaigsoonan, kinahanglan yung makabalutaan ni mga kaigsoonan aron nga makapangandam ta, no? Aron makapangandam ta, mga kaigsoonan, kung unsa mga dining mga timailhan sa dili pa maabot ang heart attack, semana or bulan ba? Okay, so mga posibleng warning signs sa dili pa mag-heart attack. Una, kapoy pirmi. Walay kapoy pirmi, bisan wala kayo gibuhat. No, murag walay kusog, maglagong or dali ra kayong kapuyon, mga kaigsoonan.

warning signs mga kaigsoonan. Mga warning signs sa dili pa maabot ang heart attack mga kaigsoonan. Mga semana or bulan ba? Unay pirmi ni mong batiyon. Kapoy pirmi, bisag wala kayo gibuhat, no? Kunya, murag walay kusog, kunya, maglagom ka or dali rawang kapuyon. Ikaduha nga timailhan, pagpaningkamot o ginhawa. O kining itawag na to, shortness of breath. Murag kutas ba kayong paminaw ni mga kaigsoonan? Murag gamay, gamay lang lihok. Dali dayong ang kutasan mga kaigsoonan. Murag mawad ang kaghangin. So bantayanan ka na mga kaigsoonan. Kay base yun niya, padulong ka niya na sa heart. O niya, lain pang timailhan mga kaigsoonan. Mao ang sakit ang abaga. Liog, kanang imuhang apapangig o kanang imuhang bukton mga kaigsoonan. Ilabi na sa wala nga bukton din, ana ang atong kasing-kasing tungod. Niya usahay sakit lang gamay, kumpiyansa lang gawin niya, pero magbalik-balik siya. So muna yung mga timailhan na ito diha mga kaigsoonan, mag-careful yung taana ha. O niya paghuot sa dughan. No, ang dughan mo huot mga kaigsoonan. O bantayanan kayo na mga kaigsoonan kay muhuot imuhang dughan, no? Kanunay lang maghuot, murag na ay ning kabig sa dughan, pero dili pa kayo sakit pareha sa tinuod nga heart attack yun mga kaigsoonan. O niya, maglain ang tiyan, murag doon ay heartburn. Heartburn mga kaigsoonan, usahay, abirag, pag-uinaw ta, binatog, hyperacidity lang. Pero appeal din na mga kaigsoonan sa early symptoms sa heart attack mga kaigsoonan. Onya, paninto ng bugnaw, no? Bisag init ang panahon, mga kaigsoonan, paninto ng bugnaw. Onya, lain pang timailan, mga kaigsoonan. Murabag, doon ay kitawag na to, sleep disturbance, lisod ang pagkatulog. Onya, dalir kayo kang makamata. No, onya, murag, kanunay kang nagkabalaka or doon ay kitawag na to, discomfort, mga kaigsoonan, diya sa to ang lawas. So muna yung mga pipila, mga kaigsoonan, ka mga sintomas, nga timailhan, nga doon na tayo umaabot, mga kaigsoonan, nga gitawag na ito, heart attack, mga kaigsoonan. So bantayanan kayo ni. No, kinirapag na itong kasing-kasing, mga kaigsoonan,

yung mag-holy niya itong yutangan. Wala ba akong mag-hol mga kaigsyonan kung maimpas na ng kalibutan ang itong ipamutangan. Mula niya mga kaigsyonan, no? So, muto yung mga timahilan mga kaigsyonan nga padulong ang heart attack mga kaigsyonan, no? O niya, ang ayla tong importante na tong hinumduman mga kaigsyonan nga dili tanang tao parihog sintomas ba yan? O di rin kita magkumpiyansa. O niya, ang mga babae, mga digulang, mga diabetic, usahay walay sakit ang dughan. Pero kapuyon lang, mabuyod, niya, hantod nga magsuka diya mga kaigsyonan. O niya, kung naay kailang nga nakasinati o gingon ini ng mga sintomas, balik-balik, sulod sa pila kaadlaw, ayo-ayo pa og check-up sa doktor kaysa mas maayo pa nga magpa-check-up dahil sa doktor mga kaigsyonan. Dalion din ato kay mintras doon na pa'y panahon mga kaigsyonan, matabangan, basing matabangan pa mga kaigsyonan.

pinakadol ng hospital, mga kaigsoonan, naroon nga matambalan pa na o mapugnan pa, mga kaigsoonan, ang gitawag na tog heart attack. Standby mo ng taon-taon, mga kaigsoonan, atong hisgutan ang unsa may mga sintomas, balik na to, no? Unsa mga sintomas na magka-heart attack na gyud ka, mga kaigsoonan. Kagani ha? Atong hisgutan nga, padulong pa ba? Kasimana pa o mga bulan, kanunan.

0: Tanbay mo rong taon-taon mga kaigsoonan. Human laman ining pahinungdong gikan sa Astasan. Standby.
1: Ang Astasan Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang pruta sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng vitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ng pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
2: Love you Boyax on air.
0: Sa kadlaw ng mga egzon, nag-istoryanes, buyag, suksuburoy. Huwag muna yung naitabo. Bro, up ka ng buyag.
3: May nga naman, bro.
0: Nakoy, pangutanan ni mo, nga naman yung uktagaan kong sigarilyo. Aka nang, ako'y mapalit kong sigarilyo. Huwag bagay kong dogan, bro.
3: Onya?
0: Pero, uktagaan rako, bro. Tagaan rako, bro. Librihon rako. Aka nang, tauhe, mga kong dogan, bro. Yung sabi ng sakita, bro.
3: Ah, kabalan ako ng sakita, bro. Basta yung nana nga, o ikaw mo palit, maghuhuti mong dugan, pero tagaan na ka, bro, librehan na ka, tauhay kayo, bro, ikaw na sa kita, bro, kita.

pinakabago, pinakakusgan karong Herbals Pilipinas. Ang astasan, mga kaigsoonan. Kaganiha itong isputan itong mga pipila ka mga sintomas, mga kaigsoonan, kung panalitan, magkadool na ang pag-atake o nakitawag o heart attack, mga kaigsoonan, no? So, karoon na itong isputan kung kaganiha, mga sintomas to sa heart attack, mga kaigsoonan, ganang sakit yung dughan, murag ipuga na imong dughan, murag ituslok, o niya ang kasakit, mga kaigsoonan, mudalagan, padulong sa wala ni mga bukton, o niya sa imong abaga o likod, no? O niya, liso di ginhawa, o niya, panington ka, mga kaigsoonan, matingala ka nga init yung panahon, yung ipaningot, magagbugnaw. O niya, kasukaon ka, nabuyod ka, mga kaigsoonan, niya, marugaan ngayong pamilya.

gini mga kaigsoonan. So magduda ka nga, padulong ni sa heart attack, tawagan na yun, panawag na yung ambulansya mga kaigsoonan. Ay na pagdugay niya nga, magsige paghampul-hampul. Ay naghampul-hampulin na mga kaigsoon, dikta na yun kakanasya mga timahil.

heart attack, na sayo na no. Kaya nangarato lang mga kaigsoonan. Tayo mong buhato na palingkuro na nimo, niya pakalmahon nimo mga kaigsoonan. Naon sa may buhato na to, aron malikayan mga kaigsoonan, ang heart attack. Aron malikayan ang heart attack, inaanglan nga mukhaon tawag hinsog ng mga pagkaon mga igsoon. Likaya na to ang mga daghang mantika. Gitara ba yun? Mahiling magutakayo sige gluto, minantikaan mga kaigsoonan. Mataas na to ang mga, o gila pa, mga cholesterol. Mataas na itong cholesterol mga kaigsoonan kay tiyo-tiyo, sige gamantika, no? Atong buhato na ron, malikaya na to ang heart attack. Kinahang lang doon na tayo gitawag o regular nga ehersisyo o regular exercise. Nang uban, takulan kayo mag-exercise mga kaigsoonan. Bisa malaman o walking

pag okay lang ko sa kanila, pahuhay mo ko sa katawan. Ate! Onya lain pa, rumalik kayo na to. Ang heart attack, ayaw, panagpanigarilyo. Hoy, kisa mo naman ang garilyo niya. Isang tikot. Dangan ang mga kaigsuunan, atong malikaya ng heart attack. Onya, atong kontrolahon ang atong high blood pressure o ang cholesterol mga kaigsuunan. Kaya mo kinisay pinaka dool gyud nga kahigayunan nga ang usa ka tawo maka-develop niya ng itawa.

Gliko is high na ta. O na, mo reduce this inflammation sa ugat sa kasing-kasing. Mahubag na itong kasing-kasing, mga kaigsong. Mahubag ng mga ugat dyan sa kasing-kasing. Muna'y delikado kayo, onya. Molimpyo o maprotektar sa kolesterol na to. Kining kolesterol sa itong himaluan ng doon ay good o bad cholesterol. Ang ipasabot ni ini mga kaigsoonan, kining bad cholesterol. Or kitawag na itong LDL. O yan, makatabang sa pagpa-improve sa itong blood flow.

sa nga ma-heart attack. O niya, maka-lower sab siya o blood pressure, mga kaigsoonan. Mukunhon ang high blood pressure na to. Hiling astaxanthin nga usa sa mga sangkap sa astaxan. O niya, mutabang sa pagprotekta sa heart cells gikan sa stress. Kaya kinirabang stress, mga kaigsoonan, mungkin siya ay number one niya yun nga tinubdan sa mga sakit. Unang di yun ito magpa-stress-stress. Bahala na di ha, o ba-ba rin may ma-stress. Ang kini ato mga asawa, mga kaigsoonan, dili ma-stress ning lawas ani, ang ba-ba mo'y ma-stress.

din system nga nagbaligya diha og mga produkto nga astasan. No, nya mas maayo ang astasan mga kaigsoonan. Tumaro na to 30 minutes before ka mo kaon. Kay mo gina siya pinakanindot kay mo. Direkta gina mo. Ipicto dahil na ito ang lawas mga kaigsoonan.

na astasan. No, so atong ampingan, ito ang kasing-kasing mga kaigsoonan kay ini atong kasing-kasing usahay magsakita. Yapit ako'y amigo mga kaigsoonan kag ipangutan ako nga napakay sakit sa kasing-kasing. Isa na ako'y sakit sa kasing-kasing. O isa man ang sakita kanang humok ka mahigugma o mga batanon. Iaw mo lang. Sakit sa kasing-kasing mga kaigsoonan kay humok ko kayo siyang mahigugmang mga batanon. Delikado ta has a heart attack ana bay. Kamoto ka ganiya no niya. Kining heart attack no ang uban yon nga mo ko sintomas. Dili magpareha na yo ba mga tao mga kaigsoonan nga bulan pa or week before masinati na ang mga nagkalain mga sintomas. Anunay kang kapuyon, malibog ka nga, dagharamot akong kwarta, ano si mong gikapoy? Napoy upang gikapoy niya mga kaigsoonan kay wagi kwarta, murag ipong magsakit. Kining wabita tayo kwarta mga kaigsoonan, so mura po tagasakit, mura po tagihilanta. Alam yan yung kasulod-sulod yung mga ningin. Na, human. Huwag mo na di ano. O niya, maglisod kay

0: Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayu Savon. Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
1: Anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
0: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
7: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon. Sa dumagitin na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
8: Okay.
7: O de yun, lamay po ang katulog.
8: Karoon?
7: Katungo pa ka tilaw.
8: Wala pa katilaw.
7: Lang sila kanang kapsul o
6: coffee. Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tandang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
9: Man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nanong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
11: Donnell Brand.
6: Dragon Fruit Plus.
12: Enrique Tura, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya ka na. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na inyong lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
6: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
14: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
15: Ako si Larry Magmiya, kapag-aipudan, kagaya di oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Okay man, kaya na ako mga batin dabay lang midako. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdako. Pero pagsamay gina ko aming Wonder Animal Vital, dabay lang kinapagtupo. Tapos mas ko po kitayo. Maungkineng Animal Vital, ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita, ipikibo kita.
14: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
16: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
17: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo nga malipay? Sa Em's Flower Shop.
18: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
19: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
8: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sa'yo na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
1: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Aline. Nagpalit ko ng Nams Coffee. O dili lang Nams Coffee, apil pa ang Pevicare, Nams Capsule. Kay mayo ang paminan ako sa akong lawas. Kay ang libati, mangun ako sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan sa dihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Aline nga kanyang Pevicare o Nams Capsule. Mayo na dyan akong panginaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
2: Hard Mama.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
2: Mag-hard mama. Extreme na.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamunin akong gimintin. Kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Ngamunin nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Ako ay Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3Bio at saka DTX 500. MyPC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3Bio at saka DTX 500. MyPC.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
9: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
11: Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio. Alas 7:03.
12: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chuko Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
13: 5 plus 1. 2. 2 plus 2.
14: 4.
13: 4 plus 4.
14: 8.
13: 8 plus 8.
14: 16.
13: 5 plus 4.
14: 9.
13: 5 plus 5.
14: 10.

Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: pa kanabot to. Uy, bay, kahapon lagi ko niabot.
1: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamri ani Ron.
0: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
1: Uy, anong undang mga? Ano ka, sinakaw?
0: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigita o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado ha, dili ba ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan ato ang atong nasod aron nga magmuoswagon o dili peligro po yan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
1: Bitaw do no, salamat sa imong tambag do. Kuyukip lamang ko do, manula na lang tag table tennis dito do, kaysa makadik-adik tag.
0: Unda nga, ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga, aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihapod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
3: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi, samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, bili Pilipino ra.
4: A message of concern from this station.
5: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Oras sa Pilipinas, alas 7:08.
8: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
9: Handos balita,
8: handos balita.
9: Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban. Matag karunong unya.
8: O karon, aniya kining tighando sa atong mga

0: balita. Balita.
1: Maghandos, bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
0: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
0: Handos Balita.
2: Handos Balita. Balita.
1: Kining maong talamanon ng Handos Balita, dungan nga madunggan sa tulog ka mga sibyaanan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Palm School Star Radio o Betel Radio Canlaon City, makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Palm School Star Radio, mga sibyaanan nga maoy tinubdan sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon og unya.
0: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Mga barangay health workers sa Tayasan gibansay sa disease surveillance aron mapalig-on ang panglawas sa komunidad.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: LGU Tayasan magpahigayon og official tryouts alang sa Buglasan Intertown Pickleball Tournament.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Is SS Ewell's activity mubalik sa Tayasan karong Hulyo 28.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: LGU Tayasan nagpahigayon og municipal budget orientation.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Samtang LGU Tayasan nag-abli og TISDA Bookkeeping Institute scholarship program.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Mga requirements alang sa educational assistance dawaton sa Canlaon City og mga adlaw Sabado, mao kini ang gipahibalo ni Tayasan Care Coordinator Diboy Hinoo.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Social pension o financial nga ayuda sa solo parents gipanghatag sa LGU Ayungon.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Nagamhanang lokal sa Canlaon o BGMP NIR nagpirmahanay o kasabutan alang sa bag-ong pasilidad sa prisuhan.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: O sa patay, angol ang uban, human, maaksidente ang van sa gihulngan.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: 29 anyos nga babae nadakpan sa bypass operation sa Dumaguete City.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Mag-uuma patay ng napalgan sa daplin sa sapa dito sa Bayawan City.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Suspek sa illegal nga droga nadakpan sa bypass operation sa Tanhay City.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: 150 ka kapulisan sa NIR gibansay sa e-booking system aron mapalig-on ang digital police services.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: PMA AA 2026 ipahigayon sa Dumaguete City o ubang siyudad sa Visayas sa Agosto.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Mga empleyado sa Kapitolyo sa Sugbo gibansay sa function sa mga sekretariat.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Senado nibalibad sa pagbayad sa pagkaon sa defense panel ni BP Sara.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Tulo ka grupo gitugutang magprotesta atol sa SUNA.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: DOA nagpalig-on sa suporta alang sa limpyo og baratong nga enerhiya.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: US og Saudi Arabia mipirma og nuclear energy agreement.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Iran may

0: buto sa tanker nga miagi sa ruta sa US dito dool sa Oman.
1: Dos balita. Headlines.
0: Haute, may bomba sa oil tanker sa Saudi Arabia.
1: Dos balita. Headlines.
0: Gilas Pilipinas 3x3 men nakasulod sa 2026 FIBA 3x3 U23 World Cup.
1: Dos balita. Headlines.
0: Fans ni Kemcho gigahutan ni Vice Ganda.
1: Dos balita. Headlines. Headlines. Andos balita. Headlines. Headlines.
0: Maugadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Andos balita. Andos balita.
0: Nga gihandos kanato sa astasan.
1: Andos balita. Andos balita. Balita.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-id...
1: Balita.

0: Merek Herbabor. Sa Pilipinas, alas 7:16.
1: Balita.
0: Mga kahando sa dilipas kumpletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, at una karong aninaon ang kahimtang sa tuang panahon. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawato ng report ni weather forecaster Reynaldo Tambong. Sir Reynaldo, kumusta karon ang kahimtang sa tuang lakat sa tuang panahon dinhi sa tuang lalawigan sa Negros Oriental o may buntag diha kanimo?
1: Handos Balita Weather Update.
2: Sa buntag, may buntag saba sa Tanati Kaminaw. Kiniyatong weather update karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 24-2026. Ang habagat may nakaapekto sa Mindanao o kasadpang bahin sa Sabalazon o Visayas. Samtang nahimo na nga tropical storm ang bagyong Quiapo o nag-aero kini padulong sa extreme northern zone. Init tropical storm Quiapo, ulay kini nakita sa gilayong 345 kilometers silangan sa Apari, Cagayan. Dala ni ini gikusgon sa hangin na 65 kilometers per hour o sa sentro o paghoros ni mabot sa 80 kilometers per hour. Nag-aero kini padulong sa west-northwest na direksyon sa gikusgon na 30 kilometers per hour. Tungod din ng mga bagyo, ipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 ang Batanes, northern portion sa mainland Cagayan, lakit na ang Babuyan Islands o northern portion sa Ilocos Norte. Samtang Signal No. 1 sa nabiling bahin sa mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Calinga, Mountain Province, Isugao, Benguet, na nabiling bahin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union o northern o central portions sa Aurora. Sa atong forecast track, ang sentro ni Bagyong Quiapo, posible kining moagi duol o malandfall sa vicinity sa Babuyan Islands karong hapon o gabi. Posible kining padayong makakusog samtang nagalabang sa extreme northern zone o mahimong ma-upgrade padulong sa severe tropical storm category human sa paglabang niini sa Babuyan Islands. Kining mga bagyo, posible kining maggawas sa Philippine Area of Responsibility o maasabuntag. Sa liang anaan na kinit sa Midwest Philippine Sea, posible kining kalit nga makusog o gaabkan ng typhoon kategori o sa kinimulan fall sa southern mainland China. Pagkahuman, gilauman na kining muhinay tungod sa interaksyon niini sa kayutaan sa nasangkit na lugar. Padayon lang ay monitor ang mga update ni ining mga bagyo din sa atong buhatan sa Pag-asa. Para sa atong localized weather forecast, kita din sa lalawigan sa Negros Oriental, lakit na ang Dumaguete City, pakas natin kita madagumon ng kalangitan, inubulan sa katagatag na pagulan, pagdalubog pakilat, tungod kini sa habagat. Magbinantayan o magamping ang tanan, ilabi na sa mga gapuyo dol sa flood prone o landslide prone areas sa posibilidad sa pagbaha o pagdahili sa yuta. Para sa kahintang sa hangin o kadagatan, hinig ito sa karang pandagat. Ang atong kababinan ni Taob na kinig ganyang alas 5:28 karong buntag, tumay kita sa 1.5 meter

0: samtang muna kini unyang alas 2:42 sa hapon kung naging mabon nga 0.5 meter. Tambong, dagang salamat.
1: Handos Balita, Weather Update.
2: Daghang salamat Sir Ronaldo Tambong sa imong weather update.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balita.
2: Oras sa Pilipinas alas 7:20.
1: Balita, Handos Balita. Balita. Balitang lokal. Handos Balita, Handos Balita.
2: Mga kahandos, kinay musunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa mas gipakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 milligrams. Mga kahandos, ang kita bakamo sa herbal capsule nga barato og epektibo, ayaw na kabalaka kay aniana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit herbal capsule. Kung din dili kamhayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gid kamo nga makatumar og ayaw hulata nga imong lawas mobigay panalipdag gyud sa karunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis, og uban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tung lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar karunay sa masaligan nga vitamin C ang alkasi nga mupatinaw sa nahanap ni mata, sal kasi protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa paggilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos, nakatilaw ka na ba sa lamian humot o herbal pagyud ng coffee? Ani ana, gipila ila. Ang pinakabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa duna high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dilim katulog, tilaw disin yo kini nga muayo sa sakit og balatian. Aduna dose ka mga herbal ingredients kanang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa Tayasan ug sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Mugama sa mga furniture. Platira, gatre, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bins, divider, molding motor na makaraving. Mareparisab sila sa mga salasets. Mudawat usab sila kung kamo. Magpapintal sa inyong mga balay, pinagisapakyawan sa stem, nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligang kawayan o goot. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Nangyamutang at mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kay panag-iya o ginumala nila ni Jefferson T. Booking Kito, Jopre, Booking Kito. AC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts and other services. Aduna sab sila hardware o fixing supplies. AC Enterprises ang ilang branch 1 naimutang sa Bulongeta Street o ang branch 2 naimutang diha sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho nga sila si branch 1 chief mechanic Erlen Calom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko nga sila si GR Bingkoy o Jericho Palagtiw, branch to chief mechanic Rodrigo Kayakap o assistant na ini nga si John Lyle.
1: Handos Balita, Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:23.
1: Handos Balita, Handos Balita.
2: Sa detalye na sa ito ang mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos Balita, Handos Balita.
2: Malampuson nga gipahigayon ang Orientation on Philippine Integrated Disease Surveillance and Response o PIDSR alang sa mga barangay health workers sa lungsod sa Tayasan. Gahapong Adlawa, Hulyo 23 sa Tayasan Public Market Function Hall. Gipangunahan ang mga pagbansay sa mga facilitators gikan sa Integrated Provincial Health Office on IPHO nga nagtudlo sa husto nga pamaagi sa pag-ila, pag-report o pagtubag sa nagkalain nga mga sakit nga mahimong hulga sa panglawas sa komunidad. Sumala sa Tayasan Primary Care Facility, kabahin kini sa padayon nga paningkamot sa pagpalig-on sa lokal nga disease surveillance pas alang sa kaluwasan o kayuhan sa tanang Tayasanon.
1: Balitang lokal. Handos Balita, Handos Balita.
2: Andam na ba ang mga Tayasanong mahilig sa pickleball? Nagpahibalo ang local government unit sa Tayasan nga nagpahigayon kini og opisyal nga tournament tryouts aron pagpili sa mga magrepresentar sa lungsod alang sa umaabot nga Buglasan Intertown Pickleball Tournament.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Balitang Bukal. Andos Balita. Andos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:29.
1: Andos Balita. Andos Balita.
2: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang Lokal. Andos Balita. Andos Balita.
2: Malampusong gipahigayon sa lokal nga pangagamhanan sa Tayasan ang Municipal Budget Orientation ubos sa Pampangulo ni Municipal Mayor Susano Antonio de Roberto III. Gitambungan usab ang mga kalihukan ni Vice Mayor Attorney Susano de Roberto Jr. o sa tanang Department Head sa Munisipyo. Sumala sa LG Tayasan tumong sa mga orientation ang babalig-on sa pagsabot sa lokal nga proseso sa pag-andam sa budget samtang gipasigda usab ang transparency, accountability ug maayong pagdumala sa pondo sa gobyerno aron mas mapalambo ang paghatag og serbisyo publiko ngadto sa katawhan sa Tayasan.
1: Balitang Lokal. Andos Balita. Andos Balita.
2: Gipahibalo sa lokal nga pangamhanan sa Tayasan ubos sa pagpangulo ni Municipal Mayor Susano Antonio de Roberto III ang pakigtambayayong niini sa Santo Niño Skills Training and Assessment Center Incorporated alang sa pagpatuman sa TISDA Bookkeeping In Situ Scholarship Program. Ubos sa mga programa, adunay 24 ka scholarship slots alang sa kursong Bookkeeping In Situ. Og ipatuman kini pinagi sa first come, first serve nga pamaagi sa pagdawat sa mga aplikante. Busa, giyawhag sa LGU Tayasan ang tanang interesado o kwalipikado nga mga aplikante nga muduol sa Office of the Municipal Mayor aron makahibalo sa mga gikinhanglan o magkapa-enroll sa maong scholarship program.
1: Balitang Lokal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
2: Makandos ka itong mga balitang lokal. Gihandos ka na ito sa Herbs Marcon Herbsmith Pharma. Ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, U8, Nance Lenamins, Nance Edra, Raman Capsule, Raman Chuko, Tawa-tawa sa Cervic Kermi Gaman o Alina Beauty Shop kung diin. Madungog rin sa Radio Tayasan, gikan sa Lourdes Hangtod, Sabado. Ang ilang programa nga sincerely at the Arlene sa may alaw na midyan tak na zapon o paghaman mo sunodayon ang Balong Dagri.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
2: Kini mo sunod ka mga balitang provincial. Gandos ka na to sa D3 RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga groceries para panagunang mga kinahalanon sa panimalay. Ingon man sa labas ng isda o karne, ang D3 RB Store 1 na imutang diha sa Bulongeta Street ubusan sa Tayasan Public Market samtang ang D3 RB Store 2 ana diha sa National Highway corner Broma Street Poblacion Tayasan o ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10. D3 RB Store 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya o ginumalan nila ni Roslyn Bulongeta og Dihito Bulongeta. D3 Bio Food Supplement may sukat natural ng antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga mga trangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3Bio, dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya Leaves, chia seeds, and the sugar cane extract powder. DTX Capamex, makipika na, nakadetox ka pa. Gakaraya store, gami ang Jules General Merchandise, nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cell phone, and accessories, table chairs, pump, desk, cabinet, lumra, travel, o gaban pa. Naimutang diha sa Bulongeta Street, Poblacion Tayasan. Gakaraya store, gami ang Jules General Merchandise, gipa nag-iyaw ginumala nila ni Ami Faye Amison o Julius Amison. Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawa nag-anto sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-anto sa sakit sa ulo, nag-anto sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga bayang buntis, batasana apamakaplas gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangin mo kaugalingon gikan sa makapaagoroy nga panahot, sa iyong napaagi imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwander manghilot, mga kahwander masesta, unang-una tungod humot kimahaplas, busa bisagsikin sa